Good morning muna tayo. Kila Mayet Garcia, galing sa Sydney, si Mami Dang, si Reyome, si Tatay Strauss Fernandez, si Jaime Samoya Bernante. Good morning, Jaime. Carlito Cabiles. Good morning, Carlito. Joe Latore. Magandang umaga, Joe Latore. Si Roxanne Costo. Good morning, Roxanne. Si Harvey Morales. Good morning, Harvey. Si Anna Gray, si Luz Papa, Jumedes Castro Jr., Mercy Fernandez Narciso, Piotr Nikolevich, Rasputin, Romeo Sarudo Olaybar, Rick Corazon, Menchime, Ferdinand Enriquez, Kimura Dolores, Mark Mallorca, at Julio M. Trenta. Yan ang ating mga minamahal na mga viewers today. Ang dami nila. Good morning sa inyo. Good morning. Intertropical Convergence Zone ang nakaka-apekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, tulog at tidlat, dala ng I-Intertropical Convergence Zone ang mararanasan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaring malakas na ulan. Mga kulimlim na pag-ulan o na may pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Cagayan dahil sa northeasterly wind flow. Nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon na dala ng localized thunderstorms, katamtaman hanggang malakas na hangin mula Hilagan Silangan ang maasahan sa eastern at northern sections ng northern Luzon na magdudulot na katamtaman hanggang malakas na pag-alon sa karagatan na abot ng 2.5 hanggang 4 meters ang taas. Uy, mataas yan. Mataas yan. Sa nalalabing bahagi ng Luzon at Silangan bahagi ng eastern Visayas, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman sa Hilagang Silangan, Pahilagang Kanluran ang magdudulot ng mahina hanggang katamtamang alon na aabot ng 0.6 hanggang 2.5 meters na taas sa mga baybayin. Mahina hanggang katamtamang pag-ihip naman ng hangin sa nalalabing bahagi ng bansa mula Timog Kanluran, Pahilagang Kanluran na magiging daan sa mahina hanggang katamtamang pag-alon sa taas ng 0.6 to 1.8 meters sa mga baybayin dagat. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5.46 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.42 ng gabi. 4 minutes na, Romero Banse ang gabi sa umaga. 4 minutes na ang lamang ng dilim sa liwanag. Iinimok naman ang pag-asa ang publiko na maghanda sa matinding init sa mga susunod na buwan dahil sa posible epekto ng Super El Nino. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Pag-asa Administrator Nathaniel Servando na maaaring umabot sa 38.7 degrees Celsius ang temperatura hanggang March 2027. Sinabi rin ni Servando na kapag isinama ang halubigmig o moisture, maaaring umabot sa 45 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index o ang temperaturang nararamdaman ng katawan. Una nang inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Department of Health na palakasin ang information campaign upang maihanda ang publiko sa posibleng epekto ng matinding init sa kalusugan. Patuloy na hinihikayat ang pamahalaan ng publiko na maghanda, manatiling alerto at sumunod sa mga paalala ng ahensya sa gobyerno laban sa matinding init. Nanawagan naman ang mga leader ng House of Representatives sa pamahalaan at publiko na maghanda ng maaga sa kinatatakutang Super El Nino dahil sa posibleng banta nito sa kalusugan, supply ng pagkain at tubig, produksyon ng enerhiya at mga pangunahing serbisyo. Nanawagan siya ng Iloilo 1st District Representative Janet Garin, Agusan del Norte 1st District Representative Dale Corvera, Vice Chairman ng Committees on Appropriations at Aquaculture and Fisheries Resources. Hiniling ni Garin na isama ang kalusugan sa mga paghahanda ng gobyerno dahil ang matinding init na kaugnay ng phenomena ay maaaring magpataas ng panganib ng dehydration, heat exhaustion at heat stroke. Pinayuhan ng mga mababatas ang publiko na uminom ng tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang matagal na pagbabad sa araw, lalo na mula tanghali hanggang hapon, at bantayan ang mga sintomas tulad ng matinding pagkahilo, panghihina o pagsusuka. Hinimok din ni Garin ng publiko na higit na bigyan pansin ang mga bata, senior citizen, outdoor worker at mga may dati ng karamdaman na anya ay kabilang sa pinaka-vulnerable sa matinding init. Samantala, nais ni Corvera ng mas matibay na disaster preparedness at risk mitigation measures dahil inaasahang magtatagal ang umuusbong ng Super El Nino hanggang sa unang quarter ng 2027. Inihain nito ang House Resolution No. 1499
na humihiling sa mga kinauukulang komite ng Kamara na magsagawa ng investigasyon sa mga iniulat na epekto ng fenomena at suriin ang kahandaan ng mga ahensya at instrumentality ng gobyerno. Giit niya ang posibleng tindi at haba ng fenomena na inangangailangan ng paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno at lokal na komunidad bago pa maramdaman ang pinakamapaminsalang epekto ng El Niño. Pinaigting naman ng Administrasyong Marcos ang hakbang para protektahan ang supply ng pagkain at tubig habang naghahanda ang gobyerno para sa posibleng epekto ng El Niño. Iniutos si Pangulong Marcos sa National Food Authority na taasan ang pallet procurement at warehouse capacity para sa rice buffer stock ng gobyerno. Sa press briefing sa Malacañang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na inatasan na nito ang NFA na direktang bumili ng pallet sa natitirang panahon ng tag-init o tag-ani. Pinaiktindi ng Department of Agriculture ang production support sa mga lugar na may sapat pagtubig kabilang na ang karagdagang binhi at fertilizer habang nagde-deploy ng solar irrigation system at solar pumps para mapanatili ang farm production. Inatasan din ng Pangulo ang Department of Agriculture na maghanda ng work plan para sa mga magsasaka at mangingisda na maaaring hindi makaya na mag-produce sa kasagsagan ng El Niño. Ang plano ay kinabibilangan ng alternatibo aktividad gaya ng canal construction at land preparation para sa susunod na panahon ng pagtatanim. Sinabi pa ni Laurel na pinananatili ng gobyerno food supply buffer kung saan ang bansa ay mayroong 75 araw na supply ng bigas, 125 araw na supply ng manok, 170 araw na supply ng baboy at 90 araw na supply ng mais. Sa rin sa supply ng mais.

ang halaga ng piso sa dolyar. Ah, ito na. Ito na tayo. Ang halaga ng piso sa dolyar ngayong umaga, bill time 62.79. Ah, talagang ano, naglalaro na sa 62 pesos. Papako na siya. Masaya na tayo pag bumaba na 61. Nasa 62 pesos na siya. 62.79 sa today. Ang opening niya 62.79.

kung okay naman dahil yung mga uuwi sa Pasko ng mga OFW, eh malaki-laki ang halaga ng pera nila. Diba? Lalo na kung dolyar ang dala nila, eh ang $1 $62.79. Eh di ang $100 $6,279. Dami silang salapi. Samantala, nakabase sa financial records na iniulat ng financial institutions ang nagsasabi sa 4.4 billion peso transaction na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio ayon sa isang testigo ng impeachment court mula sa Anti-Money Laundering Council. Sa kanyang testimonya, sinabi ni AMLAC Secretary at Executive Director Ronel Benaventura na wala siyang personal na kaalaman kung nakapag-ipon ng hindi may paliwanag na yaman si Vice President Duterte dahil limitado lang ang kanyang testimonya sa financial transactions na iniulat sa ahensya. Bumalik si Benaventura sa Senate Impeachment Court bilang prosecution witness habang ipinagpapatuloy ng depensa ang cross-examination. Tinanong muna ni defense lawyer Attorney Mark Binluan si Benaventura tungkol sa tabular summary na iniharap nito noong Lunes na nagpakita ng 4.4 billion peso financial trail ni na Duterte at nakasawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio. Tinanong din siya kung conclusive proof ang summary na umano'y unexplained wealth ni Duterte. Sinabi ni Benaventura na base lang ang tabulation sa mga covert transaction reports o CTRs at suspicious transaction reports o STRs na isinumite sa AMLAC. Ganun din ang sagot niya ng tanongin kung ito'y conclusive proof na umano'y ill-gotten wealth. Nakabase lang siya sa record. Tinanong din kung conclusive proof ang mga records sa actual na yaman ni Duterte sa kanyang salin at sa kanyang salin. Sinabi ni Ventura na wala siyang kaalaman sa salin ni Duterte at inulit na base lang ang summary ng mga CTR at STR na inulat sa AMLAC. Ayon sa AMLAC, mula 2007 hanggang 2025, nakapagtala sila ng 666 covert transaction reports at 55 auspicious transaction reports na kinasasagutan ni Duterte at Carpio. Napaka round number, ano? 666 tsaka 55. Mula 2007 hanggang 2025. Mula 2007 hanggang 2025, nakapagtala sila ng 666 covert transaction reports at 55 suspicious transaction reports. Diba? Pero lahat itong sinasabing to, walang pinapatunayan na walang clear proof eh na may krimen sa money trail. Walang ganun eh. Walang ganun lumalabas eh. Puro numbers lang. Tapos, in addition, addition lang. Addition, addition, total. Diba? Line number one, o row number one, total. 5 million, row number two, total. 8 million, row number three, total. 18 million. Diba? All total. Diba? 36 million. Ganon eh, ganon eh. Na sinabi kung may debit o may credit, kung may inflow o outflow, walang ganon eh. Pwede mo alam talaga kung magkano talaga yung pera, di ba? Alam mo lang maraming numbers. Kinwesto naman ang Company Vice President Sara Duterte a contradictory covered at suspicious bank transactions sa tinalakay sa impeachment trial kumpara sa naunang napag-usapan ng House Committee on Justice. Sa impeachment trial, sinabi ni Anti-Money Laundering Council na naitala ang 4.4 billion halaga ng covert suspicious transactions sa ilalim ng bank account ni na Duterte at asawang si Manasseh Scarpio. Malayo ito sa presentasyon ng AMLAC noong April 22 hearing kung saan ang mga transaksyon ay umabot sa 6.7 billion na tinukoy bilang covert suspicious. Sa 4.4 billion pesos, tumistigo rin si AMLAC Executive Director Ronel Benaventura at sinabing ang 1.63 billion ay accounted bilang inflow habang ang 1.3 billion ay outflow. Meron ding 1.4 billion transaksyon na hindi matukoy kung inflow o outflow. Nang tanungin ko ang contradictory amounts ay fatal sa kaso, sabi ni Penelo na nagpapakita lamang kung paano ang datos ng AMLAC ay inaccurate lalo pat inako umano ng Bank of the Philippine Islands ang pagkakamali. Sa pahayag noong May 4, 2026, sinabi ng BPI na sila ay sumusunod sa lahat ng alituntunin ng banking laws ng bansa. Again,
ano yun? Wala. Diba? Nanunood kayo eh. Depende kung yung nangyayari ngayon, depende yan kung sino gusto nyo paniwalaan eh. Ang resulta niyan sa utak ninyo is depende kung sino gusto nyo paniwalaan. Diba? Because these are all vague and hypothetical presentations of alleged evidence. Walang conclusive na, ito, may 2 bilyong pumasok nitong araw na to. Tapos may 2 bilyong nawala dito sa bakong to, pero may 2 bilyong pumasok dito sa bakong to ni Sara Duterte. At ito ay personal niyang accounts. Walang ganun eh. Si AMLAC, puro ganyan lang eh. Anti-Money Laundering Council, meron plinag. Kasi may deposit na 5 million, so plinag kami. O kasi may withdrawal na 5 million, plinag kami. So may move, kasi may movement na 10 million, plinag kami. Withdrawal ba? Hindi kami sigurado. Deposit ba? Hindi kami sigurado. Movement pa ng bank to bank? Yes, sir. Pero hindi kami sigurado kung kaninong ano. Hindi mo alam kung anong dahilan ng movement ng pera. Nag-ano ka lang, nag-aakusa ka lang. Di ba? Hindi ka nagbibigay ng ano ng si AMLAC, hindi rin nagbibigay ng ano ng patotoo. He is not giving evidence. He is also accusing. Itinanggi naman ni Vice President Sara Duterte spokesperson Attorney Paolo Panelo na nakumpirma na Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV tukol sa umano'y pera na tanggap ng pamilya Duterte mula sa China. Nauna nang sinabi ni Trillanes na nakatanggap umano si Duterte ng pera mula sa China na dumaan sa kumpanyang Calle 88. Sa impeachment trial, kinumpirma naman ang AMLAC Executive Director Ronel Benaventura na nakatanggap ang Calle 88 Foods Corporation na konektado kay Lawyer Manasas Carpio, asawa ng Vice Presidente, nakabuoang 319.3 million mula sa China at Hong Kong. Ayon kay Panelo, kinumpirma lamang ni Benaventura ang mga covered at suspicious at transaction report na isinumite ng mga banko. Hindi umano nito napatunayan na illegal ang pinagmulan ng pera o na pagmamayari ito ni Duterte. Binatikos din ni Panelo si Trillanes na una sanang magiging saksi ng prosecution impeachment trial, ngunit kalauna na inalis sa kalistahan ng mga testigo. Sinabi na ilang prosecutor na maaaring lumitaw sa testimonya ng mga saksi ang mga aligasyon ni Trillanes habang itinatalakay ng impeachment court ng Article 2 tungkol sa umano'y unexplained wealth ni Duterte. Ayon kay Panelo, sinabi mismo umano ni Senator Judge Ping Lacson na walang probative value ang mga aligasyon ni Trillanes nang hingayan ng pahayag. Sinabi ni Trillanes na no comment siya sa issue. Lang yun. Trillanes, totoo lang. Pang-asar lang, pang-alis lang, di ba? Si Trillanes, pang-alis lang ng uyam sa mga senator judges. Totoo. Di ba? Pag nauuyam na kayo, si Trillanes.

Humingi naman ang paunwanhin si Attorney Mark Binluan, abogado ni Vice President Sara Duterte, sa mga senator judge matapos sa mga pahayag niya na maaaring mapagkamalang pananakot sa testigo o mga miyembro ng media habang tinatanong opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Sa kanyang cross-examination kay AMLAC Secretary at Executive Director Ronel Berventura, binanggit ni Binluan ang mga parusa sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act habang tinatalakay ang pagiging confidential ng mga financial records. Pinuna siya ni na Senador Judges Raffy Tulfo, Richard Ontiveros, Kiko Pangilinan at Vicente Tito Soto III dahil sa mga pahayag na maaaring ituring ng pananakot sa testigo o media. Pinaliwanag ni Binluan na layunin lamang ng kanyang mga tanong na suriin ang kredibilidad ni Berventura at malaman kung tama ang aplikasyon nito sa batas. Nagkaroon naman ng mag-aana sandali sa impeachment court nang sabihin ni Tulfo na tila scared si Senator Judge Lito Lapid sa mga naging pahayag ni Binluan. Sinabi ni Binluan na wala siyang intensyong manakot ng sino man, lalo na si Lapid, at tinawag niyang very gracious sa defense team. Bakit ba takot-takot sila dun? Ba, yun, yung isang yun, no? Binasahan kayo ng batas, binasahan kayo ng parusa. Ba't bigla kayo nagagalit? Senator, judges kayo eh. Sa tingin nyo, kasama kayo doon. At bigla kayong nagsasabi na dinuduro kayo. Ganun ba yun? Hindi, dinuduro. Sinasabi lang yung batas at saka anong parusa sa paglabag doon sa batas. Alawa na yan eh. Yung sa baril, medyo maganda-ganda pa yung reaction ninyo. Eh. Pero dito sa AMLAC. Kasi mabigat ang parusa sa AMLAC eh. Baka gamitin sa inyo yung AMLAC eh. Di ba? Giginita man ni Attorney Michael Poa at kapagsalita ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte na hindi layo ng kanilang abogado na manakot ng banggitin ang posibleng paglabag sa Bank Secrecy Law sa kaugnayan ng mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council na iniharap sa Senate Impeachment Court. Ito ang sinabi ni Poa matapos mainit ang 33 araw ng impeachment trial ni Duterte noong Lunes kung saan ilang senator judge ang pumasyon sa paraan ng pagtatanong ni Attorney Mark Binluan sa AMLAC Executive Director Ronel Benaventura. Sa cross-examination, binanggit ni Binluan ang posibleng administrative at criminal liability laban sa mga nagbubunyag at naguulat ang kompetensyal na impormasyon kabilang ang media para sa ilang senator judge sila umabot ito sa pananakot. Sinabi rin ni Poa na hindi layunin ng depensa na manakot o lumikha na impresyon ng pananakot laban sa mga senator judge, saksi at maging sa media. Palibilang sa komisyon kay Binluan si Tulfo na nagpaalala na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang pagsisiwalat ng AMLAC records sa paglilitis. Hiniling din niya sa abogado na huwag manakot. Pinahayag naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan na uncalled for ang argumento ni Binluan para naman kay Senator Judge Risa Ontiveros malina even indirectly nabantaan ng media at iginiit na hindi dapat magkaroon ng chilling effect sa Fourth Estate. Chilling effect, Fourth Estate, nananakot. At pag binabanggit lang naman yung batas, ha? Diba? At pag yung ano, tinatawag kayo kung ano-ano, di ba? Mas mataas sa bar, scammer, at kung ano-ano pa, eh, okay lang na gawin ninyo. Pagka binabasahan kayo ng batas at kung ano magiging parusa sa paglabag na to, nananakot na kagad. Ganun yung ano. Yan ang sinasabi ko, yan ang sinasabi ko. Pagbabalik ang Morning Report Pilipinas, pagkatapos ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, 8:30 na po ng umaga.

At babalik ang inyong Morning Report Pilipinas, inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido TV. Huwag po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami. Please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan.

Pariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon ng dismissed policeman na si Ranulfo Gracioso Jr. na naghatid o marito ng bilyong-bilyong pisong cash para sa kanya. Ayon kay Duterte, matapos ng suriin ng mga lumang larawan, naniniwala siyang maaaring isa si Gracioso sa mga tauhang kinuha ng asawa ni dating House Speaker Lord Alan Velasco upang magbantay sa kanya. Gayman, sinabi ni Duterte na imposibleng direktang makalapit sa kanya si Gracioso dahil sa mahigpit na security protocols ng Presidential Security Group para sa kanilang pamilya mula na magsimula ang termino ng kanyang ama bilang Pangulo noong 2016. Nagpakita rin si Duterte na ilang larawan bilang patunay na taliwas sa aligasyon ni Gracioso. Hindi siya kasama ni dating Davao City Information Jeffrey Tupas sa Marinduque noong Holy Week 2019. Sinabi rin niyang wala siya sa Manila noong September 21, 2019. Inihambing ni Duterte ang affidavit ni Gracioso sa naunang affidavit ni Ramil Madriaga na nag-uugnay sa kanya sa umunang illegal campaign funding at cash deliveries.

Pare-pareho na lang eh, no? The same yung ano, yung the same yung plot. Parang ano, parang feeling ko pinasulat niyo sa AI 'yan. Oo, kasi parang ano siya eh, parang yung mga pinapanood mong maliliit na drama sa ano, sa mga na binabayaran mo sa Facebook, 'di ba? Sa Facebook ang daming ngayon eh, mga short dramas, 'di ba? Mga gusto pinatay kasi gusto siyang hiwalayan ng asawa niya dahil sumama sa kabit niya, pero eventually, 'di ba, nabuhay ulit. Diba, ganon? Tapos paulit-ulit nabuhay ulit. Bumalik dun sa nakaraan, tapos alam na niya kung ano nangyari sa kanya, so naghiganti siya. Ganon eh. Lahat ng plots, ganon. Ganon din yung mga plots laban kay Sara Duterte. Pare-pareho. Tsaka lahat ng pinanggagalingan, kung ano yung ibinintang dun sa mga julalay ng kasalukuyang administrasyon. Sa mga kaalyado. Hindi ko sinasabing yung administrasyon na may kinalaman. Sinasabi ko yung mga kaalyado, may mga kung ano-anong ginagawa, di ba? Di ba? O, mali-maleta. Binunyag nung 18 na Marines. 18 ex-soldiers. Gusto nila yun ang tawag ngayon, di ba? Binunyag, mali-maleta. Ngayon, mali-maleta rin yung ginagamit kay Sara Duterte, di ba? Diba? Ginamit nila nun si Bicoy labang kay kay Digong. Eventually nahuli si Bicoy. Sabi ni Bicoy, hindi naman ako yan eh. Si Trillanes yan eh. O na, sabi ni Trillanes, dapat maniwala kay Bicoy. Huwag ka na tinuturo, hindi dapat maniwala kay Bicoy. Ganun din kaya sasabihin nito mga to pagka nagbaliktaran itong mga to. Ha? O kaya, ano sa tingin ninyo? Saan tayo pupunta rito? Tinabi naman ni Vice President Sara Duterte na bukas siyang sumailalim sa lie detector test. Basta ilabas muna sa publiko ni dismissed policeman Rodolfo Gracioso Jr. ang resulta ng kanyang pagsusuri. Una nang inakusahan ni Gracioso na nagatid siya ng mga maleta na may lamang pera kina Duterte, Davao City First District Representative Paolo Duterte at dating Pangulo Rodrigo Duterte umano sa utos ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, sumailalim si Gracioso sa lie detector test bago ilabas ang kanyang sinumpang sa laysay at nakakuha umano ng 99% na resulta. Matapos ang pidabit, muli siyang sumailalim sa isa pang lie detector test sa NBI. Tinanggi naman ng kampo ni Velasco ang mga aligasyon at sinabing no basis sa mga ito. Muling maaaring itinanggi ni Duterte ang mga pahayag ni Gracioso at binasa ang kanyang kapidabit na isusumite umano ng kanyang kampo sa otoridad sa Huwebes, October 8. Tinanggi rin ng Vice Presidente ang aligasyon ni Gracioso na siya sinundo nito sa isang private hangar sa Pasay at inihatid sa Diamond Hotel. Ayon kay Duterte, hindi basta makakalapit sa kanya si Gracioso dahil sa seguridad ng Presidential Security Group na nagsilbing kanyang security personnel mula July 2016 hanggang June 2022. Tinanggi rin niya na personal aid niya si dating Davao Chief Informant Officer Jeffrey Tupas na ayon kay Gracioso ay tumanggap umano ng pera para sa kanya. Medyo sablay sila doon kay Jeffrey Tupas. Kasi hindi ho, number one, hindi ho alalay ni Sara yung kaibigan ni Sara, yung barkada ni Sara yun. Siya yung tipong ng barkada na pagdating mo sa City Hall at ikaw ang hepe ng City Hall, ikaw nga mag-lead ng isang ano, ng isang departamento nitong City Hall at ayusin mo. Yun si Jeffrey Tupas. Tapos nagsalita na si Jeffrey Tupas, di ba? Nagpakita na ng mga litrato tsaka mga patunay, mga departure stamps at saka arrival stickers na wala siya sa bansa nung mga panahong sinasabi nitong si ano, nitong si Gracioso. Medyo hindi nagre-research katulad din ng dati, hindi nagre-research itong mga ano, bata ni parang kay Trillanes din, hindi nagre-research. Basta gumagawa na lang ng kwento. Alamin nyo kung andito sa Pilipinas o wala yung ano, public personality yan eh. Si BP Sara eh. Di ba? Maski nung mayor pa siya, public personality siya. Ang daling alamin yung mga nakaraan niyang paggagalaw. Di ba? Ano pa naman sa susunod eh, mag-research kayo kung nasaan sila sa mga lugar na yun, mga araw na yun. Para bago nyo banggitin yung mga lugar na yun, eh masiguro ninyo na at least andun sila sa bisinidad ng mga lugar na yun.
Kaya wala na naniniwala sa inyo eh. Diba? Kaya wala, kaya hindi nyo mapatayo yung ano eh, yung testimony ni Madriaga at ngayon itong si Gracioso eh, dahil ang daming sablay eh. Si Trillanes niya ayaw nung mag-testify dahil baka, di ba? Hirap na, di ba? Oh. Sinasabi natin eh, di ba? Not so criminal minds eh. Sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na inaasahan nito maghahain ng reklamong perjury ang National Bureau of Investigation laban sa dating polis na si Rodolfo Gracioso Jr. matapos makumpleto ng ahensya ang investigasyon nito at matukoy na ang maligasyon laban sa kanya ay hindi totoo. Sa pahayag, kinumpirma ni Duterte na natanggap ng kanyang opisina ang kopya ng apidabit ni Gracioso mula sa NBI kasama ang identification documents ng walang ibang attachments. Ani Duterte, minabilang siyang 29 na statement mula sa apidabit na naniniwala siyang hindi totoo. Si Gracioso na bahagi umano ng security detail ni dating House Speaker Lord Alan Velasco ay nagsabing naghatid siya ng malimilit ang cash kay VP Sara, dating Pangulo Rodrigo Duterte at Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte sa utos ni Velasco. Tinatayang nasa mahigit 2 bilyon umano ang kabuang na i-deliver na cash kay VP Sara. Iniimbestigahan na ng NBI ang paratang ni Gracioso. Iimbitahan naman ng NBI si VP Sara, Pulong Duterte at Velasco at asawa ni Velasco para magkomento sa money cash delivery ni Gracioso. Sa kabila nito, sinabi ni Duterte na hindi siya niya kilala si Gracioso at hindi ito nakatatanggap ng anumang pera sa kanya. Tinawag din ng company Velasco ang mga aligasyon na walang basihan. Hindi nga chinecheck yung dates. Diba? Hindi tinitignan. Dates and places na lang eh, diba? Easily verifiable eh. Hindi pa magawang... Backtrack story na nga lang eh. So, ibig sabihin, history na yung gagawin mo eh. Diba? Daling alamin kung nasaan, 'di ba? Kailan si Sara eh. Hindi niyo pa may ayos yung storya eh. Parang paniwala. 'Di ba? Ang dali-daling alamin, oh. Paano maniniwala sa inyo kung dates pa lang nagkakamali kayo sa isang historical event? Sasabihin niyo andito si Sara, inabutan niyo ng pera, tinanggap ni ganito. Eh yung mga nagtanggap ng pera, may ebidensyang wala sila sa bansa. Si Sara wala dun sa lugar na 'yon. 'Di ba? Yung nag-utos, wala sa Pilipinas yung mga panahon. Paano na lang tayo maniniwala doon? Diba? Paano na lang? Eh, hindi naman maabot ang House of Representatives ang original nitong target na pecha para sa third reading ng 7.2 trillion peso pambansang budget para sa 2027, pero hindi naman ito malayo sa itinakda. Sa halip na sa target na October 9 ay sa October 12 na maipapasa ng Kamara ang 2027 National Budget. Ito ay matapos sa purbahan ng Kamara sa pamamagitan ng voice vote ang resolusyong humihiling na pahintulot sa Senado na palawigin ang plenary session hanggang October 12 sa halip na mag-adjourn sa Biyernes October 9. Inihain ng resolusyon ni House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bolgidi III, Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos, Minority Leader at 4 Peace Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan at Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Mica Swansing. Noong Agosto, sa pagsisimula ng budget cycle ngayong taon, itinakda ni Swansing October 9 bilang target date para sa third and final reading ng 2027 General Appropriations Bill. Handa na sana ang budget bill para sa plenary consideration sa second reading sa sesyon ng Lunes dahil naisama na rito ang mga institutional amendments sa pamamagitan ng Budget Amendments Review Subcommittee. Gayunman, hindi isinama sa Order of Business ang GAB o House Bill Number 10858. Sa ilalim ng mga patakaran, kapag walang emergency o walang certification of urgency mula sa Malacanang, kailangang maghintay na hindi bababa sa 3 araw ang isang panukalang na ipasa na sa second reading bago ito maaprubahan sa third and final reading. Alinsunod sa patakaran, Lunes, October 12, ang bagong target date para sa pagpasa ng GAB sa third reading. Kinailangan ng Kamara ang pahintulot ng Senado para baguhin ng legislative calendar sa pamamagitan ng House
o House of Representatives o HR number 1501 dahil dapat mag-adjourn sa parehong petsa ang dalawang kapulungan ng Kongreso.

Inaprobahan naman ng Kamara ang resolusyon na humihiling sa Senado sa payagan na mag-extend ng session hanggang October 12, 2026 para sa approval ng proposed 2027 national budget sa ikatlo at huling pagbasa. Ang House Resolution 1501 na inihain ni House Speaker Pasquino D. III, Majority Leader Sandro Marcos, Minority Leader Marcelino Libanan at House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing. Nauna nang sinabi ni Swansing na nakatakdang aprobahan ng Kamara ang proposed 2027 national budget sa ikalawang pagbasa October 7. Target ng Kamara na maaprobahan ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa sa October 9 o huling araw ng sesyon. Sa kabila nito, kung ang panukala ay maaprobahan sa ikalawang pagbasa sa October 7, ang kopya ng panukala ay kailangan ipadala sa lahat ng miyembro ng Kamara tatlong araw bago ang ikatlong pagbasa. Ito ay tatapat ng October 12. Ang resolusyon ay binasa sa plenary Lunes ng hapon. Matapos maaprobahan, ipapasa ng Kamara ang resolusyon sa Senado.

Ah, buhay pa siya? Buhay pa ito yung siyang to? Inaresto ng Lunes ng Philippine National Police ang vlogger at negosyanteng si Norman Mangusin na kilala bilang Francis Leo Marcos kaugnayan ng tatlong kaso ng cyber libel. Nananatili siya sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG habang itinakda sa 30,000 piso bawat kaso ang piyansa. IKPNP Public Information Office Chief Colonel Alan Ray Coe, hindi pa makapagpiyansa si Mangusin at nasa kustodiya ngayon ng Detection and Special Operations Unit ng CIDG. Sinabi rin niyang natunto ng mga operatiba si Mangusin sa isang hotel sa Parañaque City. Ang ariswasan ay inilabas kaugnay ng Article 353 na Revised Penal Code may kaugnay sa Section 4C Part 4 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act. Ang warrant ay mula sa Regional Trial Court Branch 294 ng National Capital Judicial Region sa Parañaque City. Noong Marso, sinabi ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan na nagsampa siya ng reklamo laban kay Mangusin sa Quezon City Prosecutor's Office dahil sa unjust vexation at cyber libel. Ito ay matapos umanong murahin siya ng vlogger sa isang live stream. Bago nito, naaresto rin si Mangusin ng CIDG kaugnay ng 12 bilang ng unjust vexation na isinampa ng kapwa vlogger.

nagbabala naman ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorista laban sa mga scam na nagpapanggap na bahagi ng No Contact Apprehension Program o NCAP. Gumagawa ang mga scammer ng peking website at payment modes upang makapangulekta ng pera at sensitibong impormasyon kabilang ang one-time passwords ayon kay MMDA Chairperson Romando Artes. Nagsampanda ang MMDA ng reklamo sa National Bureau of Investigation at nakipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordination Center kaugnay ng mga scam. Isinaalang-alang din ang ahensya ang pakikipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council upang mapigilan ang pagtanggap ng bayad ng mga scammer. Muli pinatupad ang NCAP sa ilang bahagi ng Metro Manila noong Lunes. Sa ilalim nito, gumagamit ng CCTV, digital cameras at iba pang teknolohiya upang mahuli ang mga sasakyang lumalabag sa traffic laws. Noong Agosto, sinabi ni Artes na maraming motorista ang nakatanggap ng text na may link tungkol sa umano'y 1,000 peso na multa. Mahigit 108 individual umano ang nakapagbayad sa MMDA dahil sa mga mensaheng ito at ibinalik ng ahensya ang kanilang mga bayad. Binigyan din ng MMDA na walang link sa kanilang text notification kaugnay ng NCAP. Maring maaaring tingnan ng motorista ang mga naitalang violations sa online platforms ng concerned LGU, ngayon din sa egovphilippines.app at online NCAP services ng MMDA para sa mga paglabag na sakop nito. Maaaring questionin ng mga naniniwalang maling nahuli o na-apprehend ang kanilang violation sa itinatang proseso ng concerned LGU. May appeal yung NCAP, bago kayo mag-alala. Diba? Sabi ko nga, bumili kayo ng ano, o kaya magpakabit kayo kung bibili kayo yung bagong kotse. Pero kung luma na yung kotse nyo, magpakabit kayo ng ano, nung 3D dash camera, dash cam. O yung apat, isa sa harap, isa sa likod, isang camera sa kaliwang rear view mirror, side view mirror, tapos isang camera sa kanang side view mirror. Nakaturo lahat palabas ng auto mo yon, 'di ba? Tapos merong maliit na SD card, nire-record niya yung buong proseso ng pagmamaneho mo. 'Di ba? Para sakasakaling mahuli ka ng dashcam, tapos padalhan ka ng litrato, meron kang record nung pagmamaneho mo nung araw na yon. Pwede mong masilip kung talagang nagkamali ka ba sa pagmamaneho o mali lang yung angulo ng pagkakakuha ng litrato sa iyo at parang ang itsura ay lumalabag ka sa batas, pero actually doon sa may papakita mong video may iniiwasan ka sa sasakyan, 'di ba? Hindi ka naman naghuminto sa red light kundi tumama ka nung dilaw, pero nung makunan ka pula na yung ilaw sa likod mo. Ganun 'yan eh. May mga ganung mga instance eh. Sabi ng isang traffic enforcer, sir, walang red light sa Pilipinas, walang yellow light sa Pilipinas. Meron. Kaya lang, may mga LGU na sinortcut yung proseso. Tinanggal yung yellow light, green, tapos red. Tapos nilagyan nila ng countdown. Pero actually, dapat dun mismo sa countdown, meron yung yellow light. Para matutunan ng Pilipinong motorista kung paano tantsahin yung yellow light. Pwede ho. Basta ganun. Kumuha kayo ng dashcam. Yung all-around dashcam. 3D dashcam, tawag nila ron. Diba? Tapos, i-readjust ninyo yung dashcam recording ninyo na nagre-record habang umaandar yung sasakyan ninyo, habang tumatakbo while in motion. Pwede yung manual yun. Pwede nyo pinditin, record, tapos natakbo kayo. Pwede rin, pag i-start nyo ng kotse nyo, magre-record na yung dashcam ninyo. Pwede yung bursts yung pag-record, siguro mga 10 seconds ng video every 2 minutes. Pero yun lang nga, yung mga ganun, baka hindi mahuli yung dashcam yung insidente na tinutukoy ng NCAP. So, ang pinakamagandang gawin nyo is continuous recording ng buong drive ninyo. Sa loob lang naman ng Metro Manila, mahaba na ang isang oras na maneho dyan, di ba? Typically, unless manggagaling ka ng Caloocan at pupunta ka ng Pasay. Di isang oras lang yun. Otherwise, typically isang oras lang yan, di ba? So, kung pwede nyo itago yun, pwede nyo ngayon i-file sa mga hard drive sa bahay ninyo pag uwi ninyo. Dagdagang pagagawin namin. Ay naman.
ano, di ba? Kaysa naman sa magulo tayong lahat sa kalye, di ba? Puspusan na ang paghahanda ng pamunuan ng Manila North Cemetery para sa inaasahang pagdagsa ng milyong-milyong dadalaw ngayong Undas 2026. Kabilang sa mga sinasagawa ang paglilinis sa loob at labas ng sementeryo at pagsisiguro na gumagana ang 70 CCTV camera na nakakalat sa buong lugar. Patuloy din nagpapatrolya at ang offline galugad ng MPD Station 3 upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga bibisita. Muling ipatutupad ang assistance desk at pantod finder, wristband tagging para sa mga bata. Ngayon din ang libreng sakay at wheelchair para sa mga PWD at senior citizen. Hinimok naman ang pamunuan ang publiko na agahan ang paglilinis at pagpintura ng mga puntod upang maiwasan ang siksikan sa mismong undas. Maaga rin kumilos ang Manila LGU upang matiyak ang maayos, ligtas at organisadong paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay. Mga pala, no, mag-uundas na naman. No? Uwi kaya akong 9 taon? Pwede kaya ako umuwi? Pag gusto, pwede. Di ba? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Totoo ho yung, anong yun, yung sabi-sabing yun.

0: listen, and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
0: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami po ang inyong mga kuya
3: at ate sa programang Mate.
4: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
3: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
4: Iniimbitahan po namin kayo
3: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
0: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol!
4: Hey! Ito, tumatama na yung relo natin. Tumama ang relo. Mukhang sa Japan yung relo ni Ira kanina. Papasok pa lang ako sa parking, na traffic pa ako. 10 minutes or 8:52. Papaalam na. Galing yata ng Japan si Ira. Anyway, kaya naman pala. Ay, dilata na pala yun. uso na yung dilata ngayon. Meron nagsasabing, teka muna, bati daw tayo. Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po ang RJ Patrol. Dito po sa DZRJ 810 kHz AM band ang radio. Radyo Bandido TV. Gusto kayo mga ka-RJ Patrol on a Wednesday, October 7, 2026. Be happy. It's a Wednesday, midweek. May mga nagsasabi na uso ngayon yung chismis. Chismis na ba talaga? Uso ngayon yung chismis. Hala kayo, kapag puro chismis ang ginawa ninyo, alam ninyo, mag-iimbita kayo ng sakit ng ulo. Ididimanda kayo ng cyber libel, lalo kapag yung chismis nyo na pinedal ninyo, pinakalat ninyo, ay dinaan nyo sa social media. Uso yan. 200 million? Aba, laki na yan, ha. Meron pa akong naalala noon, bilyon ang halaga ng cyber libel case na isinampa laban sa isang celebrity blogger pa yon, ha. Tingnan mo. Biglang tumahimik. Nagkaroon ng leksyon. Kasi po kapag blogger, ano, pag naman natating personal din yan, dito na tayo sa chismis peddler. Merong isang senator judge na binabanggit na chismis peddler din. Yung mahilig magkalat ng chismis na walang basihan, ano po. Walang proven factual evidence, kumbaga. Diba? Kasi dapat kapag nagpapakalat ka ng isang balita, make sure na supported with evidence yung mga binabanggit mo sa yung balita, ano? Eh, kasi kapag hindi founded with ano, walang basis, walang factual basis. Ang tawag doon ay chismis. Kapag chismis at medyo nakasakit ka ng nakapanira ka ng integridad, reputasyon, pangalan ng isang tao, aba may kapalit na parusa yun. May katumbas pala na parusa. At kapag kinasuhan ka ng cyber libel, mas mataas yun sa dating criminal libel na naalala natin. Alam po ba ninyo, yung cyber libel, halos mas mataas ang parusa niyan. Minsan, unbailable pa. Hindi naman. Bailable naman. Sino yung vlogger na nakulong na sabi ni Ira ay, buhay pa ba to? Bakit yung vlogger na yan, mahilig, parang feeling niya, feeling hero ang tawag nila yata dyan? Yung parang ano na siya, always right. At kapag nagsalita siya ay dapat paniwalaan mo. Para bang si Trillanes? Ay, sorry! Nabigla akong nagpunta. Trillanes na naman ang binabanggit ko. Antonio Trillanes. Chismis lang yata lahat yung aligasyon mo eh. Tulad ng aligasyon nila Ramil Madriaga, Rodolfo Gracioso. Oh, yan mga pangalan pumapailan lang. Parang Bicoy lang nung mga nakalipas ng panahon sa Senado na ang kalabas-labasan po ay ang utak mastermind ni Bicoy ay si, sabi ni Bicoy, Trillanes po nasa likod. Oh, sino pa ba yung pinulong ng, allegedly pinulong ng nasa prosecution team? Bago tumistigo, banggitin na natin, Laila De Lima yata. Saka sino pa? Anyway, chismis peddler. Hindi naman tayo sa showbiz eh. Although inaamin ko, kailangan sa isang network, merong segment sa chismis. Huwag na natin sabihin chismis. Showbiz! Showbiz po. Oh, sorry po kung na-offend yung nasa showbiz community. Ano po. Hindi po chismis, kundi. Pero parang chismis na rin. Kasi, well, anyway, marami tayong kilalang medyo matataas ang kalibre bilang showbiz reporter dahil nagpapakita sila ng mga ebidensya. May video, may selfie, may mga pa-selfie pa. Anyway, ang chismis peddling ay mapanganib po yan. Oo. At syempre, yung mga bayaran dyan na troll na sinasabing sila yung peddler ng mga fake news, ay darating ang araw, magkakaleksyon yung mga yan. Meantime, batiin natin ang ating shoutout tayo sa ating mga fan watchers, supporters, listeners ng RJ Patrol, Randy Artiaga Santisas, listening. Thank you, Randy. Rick Oracion, good morning, Sir Angelo. RJ Patrol na mga kabandido. Si Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo. Thank you, Ma'am Ina Gray. Jaime Samoya Bernante, good job. Luzon, Visayas, Mindanao, RJ Patrol na, morning, Sir Angelo. Atin-atin lang mga ka-RJ Patrol. Ang Senado at Kongreso nagkakagulo at sumbatan. Totoo ba ito? Nagtatanong lang po. Kapag hindi nila na perfect kasi yung kanilang misyon, ay siyempre, ang gagawin yan pagka nagkawatak-watak or nagkaroon ng chaos yung mga misyon ninyo. Misyon ninyo galing sa isang principal, siyempre. Sino yung principal? Si Pagador. Yung taga ganun, no? Taga bilang ng salapi. Kapag ganun, nagkagulo kayo at sinisita na kayo o pinagsasabihan na ng inyong principal, normally ang reaction ninyo, magturuan. ito pumalpak eh. Ito, ganun, no? Mali yung narrative eh. Rick Oracion is watching. Thank you, Rick. Mensime, always watching. Good morning, Sir Angelo A. Thank you, Mensime. Yes. Teresita Cruz Aguiling. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Teresita Cruz Aguiling. How are you on a Wednesday? Meron akong inihandang editorial. Ang isang Senator Judge na binabanggit na tawag dito, chismis peddler, ay si Senator Ping. Kawawa naman si Senator Ping Lacson. Oh. Yung naalala niyo yung Taguig scandal na palagi niyang binabanggit na may ghost project, may illegal reclamation project na Siyempre, ang pinatutungkulan niya, yung isa sa mga arch enemy niya. Isa lang yan, ha? Isa lang yan sa mga arch enemy ni Senator Ping Lacson. Ewan ko bakit si Senator Ping ay napakahilig sa ganun. Na inaaway yung mga ano, mga tao. Hindi na lang natin masyadong pinangangalanan. O, una, sino-sino ba mga inaaway niyan? Siyempre, sasabihin niya, siya naman ang una eh. Oo, inaaway niya ako, pinatutot sa dahan niya ako. O, Senator Alan Peter Cayetano ba, sinasabi niyo, na nag-aaway sa inyo? Oo. Gumaganti lang ako, baka sabihin niyang ganun. Gumaganti lang ako. Pero yung ganti niyo, dapat supported yung mga aligasyon. Supported ng mga ebidensya, hard evidence. Mahirap po kapag hindi supported with the hard evidence po. Kasi mangyayari dyan, magiging support yung inyong mga aligasyon. Magkakaproblema. Mabuti na lang, sabi nga ni Senator Tito Soto. Naalala ko na lang. Immune sila sa mga kaso. Let me remind to wrap this issue out. Sasabihin niya, there's such a thing as, sabing ganun, parliamentary immunity. Di ba? So, dun sa takot lang naman nila na dun sa sabi nila ay pananakot ng defense. Mahirap din yung buhay natin talaga. Umiikot sa pabilog na bagay. Ano kaya yung bilog na bagay na nagpapaikot sa buhay natin? Si Rick Oracion, sir, hindi chismis, kundi intriga lang yan ang best described kay Trililing. Yes, niece. Trillienis. The guy who cried wolf. The boy who cried wolf. Yun, naalala mo yung kwentong yan, ha? Rick Oracion, ha? Shirley Uyang, good morning, Sir Angelo. Thank you, Shirley Uyang. Mercy Fernandez Narciso, Wednesday morning po, Sir Angelo A. Bago yung editorial, ito yung report. Prosecution tinanggap ang ruling na magpapabilis sa presentasyon ng bank records. Report ng DZRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
5: Tinanggap ng House Prosecution ang ruling ng Senate Impeachment Court na magpapabilis sa presentasyon ng bank records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Counsel Benjamin J. Tolosa Jr., malaking tulong ito habang inihahanda ng prosecution ang 13 kinatawan mula sa 8 bangko para ilahad ang financial records kaugnay ng Article 2 o ang alegasyon ng unexplained wealth. Inaasahang saklaw ng records ang hindi bababa sa 30 active account ni na Duterte at ang kanyang asawang si Maneses Manscarpio na may pinagsama-samang year-end balances na mahigit 190 million pesos mula taong 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Tolosa na nakatulong ang ruling matapos tumanggi ang defense na i-stipulate ang authenticity ng mga dokumento na nagresulta sa matagal ng document-by-document authentication. Sa bagong procedure, kikilalanin ang records na direktang galing sa mga bangko, opisyal na natanggap at iningatan ng korte. Gayunman, maaari pa rin questionin ang defense sa mga dokumento kung may alegasyon ng fraud, falsification, alteration, irregularity o errors. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
4: Jong Manlapas. Ito, i-issuehan natin sa editorial yung ghost projects ba diyan sa Taguig hanggang reclamation ay naging kuryente na. May salitang Filipino sa impormasyong kulang sa verifikasyon. Ito ay ang kuryente. Uso ito sa broadcast media. Oo. Kapag sinabing Nakuryente ka, nag-report ka ng mali. Ibig sabihin, mali yung detalye ng iyong balita. Nakuryente. Sa pamamahayag, nakakasira ito ng kredibilidad sa politika. Maaari namang makasira ng iyong reputasyon. Kaya mahalagang tingnan ng mabuti ang sunod-sunod na aligasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson laban sa mga proyekto sa Taguig mismo. Nang tanungin sa Senado, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang proven ghost project sa Taguig. Ayon naman kay... sino ba ito? Di po ba BFF dati ni ano? Naglabas ng mga snippets, mga detalya si tawag dito si Senator Alan Peter Quetano na sa mga unang panahon ay very close, may nagpapakita ng malapit si si Secretary Vince Dizon at Senator Ping Lacson. Pero nung magtuturo si Ping Lacson na mayroong ghost project sa Taguig at sinamon si Vince Dizon, DPWH Secretary, at nagsabing wala, ay galit na sila. Galit-galit na si Ping Lacson at si Vince Dizon. Ano ba yan? Sasabihin na lang ni Ping Lacson, aday, mas close si Vince Dizon kay Alan Peter Quetano. Ayun. Ano ba ang klaseng paikot-ikot na kwento ito? Ayon kay DPWH Undersecretary Ricardo Bernabe III, ang 107 proyekto sa kanilang tala ay may documented accomplishments. Hindi nito ibig sabihin na walang dapat imbestigahan. May mga red flag, mga kabilang ang questionableng dokumento, billing photos at isang geotag na tumuturo sa Leyte. Ngunit ang red flag ay hindi pa hatol ang maling geotag. Halimbawa ay maaring seryosong pagkakamali, ngunit kailangan pa rin patunayan kung ano ang ibig sabihin nito sa mismong proyekto. Mahalagang paglilinaw ni Ping Lacson na hindi niya otomatikong itinuring na ghost project ang ilang questionableng kinu-question niyang proyekto. Ganon din dapat tingnan ang reclamation issue sa Laguna Lake na portion ay sakop ng Taguig. Opo. May nilabas na video si Ping Lacson, Senator, na nawagan ng investigasyon, ngunit giniit ng Taguig na ang lupang pinakita ay hindi pagmamayari o ginagamit ng lungsod at wala itong nilabas na inilabas na permit para sa mga pribadong claimants. Oo. Kaya hindi sapat na sabing nasa Taguig. Kaya Taguig ang itinuturong responsable. Ang dapat malaman ay kung sino talaga ang gumawa, sino ang nag-utos, sino ang nagbigay pahintulot kung mayroon man at sino ang nakinabang. Dito nagiging mahalaga ang kuryente. Hindi masama ang magtaas ng red flag, hindi rin masama ang mag-imbestiga. Ang problema ay kapag ang hinala ay naging akusasyon. Ang akusasyon ay naging headline. At ang headline ay naging hatol na sa mindset ng taong bayan. Kung may ebidensya, ilabas. Oo. Kung may anomalya, imbestigahan. Kaya nga ang yung NBI, naniwala kay Senator Ping Lacson at mukhang tatalima. At nung magte-testify si NBI Director Matibag sa Senado ay nagbanta pa, nagpalabas ng patutsada laban kay Senator Alan Peter Quetano na paiimbestigahan ang nasabing anomalya sa NBI. Kung may sala, di panagutin. Tayo naman ay neutral dito sa RJ Patrol. Kung preliminary pa lamang ang findings, dapat ganun din ang tawag dito, preliminary information. May political conflict man sa likod ng banggaan ni Senator Ping Lacson at Alan Peter Quetano, hindi pa yun sapat o pang sabing political retaliation ang investigasyon. Gayon din, hindi rin sapat ang may resibo upang tapusin ang usapin. Kanino ba sumusunod ng dikta si Senator Ping Lacson? Oh, di ba? Kanino ba nang galing yung patutsada na lahat ng kalaban ay binabantaang ipakukulong? Sa huli ang tunay na sukatan ay hindi kung sino ang mas malakas. Mas malakas magsalita o sa administrasyon, ebidensya ang dapat mangibabaw. Hindi hinala, hindi politika, hindi kuryente. Ang kuryente ay impormasyong kulang sa pagberipika o konteksto sa Tagalog. Hindi ko malaman o nilalaman. Context sa politika. Pwedeng maging akusasyon ang hinalat, magdulot ng trial by publicity. Yan nga po yung general perception nilalason. Sabi nga ni nilalason daw ni Senator Ping Lacson. Oh, dalawa na pangalan niya, Lacson at saka Panlito, imbis Panfilo. Ghost project, sinabi mismo ng DPWH, walang napatunayan sa tagig at may documented accomplishments. Ang may 107 projects na na-red flag ay hindi nagpapatunay ng pagkakasala. Maling geotag o mali o mismatch na coordinates ay hindi otomatikong patunay ng ghost project o pagnanakaw, lalo na kung na-verify naman ang proyekto sa ibaba, sa ground. Laguna Lake Reclamation, iginit ng tagig na pribadong individual ang umangkin sa lupa at wala nitong inilabas na permit. Walang inilabas na permit ang local government unit. Kaya dapat mo nang alamin kung sino talaga ang responsable, huwag gawing sandata ang hinala, mag-imbestiga, mag-verify, maghanap ng buong ebidensya bago humusga. Red flag ay dapat imbestigahan ng hatol, dapat nakabatay sa ebidensya. Tama po, nabanggit natin na pag nila-libel, sasabihin na may parliamentary immunity. Dahil nag-aakusa na walang basehan. Eh, ano tawag mo doon? Diba, allegation na parang baseless? Walang mga magagawa ng ganun. So, hindi talaga mapapatunayan kapag sa umpisa pa lang yung mga major agencies na nakakasakop. Halimbawa, sa Ghost Projects, DPWH, ura-urada nagsabi si Vince Dison na wala. Eh paano? Paano na lang? Paano? Saan sasandal ng kakampi? Hahanap ng kakampi si Ping Lacson? Diba? Unang na-establish, BFF sila ni Secretary Vince Dison ng DPWH. Yun pala, ilalaglag siya. Hindi naman siya nilaglag eh. Ibig sabihin, hindi sumuporta sa kanyang allegation, sa kanyang narrative ni Senator Ping Lacson, itong si DPWH Secretary Vince Dison. Ngayon, kung na-establish na close sila nung dati, ngayong nagbitaw ng pasubali o pagpapasinungaling si Secretary Vince Dison, hindi na sila close. At kumambyo na si Senator Ping Lacson na, ay, si ano pala ang close ni Vince Dison? Si Alan Peter Queta. Napansin nyo ba yun, mga ka-RJ Patrol? Eh, napanood ko pa naman na ang laki ng pagtingin ng Philcon sa kay Senator Ping Lacson. Napanood ko yung anibersaryo, yung medyo get-together celebration ng Philcon sa Philippine Constitution Association. Siya yung guest speaker, keynote. Take note, keynote speaker siya. Dahil ano daw po siya, talagang kumbaga righteousness ay napakataas ng integridad niya bilang isang matuwid na tao. Naisip ko tuloy, dapat sa Philcon sa siya lumapit para i-kampanya siya kung mayroon siyang planong tumakbo ulit sa pangatlong pagkakataon bilang presidential dito sa ating bansa. Hindi na nang hinawa, di ba, mga ka-RJ Patrol? Nakadalawang talo na eh. O, tingnan mo yung ibang mga nakatikim ng pagkatalo. Wala na. They bowed out from the field. Rick Orasyon, si Pinky Daldal ay number guat sinango nang sabihin niya noon after he lose the election na mag-retire na siya. Umamuhay ng privado, private na daw. Tapos tumakbo uli. Oh, eh, ikaw pa. Kaya nga tinatawag siya ni the late Miriam Defensor Santiago. Ang original pala na tumawag sa kanya ng Pinky ay yung yumaong senador, senadora, Miriam Defensor Santiago. Totoo ba yun? Bakit nakapagsabi yun? Napakaseryosong tao nun ah. Senator, former Senator Miriam Defensor Santiago. Nag-joke ba siya nung tinuro niya si, yung tinawag niya si at binansagan. Ito ang word talaga. Parang naging pambansang bansagin eh. Oh. Binansagan niyang Pinky, si Senator Ping Lacson. Jaime Samoya Bernante, sabi niya, good job. Dapat Sir Angelo, isang tabi muna yung impeachment trial. Magplano, maghanda sa parating na El Nino sa Pilipinas. At ano gagawin nyo, paano makatulong sa ating mahihirap na Pilipino, ilaw, tubig, at pagkain. Meron bang sapat na pondo? Yun lang ang tanong. Di po ba narinig nyo yung headlines kanina ni Ira Panganiban? Yung gaana to the tune of 7 trillion ay tuloy-tuloy na dinidiscuss, dinideliberate sa Kamara. Deadline nila, baka mag-extend nga sila dahil October 9 pala dapat ay magre-recess na. Eh, itutuloy daw hanggang October 12. Tapos pasa sa Senado for the third reading sa Kongreso. Oh. Charito Cabrera, Diana, dati namang hindi ganyan si Ping Lacson. Kung kailan 80 years old na may nagdidikta dyan, ayaw pang gumawa ng graceful exit. Mahonda na. Ano yung mahonda? Ano yung mahonda, Charito Cabrera, Diana? Alright, break muna tayo. Ang oras ay punto alas 9:30 ng umaga.
6: Kami ang inyong abogado ng masa.
7: Ako po si Atty. Nikki De Vega.
6: At ako naman po si Atty. Carlo Nicolas.
7: Nang
6: Ang Buhay at Batas.
7: Libreng payo ng abogado.
6: Solusyon sa problema mo.
7: Dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
2: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen, RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol.
4: Alas 9.32 na po ng umaga. Matanda na pala, sabi ni Charito Cabrera Diana. Ang ibig sabihin ng mahonda, majonda. Jay, ginamit eh. Majonda na. Yung nasa LGBTQ, every time na mayroong may mga Bible study, Bible study, tinuturo pa natin, get together lang po. May mga nagtatanong, bakit kung kailan malapit na kunin ni Lord ay hindi pa nagbabago? Hindi ko naman sinabing si Senator Ping ay member doon. Joke! Report Philippine Coast Guard nagpatid ng honor sa retiring Philippine Air Force General. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
9: Nagpahatid ng departure honors ang Philippine Coast Guard sa Deputy Commander for Air Mobility Command ng Philippine Air Force na si Brigadier General Luisito Angeles Jr., Philippine Air Force. Ginanap ang seremonya matapos ang kanyang final courtesy call kay PCG Commandant Admiral Ronnie Gawaghil Gaban sa National Headquarters Support Area, Manila. Pinasalamatan ni Deputy Commandant for Operation Vice Admiral Edgar Ibañez si General Angeles sa kanyang pagdalaw at sambag nito sa pagpapatibay ng ugnayan ng PCG at Philippine Air Force. Sa kanyang panig, nagpabot ng pasalamat si General Angeles sa makabuluhang gesture ng Coast Guard. Bilang pagpupugay sa kanyang mga taon ng paglilingkod, hiniling din ni Vice Admiral Ibañez ang patuloy na magandang kalusugan at tagumpay ni General Angeles sa bagong yugto ng kanyang buhay. Patuloy namang pinalalakas ng PCG at Philippine Air Force ang kanyang partnership, lalo na sa mga gawaing nakatuon sa pagprotekta sa mga Pilipino, pangangalaga sa pambansang seguridad at paglilingkod sa bansa. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Majonda na pala Senator Ping. Tama ka ba, 80 anyos na Senator Ping? Accurate ba ito, Charito Cabrera Diana? Oh, batang-bata pa itsura. Mukhang 35 years old. Senator Ping. Sabi ni Charito Cabrera Diana, siya na ngayon ang pambansang Marites ng Senado. Si Pinky Doll. Pinky Doll? Hehe. Sabi ni Charito, matanda na po. Di pa naman natin sasabing malapit na kunin ni Lord. Bata pa yan. Kung iahambing mo kay dating Senate President 101, Juan Ponce Enrile. 2 months before reaching 102 years old. 102 years old? Imagine that. Hindi ng bonus. Si Rick Oracion, at sinabi pa ni late former Senator Miriam Defensor Santiago sa Senate podium, galit na dinuro si Pinky na itong baklang to, saan mo binibigay ang pera daw? Ganon? Nakanganga ang lahat, parang luyang dinukduk, parang luyang pinitpit. Ibig sabihin ni Rick Oracion, nakabidyo yun. Abo, ganun. Ganun ka-prangka yung... ganun ka-prangka si the late former Senator Miriam Defensor Santiago. Alala ko lang yung may hearing sa budget yata ng DPWH nun. Ang bilis ng bibig ni former Senator Miriam. Pinaghahatian nyo lang ang mga party-party ninyo. Loot ninyo. Ang mga ninakaw ninyo. Ganun kung magsalita yun. Oy, si Ate Bing dyan, ang ating Zumba Queen sa Davao, is watching. Thank you, Febe Iglesias Bermejo. Pagaling ka, sabi mo, anong araw pala ngayon? Wednesday? Kaya pa yan, mag-zumba ka sa Sabado para lumakas ang katawan mo. Kain ng maraming prutas, may fruit stand ka pala dyan, damihan mo yung durian. Thank you for your support, Ate Bing, dyan sa Catalunan Grande, Davao City. Rick Oracion, nagpa-botox yan. Maunang walay wrinkles. Botox? Ano ba yung botox sa Rick Oracion? Kailangan ako yata ng ganun. Pa-botox tayo para walang wrinkles. Pero ako I am proud to have wrinkles. Alam mo, kasi yung wrinkle daw, malapit sa mata, palangiti ka daw, palatawa ka, positive outlook. Yung noo, pag may, yan, may mga wrinkles, ay, ano kaya, yung matiim kung mag-isip, o, di ba? Focus lang. Charito Cabrera Diana, yes, confirm, 80 years old na yan. Ah, ganon, Charito? 80 years old? Eh, paano kung tatakbo yan sa 2028? Eh, 2 years to go. Oh, ganun ba? For the books yan kapag nanalo pang presidente yan. Kasi kung si Tatay Digong sa record ng politika sa ating bansa, siya ang oldest. 78 daw, sabi ng research dito, Charito. Research dito ni engineer, technical assistant Ariel Castro. Panfilo Ping Lacson is 78 years old daw. Date of birth, June 1, 1948. Oh, 78 pa lang siya, Charito. Tama. Yung mga bats niya kasi, class 71 yan eh. Si Senator Ping. Ang baron nila, kung maalala nyo, yung valedictorian ng class 71 sa Philippine Military Academy ay si former Senator Gringo Greg Honasan. Sometime in 1992, diyan ako sa defense, ang defense secretary noon ay si 1992, panahon ni FBR, former General Renato Devilla. Rene Deville, tawag namin dun. So, 1948, 78 pa lang siya, Charito. June 1, 1948. Malamang ganun nga, tama yun. 78. Kasi si Gringo, si former Senator Greg Honasan, 78. Classmate niya yun sa class 71. Ng PMA, Philippine Military Academy. Oh, yun. Talaga naman. Oh, pero oh, iba, 2 years after. Oh, 2028, 80 na rin siya pagdating ng 2028, di ba? Oh. 80 na nga. Eh kung si ano, Tatay Diggs is 70 nung mag-assume ng presidency. Siya 80. Kung may milagro pa na mangyayari. Pag ganun ang nangyari, pangatlong pagtakbo, sa kanya nakuha yung pwesto at siya pa yung pinakamatandang nahalal bilang pangulo ng bansa. For the books, then he will serve 6 years in the office. 86 pag bumaba siya. Mantakin mo naman ba naman yun? Eh kung si Senator Tito Soto, yung Batman sa Senado, Batman and Robin daw po yan eh. Pero nung halala ng 2022, eh ang presidential bull noon, magkatandem yung dalawa eh. Si Ping Lacson, di ba? Tito Soto, nag-vice lang. Pero mas matanda si Tito Soto. Ang pagkakaintindi ko, mga liyebo 8 na siya. Mga 80 na rin si Tito Soto. Eh, kung Batman and Robin sila ng Senado, ang Batman, mas matanda, Tito Soto. Although sa pagtakbo nila sa presidential, mataas na pwesto, mas mataas ang pwesto ni Ping. Senator Ping Lacson. Pinky Doll. Eh, yun. Mangyayari yan, parang chismis peddler nga siya. Tulad ng mga nangyayaring mga hinahakot na testigo ng prosecution team sa impeachment court, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang daming mga palso na mga detalye ng impormasyon na isinusubo. Oh. Ewan ko lang kung maniniwala ang NBI pag sinabi ni Vice President, sinabi ni Vice President Sara Duterte, dapat kasuhan si Rodolfo Gracioso, dating police, na may mga, sabi niya, malisyosong mga aligasyon laban kay BP Sara, naghatid ng maleta, salapi mula kay Lord Alan Velasco. Ngayon lumalabas, baseless lahat yung mga testimonya ni Gracioso. Dapat kasuhan mismo ng ano, bakit naniniwala ang NBI? At siyempre daw, sabi, na maniniwala ang Justice Secretary. Magkakampi lahat yan eh. At maniniwala kay Gracioso pa rin ang ombudsman. Magkakampi lahat yan. Ay, nako. Bati muna tayo. Good morning. Good morning. Warmest greetings, birthday greetings to Brother Eddie o Erdi Espinoza, Chief Security Manager SLEX, Skyway Toll, San Miguel Corporation. Warm wishes from USEC General Charles Kalima and Batang San Miguel Group Retired Police Brigadier General James Brillantes and General Romy Ver. Mabuhay ang DCRJ. Opo. Tinatanggap na namin yung greetings niyo sa DCRJ. Bukas palad po kami diyan. At umaamin kami na namamayagpag kami sa larangan ng patas na komentaryo. Kasi po mahirap yung naging director po ako ng news organization. Verify and validate. Verify, confirm before you validate and air. Bago ko mo i-air eh. Isa pa sa sinasabi, si ano ang nagsabi? Chismis peddler daw po. Senator Ping Lacson. Si former COMELEC Commissioner, Attorney Rowena Guanzon. Bakit daw niya nasabing chismis peddler si Ping Lacson? Dahil sinasabi daw po ni Senator Ping, na sinabi sa kanya, ni Chinika sa kanya, type, Chinika daw po sa kanya ni Senator Loren Legarda. Ewan ko kung paano, hindi niya dinetalye kung sa telepono sila nag-usap. Nasa France ngayon si Senator Loren. Chinika daw sa kanya ni Senator Loren. At siya naman ang nagsalita na parang spokesperson ni Senator Loren, si Senator Ping. So tuloy, binansagan siya na chismis peddler ni Rowena Guanzon. Chinismis daw po sa kanya, sinabi daw po sa kanya ni Senator Loren na nagsisisi ito na kumampi at sumama sa minority group na naging majority for a while at naihalal bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano noon. Nung biglang sumulpot si Senator Bato de la Rosa, nagkaroon sila ng 13 votes to declare all positions in the Senate vacant. Kasama doon si Senator Loren Legarda sa 13 yun na nanawagan na bakante ni yun ay ang nakaupo noon ay si Tito Soto. Senator Tito Soto ang Senate President. Ang panawagan doon ay bakantehin lahat ang posisyon pati ang Senate President. So wala nagawa si Tito Soto. May quorum. 13 senators ang nagbumoto para tanggalin siya, ipalit si Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon, Nung sabi ay may serious medical condition si Senator Loren, parang may drama effect na nagbabanggit sa media si Senator Ping Lacson na sinabi sa kanya ni Senator Loren na nagsisisi ito na kumampi sa grupo ni Senator Alan Peter Quetano. Eh bakit hindi si mismong ang spokesperson ni Senator Loren daw, sabi ni Attorney Guanzon, ang magsabi noon? O kaya mismong from the horse's mouth? Pwede naman tumawag phone patch sa press con si Senator Loren at sabihin niya ang saloobin niya kung totoo. Kung totoo yun, sabi ng ibang detractors ni Senator Loren, umandar na naman daw po ang kanyang pagiging balimbing. Political butterfly. Ganun ba yung pagkakaintindihan niyo sa personalidad ni Senator Loren Legarda? Ang bayan ay nagtatanong, ka-RJ Patrol, Charito Cabrera Diana, bakit ba Sir Angelo gusto 80 years old na siya para mawala na siya sa mundo ng politika? Ikaw talaga, Charito, ha? Kapag kung kailan tumanda, saka nagkakalat. Sabi nila, kung pwede lang, panalangin ko lang, huwag maging cranky pagdating sa mga ganong edad. Papayagan ng Lord, dumating tayo, mataas-taas na rin yung edad na yun, 80, 90, 100. Pero tingnan nyo si the late former Senate President Juan Ponce Enrile. Very sharp at the age of 101. Pag tinanong mo siya on a legal opinion, seeking for any legal opinion, ang bilis at very sharp siya. Oh. Bartap na sir po kasi yun eh. Kaya sabi nga ng mga doktor, kahit matanda ka na, exercise mo yung utak mo. Kung pwedeng mag-aral ka ng bagong gadget, technology, mag-aral ka para at least pinagagana mo yung utak mo. Ang abogado kasi, hindi ko naman natapos, hindi ako nakapag-bar. Every 5 years, parang may remedial yan or parang may review. Kasi po, kahit walang bagong konstitusyon na po promulgate sa bansa, nagpapatong-patong sumusunod ang mga iba't ibang batas na nanggagaling sa Supreme Court. Lahat po ng ruling na inilalabas ng Supreme Court forms part of the law of the land. Kapag hindi ka practicing lawyer at napag-iwanan ka sa mga bagong batas na inilabas ng Supreme Court, yan po yung nasa SUCRA. Supreme Court Reports Annotated. Ibig sabihin ng SUCRA. Every time na may ruling sila, na idadagdag yun sa mga batas na dapat ipasunod dito sa ating bansa. Kung ano yung wisdom na nandoon sa ruling na yun. Kaya naririnig nyo kapag may nagdedebate sa deliberation floor, di ba? In the case of Velasco versus House of Representatives, ibig sabihin yun, kinu-quote nila yung Supreme Court decision doon sa particular na kasong yun. GA number, ganun-ganun sila, di ba? GR number. So, kapag hindi ka practicing lawyer at hindi ka abreast, ibig sabihin, updated sa mga bagong batas na lumalabas, magiging pulpul ka. Kasi baka mamaya, may dumating na kliyente at medyo may kailangang ma-interpret ito ng bagong batas. Itong kasong dinudulog sa'yo at tatanggapin mo naman, malaki yung acceptance fee. Tanggapin mo. Ang problema, hindi ka updated. Lagot. Baka pagtawanan ka sa korte ng kalaban. Baka lalamunin ka ng buong-buo ng yung kalabang abogado. Diba? Hindi mo pala alam Hindi mo pala. Kaya meron silang every five years, parang refresher seminar, tawag doon. Pati mga doktor, di po ba? Alam niyo po ba, mga doktor, meron din silang refresher seminar. Oo. Eh kasi po, sa pagtakbo ng mga panahon, pagdaan ng mga panahon, maraming nadidiskubre na mga bagong gamot. Oo. Nag-develop, nag-evolve yung

Pwede mo i-demanda yung doktor na nanakot sa'yo eh. Actually, biro mo sleepless nights. Hindi ka na makatulog nun, ha? Uy, paano na lang ang gagawin mo sa natitirang anim na buwan mo? Eh, sabi ng ibang mga survivor ng mga terminal cases, you are not God, sabi daw nila sa doktor. Hindi ikaw ang Diyos na magsasabi niyan. Kasi ang Diyos ay walang imposible. Totoo po yun. Nothing is impossible. Sa lahat ng mga kotse ngayon na susundan ko, nakadikit yung sticker na yan. With God, nothing is impossible. All things are possible. Ba, totoo po yun. Meron akong nakatalamitam nung ako'y nagsusong lead sa isang Christian church. Isang evangelist from Canada. Greg Rostulka is the name. Greg Rostulka. Sabi niya, kung wala sa mundo, sa nakikita natin, sa naked eye, nung gusto mo, pero hiningi mo kay Lord, kapag malapit ka sa Kanya, yung malakas ka sa Kanya, sakalam ka kay Lord, ibibigay niya, gagawin niya yung bagay na yun para maging totoo dun sa pangarap mo. Aba, napakahirap. Isipin yun. Basta manalig ka lang na siya ang talagang nakaalam ng direksyon. Lord's Prayer is, Thy will be done. Kahit na pinagpipray mo yung isang may sakit, halimbawa, you know, mahal sa buhay, tapos, Lord, pagalingin mo. Pero sa bandang dulo, dapat sabihin mong, of course, your will prevail. If you will heal, kung kalooban mo, o Panginoon, ay pagagalingin mo siya. Ikaw man nakakaalam sa direksyon ng mundo. During orasyon, may warrant of arrest na si Congressman Leviste. Leandro Leviste, na alam na anak, Senator Loren ay baka mag-over the bakod na talaga. Tama ka, Rick Orasyon. Yung mga sinyalis na ganyan, siyempre, hindi nga makauwi yung mag-ina kasi dadakpi, aarestuhin yung anak niya pag uwi dito. Masaklap yun, ano? Masaklap yun. So, may warrant of arrest na si Congressman Leandro Leviste. Kaya, yun, huwag umuwi. May bail naman yung kaso, sabi ni Plunder ba? At marami naman billionaire in his own right, si Batangas Congressman Leandro Leviste. So, he can hire battery of lawyers. So, lawyers can handle his case. Pero ang tanong, kung kaya niyang harapin, uuwi pa siya. Yun lang. Yun ang matinding tanong dyan. Uuwi ba siya? Uuwi. Doon sa kaso sa impeachment trial, di ba? Wala pa rin napatunayan at walang malinaw na testigo. Pero ang testigo na nakapag-establish ng krimen na illegal na ginawa ang Vice President Sara Duterte. Ang problema ngayon, medyo may banta. Kilala niyo ba si former BIR Commissioner Kim Hinares, yung marunong bumaril, naging shooting body ng the late President Noynoy Aquino? Yung pag naglalaro ng boxing sa abroad si Manny Pacquiao, kinukompute na niya yung tax na ibabayad ni Manny Pacquiao pag uwi dito sa Pilipinas. BIR Commissioner, napakalupit, Kim Hinares. Kilala niyo ba si tatay niya? Ano pa yung komentary ng tatay niya? Ronnie Hinares? Actually, as daughter-in-law, itong si attorney, former BIR Commissioner Kim

0: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Johnny Gomez Live!
5: Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large, at large, at large, at large.

0: Alright, muli sa magandang morning! Naku midweek ngayon ha, araw ng Miyerkules. Magandang umaga po sa ating mga friendly friends, yung ating JGL community. Magandang morning inang bayang hanggang sa ngayon ay lumuluha ang perlas ng silangan. Anak ng baka, kaaga-aga, anak ng baka naman, oo. Alam po ninyo, heavy-get yung ating topic ngayon dahil ang pag-uusapan natin, inflation. Pag-uusapan natin yung utang ng ating bayan. Pag-uusapan po natin yung sandamakmak na borrowings ng administrasyon ni Pangulong Bongbong. Bongbong dumadagundong-dong. Bongbong dumadagundong-dong daw. Ay nako, oo. Ito po ang Johnny Gomez Live. Layunin po natin ang bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Ariel Castro ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod ng inyong regular na kabarangay, Johnny G. Ako mga kaibigan, si Johnny Gomez, para sa tuloy-tuloy, walang puknat, wala pong humpay na mga balita at talakayan. Meron tayong 7 minuto na makalipas po ang 10 in the morning. Umagang kay ganda sana, kaso pagmulat ng aking mata kanina. Alay, nabungaran ko yung utang, puro tayo utang. Pati po yung inflation na 7.2% nitong buwan ng Setyembre. Ano bang impact nito? Dahil tayo po ay nakaglo dito sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara. O, teka muna. Alam po ninyo, wala tayong word of the day ngayong Wednesday. Ang meron tayo, words of the day. Kasi two words eh. Ha? Ano nga ba yung ano? Meron ganyang laro. Yung may paganong-ganon pa. First word, second word. Ha? Hindi ko maintindihan kung anong tawag dyan sa laro na yan eh. Words of the day natin. Pero bago yung words of the day, eh bigyan po muna natin ang pagkakataon yung ating mga kababayang i-absorb. Ito pong mga lumalabas na impormasyon at itong mga paulit-ulit na pinag-uusapan at paulit-ulit na ginagamit na salita ng ating mga kababayang Pilipino. Yung tinatawag na fishing hour. Ayan. Eh, kagaling nung ating mga congressman, kagaling po nung ating mga members ng House Committee on Justice. Tapos ngayon ay mga miyembro ng Public Prosecution. Ayan na, fishing hour. Tapos nung itong mga pang-35 araw na yata ngayon, 35th kung hindi ako nagkakamali, ika-35 araw ng pagdinig dito po sa impeachment laban kay Inday, mula dun sa tinatawag na fishing hour, eh tayo po ay pumapasok na dun sa witching hour. Tama-tama, eh malapit ng mag-Nobyembre. Ilang tumbling na lang, ilang cartwheel na lang, ilang somersault na lang. Eh nandyan na po yung buwan ng Nobyembre. All Saints Day, All Souls Day. Ito yung panakot natin sa mga bata nung araw, di ba? So, meron kang fishing hour, pumasok tayo dun sa witching hour. Ito po, pumapasok na tayo dun sa most exciting part dito pong impeachment proceedings, mga kaibigan. Towards yung most exciting part, ito po yung ating words of the day. Mula sa fishing hour, dumako tayo sa witching hour. Ito po yung ating words of the day. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, ika-7 ng Oktubre, 2026, Loren Legarda, pasok! Words of the day natin, switching hour. Anak ng baka naman talaga, oo. Papasok na tayo dun sa sinasabing switching hour. Eh yung pong abogado ni Loren Legarda kasi nagpaparamdam sa social media at kanyang ipinamumuka sa atin para tayong sinasampal ng kaliwat kanang impormasyon mula kay Attorney Lavinia at ang kanyang sinasabi yung posibilidad na si Loren Ligarda ay sumapi dito po sa Mayoria. So that brings the number to 14 para dun sa conviction rate laban po kay Inday. So mula dun sa fishing hour, napunta tayo dun sa witching hour. Ngayon pumapasok na tayo sa tinatawag nating switching hour. Meron pong isang digital platform na nagpapakalat ng impormasyon na si Leandro Leviste ay inaresto na. Mali po ito, ha? Ito po ay fake news. Tinatama po natin din sa palatuntunan na hindi po inaresto itong si Congressman Leandro Leviste ng Batangas. For the simple reason, ala naman po sa bansa si Leviste. Nasa France, kasama po yung kanyang nanay, itong si Loren Ligarda. Ang inilabas ay yung arrest warrant na bailable. Yung pong bail ay nakaset sa 72,000 pesos. Dahil dun sa tinatawag na Public Service Act ba yan? Ha? Ito po yung inamyendahan dun sa Commonwealth Act nung araw. Mamaya silipin natin para hindi tayo nagkakamali din eh. Okay? So hindi po totoong arestado itong si Leandro Leviste. Katulad po ng ipinapakalat ng isang digital platform, inuulit ko, ang inilabas ay arrest warrant laban po kay Leandro Leviste na kasalukuyan ay nasa France. Alright, so switching hour. Alam po ninyo, hindi na natin kinakailangan ang pambigyan ng definition. Yung switching hour. Dalawang uri ng politiko meron tayo. Yung politiko na kapag nagigibit, sa patalim kumakapit. At yung politiko na kapag nalalaos. Ang kinakapitan po yung mga politiko na pwedeng sumalba doon sa kanilang mga political images. Ayan. Uri ng politiko. Yung politikong nalalaos, kumakapit sa sikat na mga politiko at mga politikong nagigipit kaya't sa patalim. Kumakapit! Anak ng baka naman talaga, oo, itong ating araw ng Miyerkules. Magandang morning sa ating mga tropang JGL. Maagang kumakaway sa atin ang ating Ma'am Ena Gray. Magandang morning at magandang hapon naman kay Ma'am Ena tsaka dun sa ating Filipino community dyan po sa Australia. Ma'am Menchi Me at yung ating mga kabayan dyan po naman sa Bahay Pari sa area ng Bulacan. Magandang morning ha dyan sa ating mga kababayan na yan. Boss Joseph Franz Guzman, si Boss Rick Horacio ng Las Piñas, Ma'am Mercy Fernandez Narciso, at of course, si Ma'am Kimura Dolores mula po naman sa Japan. Batiin natin ang good morning, pati na rin yung ating Filipino community dyan po sa Japan. Architect Angelito Castillo Pilias mula po naman sa Batangas. Magandang morning, tropang JGL. Doon sa mga nagnanais makilahok sa palatuntunan sa pamamagitan po ng inyong mga text, pwede po ninyo akong ma-reach. Ayun, hindi po ako yung tinatawag na unreachable star to dream the impossible dream. Hindi po ako yan eh. Alright, 0917-751-3804. Ito po yung ating text line. Tapos kung kayo'y magpa-participate naman sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan po ng ating live chat. Yung ating kabayan, si Ma'am Chato, Ma'am Charito Cabrera Diana, mula po sa General Trias, dyan po sa lalawigan ng Cavite, magandang morning. Basahin ko lang muna itong isinulat. Nakita ko yung post nitong si Jason Abigonia. Pasensya na idol, hindi ako nakahingi ng permiso. Pero babasahin ko yung kanyang ipinost. Yung kanyang title ay VP Sara Impeachment, Not a Pursuit of Accountability and Justice, but a Political Weapon. Ito po yung isinulat nitong ating katoto na si Jason Abigonia. Ang sabi niya rito, and I quote, "The impeachment trial of Vice President Sara Duterte stands as a striking example of how justice can be distorted by political ambition. What should have been a solemn process of accountability has turned into a spectacle of power, where truth is overshadowed by strategy and personal gain. Instead of defending the Constitution, some use it as a shield for manipulation, twisting legal mechanisms to silence rivals and advance partisan interests. This trial drains natural and national resources, as sabi niya rito, divides the people and distracts from urgent needs such as education, livelihood, and public welfare. The energy that should uplift communities is consumed by hearings that serve no real justice. When impeachment becomes a weapon, democracy suffers. It replaces integrity with intrigue and accountability with accusation." Karaniwan ang yayari, nagkakaroon po tayo at nakararamdam tayo ng fatigue. Fatigue from all of these noises, fatigue from, you know, all the challenges the Filipino people face each day. Kaya nagkakaroon tayo ng fatigue, physical, mental, emotional fatigue because of what's happening in our country. The Filipino people deserve leaders who build, not those who destroy through political theater. Justice must be pursued with sincerity, not wielded as a sword against opponents. In the end, the true measure of leadership is not how one survives political attacks, but how one stands firm for truth and the nation's real needs. Salamat po ha, hindi ako nagpaalam, pero idol, Jason Abigonia, napakaganda nung kanyang isinulat dito. Tama-tama kasi naumay ako dun sa mukha ni Terry Ridon, yung kanyang sinasabing, kaya pa ba ma'am? Ha? Kaya pa ba? Ang hirap eh, kapag dun sa mga nagko-cover nga dito sa Senado, pasintabi lang. Doon sa ating mga cameramen at mga videographers, no? Mula po sa telebisyon at iba't ibang platform. Kung pwede, huwag niyo masyadong i-zoom sa mukha ni Terry Ridon. Nabubulunan ako eh. Salapad eh. Salapad. Okay? Kung pwede lang. Ito eh, para na rin kay Congressman Terry Ridon ito. Para hindi naman talaga masyadong, kapag ka masyado nakafocus at kumbaga yung mukha lang yung ipinapakita, sa totoo lang hindi naman talaga maganda sa camera. Hindi lang para kay Terry Ridon, kahit kanino. Lalo na kung ang itsura mo katulad ni Johnny G. Talagang mauumay yung makakikita at makapanonood. Kaya ako pasintabi dun sa mga videographers, yung mga TV camera crews, yung mga cameramen, maging yung mga litratista ng periodiko, huwag masyadong ilapit. Zoom out tayo, ha? Huwag po ninyong masyadong ilapit at ako eh, ako yung kinakabahan tuwing nakikita ko dahil para akong nabibilaukan, para akong nabubulunan eh. Ha, pasintabi lang. Thank you, Jason. Boss Jason Abigonia, salamat po ng maigi at marami. Ako'y nagpapasalamat din kasi kahapon ako po'y naanyayahan ni dating Secretary Corazon Alma De Leon at dating chairperson ng Civil Service Commission doon sa kanyang digital program, no? Eh ako po ay binigyan ng oportunidad na ma-interview at makapagsalita doon sa kanyang digital platform. We talked about the role of media and the mass media and how an individual would be able to contribute pagdating po doon sa tinatawag na nation building. Nasilip ko si Architect Angelito Castillo Pilias, nakapanood nung interview sa akin kahapon. Kasama rin po si Inang Guro, si Mrs. Sonia Rocco. Tatlo po kami na nagpalitan ng kuro-kuro, nagkwentuhan over this digital platform. Yung title ng programa ni Secretary Corazon Alma De Leon, mamamayan muna bago ang something, no? Mamaya maaalala ko 'yan. Okay? Bagong lahat, mamamayan muna. Yan po yung title ng program ni Secretary Cora. Bago ang lahat, mamamayan muna. Yung final question sa akin kahapon, ang tanong niya, ano ba yung dream ko? Kasi sinimulan po namin yung talakayan sa Buhay Media. Pati yung idea kung paano ba ako na pasok sa larangan ng pamamahayag. Sabi ko nga, siguro mga 9 students before me na naka-line up sa registrar sa pamantasan ng lungsod ng Maynila nung ako ay mag-e-enroll. Wala pa po akong nasa isip na kursong kukunin dahil mahina ako sa mathematics. So nung time ko na, tinatanong na ako ng registrar kung ano yung kukunin kong kurso. Sabi ko, mass communications. Okay? Mass communications. So sa isip-isip ko, without any, you know, negative reference to those who are taking and those who took mass comm as their course. No, sa isip-isip ko, mass comm na lang. Ha? Kasi parang wala naman akong ibang patutunguhan. That word na mass comm na lang, 30 years ago. Okay? 30 plus years ago. Hindi pala mass comm na lang. Kasi it paved the way for Johnny G to realize na at some point in my life, magagamit ko pala yung aking skills, kung may talent man, yung aking napag-aralan, and all the guidance and pillars I got from the people na sumuporta sa aking career nung ako'y nagsisimula. Na darating pala ako dun sa punto na gagamitin ko yung aking boses at itong mikropono sa paglalahad ng katotohanan. May mga pagkakataon, hindi natin alam kung ano yung buhay na tatahakin natin . Regardless kung tayo'y magiging mayaman, kung tayo'y magiging mahirap, o kung tayo'y papagitna lang, ang importante po rito yung ating contribution and share dito sa ating inang bayan. Kaya nung tanungin ako ni Secretary De Leon, what's your dream, Johnny? Sabi niya. Sabi ko, Secretary, ang dream ko hindi para sa akin . Hindi rin para sa career. Kasi feeling ko nasa ituktok na ako nung aking karera. I am 57 years old. Wala na akong iniisip na mga opportunity na darating pa sa akin. Hindi ko na iniisip na ako ay magiging mayaman dahil dito sa ating advokasya. Sabi kong aking dream para sa bayan. Because I dream of the day na sana dumating yung pagkakataon na makita natin habang tayo'y buhay pa, na tayo po ay isang united public. Dumating tayo dun sa pagkakataon na ma-realize natin na itong mga politiko, come and go itong mga ito . Yung pong kanilang ginagawa sa sambayan ng Pilipino at sa publiko, come and go. Because at the end of the day, it will only be us. Tayo lang. Tayo lang naman yung tutulong at papalo sa ating mga puwet to do better. Hindi ba? Para tayo makapag-advance dun sa mga gusto nating mangyari sa buhay. So sabi ko, I dream of the day na magamit, number one, yung ating local government units, especially the barangay na supposedly ay apolitical, magamit at ma-empower to somehow makatulong po dun sa nation building. Ilang ulit ko nang sinabi, ang barangay pwede itong maging HR. Para yung mga naghahanap ng trabaho, hindi na po kinakailangang lumayo. Galing ka ng Valenzuela, pupunta ka ng Makati. Galing ka ng Pasig, pupunta ka ng Quezon City. Galing ka ng Novaliches, pupunta ka ng BGC. If opportunities are available within the outstretched ika nga, at reachable yung area, you need not commute heavily, you need not shell out yung ganung karaming pera para makapasok at para makauwi. Ito yung pangarap ko eh. Magkaroon tayo ng sensible na programa at masimulan sa barangay, at ang barangay ang magko-connect sa ating mga community members to those job opportunities and SMEs and business opportunity, etc., etc., etc. I dream of the day na magkaroon po tayo ng United Filipinos for a United Philippines. Sana dumating at umabot tayo sa ganyang pagkakataon. Sana dumating at umabot tayo sa ganyang pagkakataon. O hindi ba napakasarap sa pakiramdam yung makikita mo na united ang mga kapwa nating Pilipino? Hindi po tayo pinaghahati-hati ng isyong politikal. Hindi tayo pinaghahati-hati ng political ambitions ng ating mga iniidolo. Kaya nga yung ating words of the day, naku, iwag naman sana. Pero mukhang dyan patungo eh. Kasi parati natin pinag-aaralan pattern. Ano ba yung pattern? What will come next? Hindi ba? What will come next? Ano ba yung susunod na kabanata? With that development na si Leandro Leviste ay nilabasan ng arrest warrant para po dun sa kanyang mga kinakaharap na reklamo. Hindi po malayo na yung nanay ang makiusap para dun sa kanyang anak. Hindi po malayong isipin na yung nanay ang mag-a-adjust dahil sa ginagawang panggigipit dun sa kanyang anak. Before Loren Legarda became a senator, yung kanyang unang run, naging kongresista rin ito. Ngayon nagbalik bilang senador. Premyadong mamamahayag itong si Loren Legarda. At kahit papano, ako'y naniniwala na tumakbong vice-presidente ito, pero natalo ni Noli Boy, Noli Di Castro. So if we are going to check on the accomplishments ni Loren Legarda, tayo'y mamamangha at mapapahiya sa dami ng naging accomplishments ni Loren Legarda sa kanyang mundo ng pamamahayag at sa kanyang buhay politika. Pero iba yung sitwasyon ngayon eh. Yung anak niya nakasalang sa problema. Okay? Yung anak ni Loren Legarda ang pilit na iniuugnay dito sa issue ng kikilan, pati na rin dun sa pagkuha di umuno ng babae para itrap si Ralph Recto. Although ang sinasabing magiging part sana ni Leandro Leviste dyan ay yung bayad dun sa bugaw at sa mga babae. Kaya nga, araw-araw nagkakaroon po tayo ng pagbabago ng mga nangyayari sa ating bayan. Mula dun sa fishing expedition na binanggit ko kanina, fishing hour, nakikita natin ngayon, witching hour. Tapos ngayon pumapasok na tayo dun sa switching hour. Ang masakit dito, yung ating mga inaasahang mga mambabatas na sana'y nandiyan para protekta ng salig ang batas. May mga pagkakataon sila pa yung ginagamit to bend the law. Hindi po malayo dumating yung pagkakataon na papasok yung salitang bendalo ng Pilipinas sa Guinness Book of World Records. Sa dami ng mga gumamit ng salitang bendalo and how these coined words ay ginagamit to describe yung ginagawang pangbabaluktot sa ating saligang batas o sa ating konstitusyon. Masakit na katotohanan pero ito po yung ating nararamdaman sa ngayon. Especially yung mga politikong nauna nating inidolo, hindi ba? Yung mga politikong nauna nating inidolo. Tapos ngayon eh parang tayo po'y pumapasok dun sa laglagan blues na magbabalik ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Alright, nagbabalik ang inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Happy, happy midweek. Happy Wednesday. Ito, Wednesday be like. Ayan yung ating ano, ito yung ating sinasabi. Wednesday be like, nasa studio. Baka mapalo na ako sa pit eh. Oo, kaya kailangan every once in a while, nagpapakita ako dun sa ating bossing. Po sa Ariel Castro natin. Ay, nako, salamat po ng maigi at marami. Si Ma'am Mercy Fernandez Narciso, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan, Bose. Bakit pa parating pagdating kay Joseph Franz Guzman, Bose? Ha? Boss Joseph Franz Guzman, Ma'am Menchi Me, Boss Rico Rasyon, Ma'am Ena Gray, Ma'am Pang Alhabsi, Ma'am Charito Cabrera Diana, Team Replay daw si Ma'am Chato. Ma'am Kimura Dolores, Boss Runs Santisas, mula po yan sa Maynila. Si Boss at Efren Guhilde, nanonood mula po naman sa YouTube. Sino pa ba dito sa ating text line? Meron ba? O meron po? Teka muna, sino ba ito? Nako eh, hindi. Mukhang bago. Bagong salta dun sa ating text line. 9554. Salamat, Idol, ha? Thank you so much. 9554, ang last four digits. ng kanyang mobile phone. And of course, yung ating katoto mula po naman sa Rizal, Boss Franco Tevez, nakikinig at nanonood din sa inyong malayang palatuntunan. Teka muna, pinag-usapan natin kahapon yung issue tungkol kay Lacson at kung paanong ginagamit ni Panfilo Lacson yung kanyang posisyon sa Senado. Naging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. At kung paanong ginagamit ni Lacson yung kunwaring kanyang mga nalalaman at resulta ng investigasyon para gipitin yung minorya. Pero dun sa ginagawang panggigipit nitong si Ping Lacson, eh kitang-kita na talagang ang pumapasok at nakikita dun sa kanyang magnifying lens parati, ay ala pong iba kundi itong si Alan Peter Cayetano. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba si Alan Peter Cayetano yung parating ginigipit at talagang may halong gigil? May halong gigil itong si Ping Lacson eh. Kaya nga, bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Alam po ninyo, tila kasi nagiging trial by social media na. Ito pong aligasyon at investigasyon laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Kaya hindi po natin mapalagpas yung issue na hindi lang pala si Inday Sara ang ginigipit. Hindi lang. Pati yung leader ng minorya paulit-ulit na inilalagay sa tinatawag na public persecution. Okay? Public persecution. Isama mo pa dyan yung social media challenge na nangyayari kay Alan Peter Cayetano ngayon. Eto, kung naisampa na po ni Ping Lacson sa ombudsman itong mga dokumento at ebidensya, ang tanong ay bakit kailangang ulit-ulitin pa? Ilabas at bigyan ng sariling interpretasyon sa social media. Kung ito po ay naisampa na sa ombudsman, meron na po dapat sub judice rule patungkol dyan. Hindi na dapat pinag-uusapan, di na tinatalaka yung merito at demerito ng reklamo laban kay Alan Peter Cayetano. Pero ito, double whammy yung ginagawa eh. Meron ng kaso na isinampa sa Office of the Ombudsman, meron pang regular press con at regular briefing sa mga mamamahayag tungkol po rito sa di umano'y mga pinaggagawa nitong si Alan Peter Cayetano. Kabilang po dito yung 25-second video clip mula dun sa Joint Field Inspection ng Ombudsman, PRA, LRA, DPWH, dito sa Taguig Lakeshore. Kung yung pong tunay na layunin ay maimbestigahan at mapanagot ang sinumang may pananagutan, bakit hindi ipaubaya sa ombudsman yung proseso? Hindi po dinadaan sa SOCMED. Ang pagpapakalat ng putol na video at piling impormasyon. Habang nagpapatuloy yung investigasyon, maaari pong magmukhang trial by publicity. Kung saan, nauuna ng hinahatulan ng taong bayan, kahit wala pang formal na investigasyon, walang formal na paghaharap, at walang due process na ibinibigay laban po dun sa mga inirereklamo. Alam po ninyo sa ilalim ng Republic Act number 6770 o itong Ombudsman Act of 1989, may mga proseso upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Meron din pong tinatawag na Administrative Order number 1, Series of 2026, Rule 4, Section 5, na nagtatakda ng utmost confidentiality dito po sa mga usaping sakop ng investigasyon at pangangalaga sa integridad at seguridad ng ebidensya. Ito, bumubulaga sa atin itong mga information na ito eh. Hindi naman tayo mangmang, hindi naman tayo mga tan-GA, pero bakit paulit-ulit tayong gini-GAGO? Bakit paulit-ulit po tayong gini-GAGO? Kaya ito yung ating panawagan. Number one, irespeto yung due process at hayaan ang ombudsman at ang tamang legal na proseso ang magpasya. Hindi po yung likes, yung shares, hindi rin po yung viral posts, Mr. Senator. Ping! Lakson. Alright, eto muna, may nagmamadaling balita. Bigla ko nangiti kasi dun sa ping, di ba? Parang merong nag-ping. O, ayan. Naalala ko si Ruwen Aguanzo nung sinita ko dito sa programa eh. Nung pinag-uusapan namin yung salitang bakla. Tapos nag-twinkle yung mata ni Ruwen Aguanzo at may nabanggit siyang pangalan ng senador. Sabi ko, attorney, ingat ka. Bigla na niya naisip, ay, oo nga. O, yan ha. Pero no touching. No touching, Attorney Weng, Attorney Ruwen Aguanzo. Okay na yung kwentuhan, pero less touching tayo, ha? Alright. Si Romel Madrigal, may bit-bit na balita mula po ito sa lalawigan ng Batangas. Mel, magandang morning sa'yo. Please come in.
4: Hindi lang seguridad ng publiko ang tinututukan ng Batangas Police, kundi pati ang kalusugan at kapakanan ng sarili nitong mga personel. Isinagawa ng Batangas Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Oliver Eburahang o Plan Bantay Kaisipan, isang programa para suriin ang physical, mental at emotional na kalagayan ng mga pulis. Pinangunahan ito ng Regional Medical

0: Team ng RMDU na pinamumunuan ni Police Captain Reynaldo Muela Jr. kasama ang mga psychometrician na sina Patrolman Joanna Trixie Bahadan at Patrolman Crispin Soria Santos III. Para sa Batangas Police, mahalagang isang malusog at matatag na hanay ng mga pulis upang mas maayos na magampanan ang kanilang tungkulin sa publiko. Kaugnay ito ng BST policing, be visible, engage immediately, serve together, at transform trust. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, meron po tayong 43 minutes.

ng sweldo ng governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Eh kaya nga nung makita ko po itong post na ito ng isang news channel, digital news channel, eh minarapat kong i-share dito sa aking Facebook page dahil tayo po yung kinakausap. Bahagi po tayo ng kinakausap ni Governor Eli Remolona Jr. ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun daw pong mga middle and upper income Filipinos to cut back on luxury purchases such as Louis Vuitton bags and Swiss watches, Omega. Hindi ko kabisado dahil di naman ako bumibili ng ano eh ng luxury watch, pero kapag ka sinabi nating luxury watches, medyo hindi na nga pinapansin yung Rolex ngayon. Rolex, Omega, hindi na ganong pinapansin yan dahil ang talagang ano in demand sa mga ultra rich yung Raymond wheels. Yan, muntik pang mabawasan ang isang letra itong Patek Philippe. Tapos ang daming mahihirap i-pronounce eh, ng mga salita.

Venezuela scripts sa impeachment to further hook the public. At hindi natin mamalayan na lumolobo yung ating utang. Palobo ng palobo yung utang. Sino magbabayad nito? Lumolobo yung utang because of the government service daw na pinaglalaanan nitong pondo na ito. E nasan ba si Juan de la Cruz nung inutang yan? Nararamdaman ba ni Juan de la Cruz ito pong kaginhawaan sa buhay dito sa administration ni Bongbong Marcos? Sige nga. More and more and more and more borrowings. Less and less and less and less spending. Over to the roof corruption. Ito po yung nararamdaman natin sa ngayon. So ano ang epekto nitong 7.2% na inflation rate? Galing tayo sa 6 point something noong Agosto, ngayon ay 7.2%. Naiintindihan po ba natin to? At yung posibleng epekto nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayang Pilipino? Anong epekto nitong inflation? Okay.

lumolobo yung presyo ng pangunahing bilihin, yung kanyang piso ay unti-unting na-de-devalue. Maliit na nga yung value ng ating piso, babawasan mo pa. Because of the effect of the 7.2% inflation sa ating basic needs. It severely impacts households, business operations, and macro-level monetary policy across the country. Dito daw po sa household and consumer impact. Teka muna ha. Mabilisan ito mga idol ha. Sige. Okay. After the program. Multitasking ang lolo. Okay, sige. Teka muna. Okay. Anong epekto nito sa household and consumer impact? Yun daw pong pagkasira ng ating purchasing power. Siyempre, kapag na-devalue yung iyong piso, hindi mo na siya magamit ng tama dahil yung dating savings na nakukuha mo mula dun sa iyong efficient na paggastos, eh nakakasira ng diskarte. Oh, imagine. Alam po ba ninyo kung magkano ang kilo ng siling labuyo ngayon? Ha? Close to 200 pesos. Sipin po na. Siling labuyo. Eh, ito nga, yung siling labuyo, kapag ka ito ay tinuka ng ibon, tapos yung ibon ay lumipad, at yung buto mula dun sa siling labuyo, ibinuga ng ibon somewhere. And after some time, inulan, inaraw, biglang merong mag-i-sprout na siling labuyo. Ganong kabilis magtanim ng siling labuyo kahit po sa paso, kahit sa pet bottle, kayang-kayang alagaan. Hindi po maselan ito eh. Meron kang kapirasong lupa, kunin mo yung buto, ibudbud mo dun sa lupa. Kusang tutubo. Pera na lang yung ibang variety na talagang baselan. Okay? Pero that typical siling labuyo, imagine siling labuyo, kaya nating itanim, kaya nating palaguin, kaya nating pagbungahin sa likod ng bahay gamit ang paso at pet bottle, 200 piso ang kilo ngayon. Eh, you can just imagine how weak the peso is. And you can just imagine how challenging the Filipino lives are. Hindi ba? Eh, kitang-kita po, mas maliwanag pa sa sikat ng kumukutik-kutitap na haring araw. Medyo cloudy atmosphere. Ito po yung aking nakikita. Erosion of purchasing power. The real value of wages drops. Basic necessities take up a much higher share of a family's daily budget, reducing disposable income for non-essentials, savings, or emergency. O real talk, magkano ba ang minimum wage ngayon? Magkano, idol ay eh? May idea ka ba? 600 something? A 755? Metro Manila rate. Okay. 755. Araw-araw. Pag-usapan natin araw-araw. So kung si Johnny Gomez ay kumikita ng 755 pesos a day, tapos i-breakdown natin, araw-araw mo rin gagastusin. Gigising ka sa umaga, wag na natin pag-usapan yung utilities muna. Bayad sa tubig, bayad sa bahay, bayad sa kuryente. Huwag na muna. Meron kang 755 pesos. Pagising mo sa umaga, bukas ka ng lalagyan ng kape, naku, wala na. Hindi pala ako nakapag-

grocery. Bukas ka nung lalagyan ng asukal, naku, wala na rin. Bili na lang ako ng 3-in-1. Magkano bang 3-in-1 ngayon? 15 pesos? I don't know. Hindi ko alam. Hindi ako gumagamit ng 3-in-1. Sabihin na natin, ipagpalagay na natin na 15 pesos. Eh kung ikaw po yung head of the family, meron kang asawa, dalawang anak, ikaw lang yung nagtatrabaho. So, bibili ka ng dalawang pirasong 3-in-1. Ikaw tsaka kay misis, so 30 pesos. Yung mga bata, eh, wag muna kayo magkape. Maggatas muna kayo. Kahit bumili ka na lang noong 16 na gatas, I don't know kung magkano yan. 50 pesos. Pagpalagay mo na. So pagising mo pa lang sa umaga, gumastos ka na ng 80 pesos. Kape pa lang tsaka gatas. So yung 7.55 mo, nabawasan na kagad ng 80 pesos. So sabi ni Mrs. Han, anong gusto mong ulam pag uwi mo mamayang gabi? Ano na lang ang bilin natin? Yung may sabaw na lang siguro, magluto ka ng may sabaw. Ano bang gusto mo, magtinolang manok tayo? E apat lang naman tayo, pwede na siguro yung kalahating kilo. Magkano kalahating kilo ng manok ngayon? 200? Sabi mo 200. So 280 pesos na kagad. Tapos bibili ka ng ano? Bibili ka ng bawang, sibuyas, luya. Tapos bibili ka ng papaya. Yung iba, sayote, ginagamit papaya. Bilhin lang ako ng kalahati. Kalahating papaya lang. Magkano kalahating papaya? 40 pesos. Masarap dito, Han. May, ano eh, may dahon ng sili. Magkano? Dahon ng sili. Dahon ng sili. 15 pesos, isang tali. So magkano na lahat yan? Hindi ka pa umalis ng bahay, ha? Oh. So si Mister, yung kanyang 755, nabawasan na ng magkano? 30 sa kape, 50 sa gatas, 200 sa manok, 30 sa dahon ng sili, 40 pesos sa kalahating papaya. Tapos sabi mo ng 20 piraso siguro na halaga ng bawang, sibuyas, luya. Although that 20 pesos, eh, imaginary number talaga yon dahil I'm sure mas mataas pa sa 20 pesos. So si Mister, papasok ng trabaho, yung inuuwian niyang bahay nasa Diparo, Nubaliches. Eh pinapasukan itong mama, Makati pa, messenger sa Makati. So yung kanyang mode of transportation, baka tatlong sakay, baka apat pa nga eh. Tricycle mula dun sa kanyang lugar, pupunta dun sa sakayan ng jeep. Sa sakayan ng jeep, pupunta ng MRT. Pagbaba ng MRT, sasakay uli ng jeep, papunta dun sa area na kanyang pinagtatrabahuhan. So magkanong matitira sa 755 pesos? Pagpalagay na natin approximately, gumastos si Mister ng kakain pa siya ng tanghalian, siyempre. Magmimerienda pa ito, magkakape na naman. Sabihin mo nang gumastos ng 500 pesos. May natirang 255 pesos. If we are going to compute this 255 pesos multiply by 5, 5 work days eh. So meron siyang savings na 1,275 weekly. Multiply by 4, so meron siyang savings na 5,100 pesos a month. Savings nga ba? Eh meron kang renta ng bahay eh. Meron kang bayarin sa kuryente. Meron kang bayarin sa tubig. Paano yung baon ng mga bata?
So yung issue ng inflation, actually hindi ito nararamdaman ng mga mayayaman. Ang talagang nakararamdam dito ay yung mga mahihirap. Bakit, ika nyo? Kasi kapag ka ikaw, marami kang pera, pwede kang maglaan ng budget for a grocery na pang isang buwan na. Na hindi mo kinakailangang bumili ng arawan. Hindi naman hand to mouth yung mga mayayaman eh. Hindi ba? Hindi katulad natin, mag-a-adjust tayo, ito lang yung pera ko ngayon eh. So pagkasyahin natin, bibili natin yung mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Eh kapag ka bumibili ka ng bulto, mas malaki yung savings. Kasi iba yung presyo ng wholesale at iba yung presyo ng retail. So, sinong tinatamaan ng inflation? Tayo pong nasa laylayan ng lipunan. Tayong nagbabanat ng buto sa kainitan ng init, sa katirikan ng init ng araw. Tayong nagko-commute, gumagamit ng jeep, ng tricycle, tumaas ang presyo ng pamasahe. UV Express, TNVS, motorcycle hailing taxi, bus, MRT, LRT. So when we talk about inflation and we talk about the sudden rise dun sa presyo ng pangunahing bilihin, tayo mahihirap, tayo yung unang-unang nachochoke, nabubulunan tayo. Especially if ang sweldo natin ganyang karampot. Dahil yung sweldo ni Juan de la Cruz, eh hindi naman po ito nag-a-adjust. Kapag ka tumataas ang presyo ng pamasahe, tumataas ang presyo ng gasolina, tumataas ang presyo ng kuryente, tumataas ang basic commodities, hindi. We will wait for another year bago makapaglabas ng desisyon ang Department of Labor and Employment sa pamamagitan ng Wages and Productivity Board kung bibigyan ng increase si Juan de la Cruz. Pero yung presyo ng pangunahing bilihin, hindi po ito mag-a-adjust dun sa power of the peso na meron si Juan de la Cruz. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
2: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Alright, meron po tayong 18 minuto na makalipas ang 11 in the morning. Uy, ikalawang oras na ng palatuntunan. Ang bilis talaga ng Johnny Gomez Live, ha? Second hour, layunin natin ang maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Back-to-back reports muna tayo. Standby lang si Chris Lucas. Ito yung pinag-uusapan natin eh. May update itong si Chris. Pero si Romel Madrigal muna, may balitang bit-bit. Mel, muli isang magandang morning sa'yo. Please come in.
6: Halos kumalat ang kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang Cebu na nasabat sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Tinatayang nasa 4.76 na milyong pisong halaga ng illegal drugs na umabot sa 73 kilo na nakatago sa loob ng industrial machinery. Nagmula ang kargamento sa Guadalajara, Mexico at naharang sa operasyon ng Bureau of Customs na IA kaysa ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa mga otoridad, napigilan sa operasyon ang posibleng pagpasok sa bansa ng malaking shipment ng illegal drugs. Patuloy namang isinasailalim sa investigasyon ang nasabat na kargamento upang matukoy ang mga taong nasa likod ng pagpasok nito sa bansa. Muling binigyang di ng mga otoridad ang pakikisa ng mga ahensya sa pagpigil sa pagpasok at pagkalat ng ilegal na droga sa Pilipinas. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Dumako naman tayo sa kinaroroonan ng ating kabandidong si Chris Lucas. Magandang morning, Chris. Please come in.
7: iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na sumirit ng 20% ang presyo ng bigas nitong Setyembre, na isa sa mga nagtulak sa inflation sa 7.2% mula 6.1% noong Agosto. Ayon sa ahensya, mas malakas ang dagok ng pagmahal ng bigas at mga pagkain sa mga mahihirap dahil malaking bahagi ng kanilang gastusin ang napupunta sa mga pangunahing pangangailangan na banggit. Mas mataas ang inflation sa pinakamahihirap na 30% ng populasyon na nasa 9% at sumipa sa 9.8% ang kanilang food inflation. Ang inflation ay ang pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na tinatarget ng pamahalaan sa 2-4% lamang, na ayon sa PSA ay sakto lang sana para makatulong sa paglago ng ekonomiya. Ayon pa sa ahensya, bumili sa 6.8 mula 4.6 ang food inflation dahil nagmahal ang cereal at cereal products kabilang ang bigas, mais, harina, tinapay at pasta na nagambag sa 64.5% sa food inflation. Naitala din ang pagsipa ng 10.7 ang presyo ng mga gulay habang umabot sa 7.4% ang inflation sa isda, seafoods at 8.7% sa mga prutas at mani. Bukod sa pagkain, umakyat sa 8.4% ang inflation sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel, habang nasa 14.6% naman ang transportation inflation. Sa kabuuan, pagkain at non-alcoholic beverages ang may pinakamalaking ambag sa inflation sa 35.8%, kasunod ang housing at utilities, pati na ang transport. Sa NCR ay umabot naman sa 5.4%, habang sa mga karating lugar sa labas ng Metro Manila, umabot sa 7.6% ang inflation. Pinakamataas ito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sa 9.7% at pinakamababa naman sa Maymaropa na nagtala ng inflation na 5.9% lamang. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
5: Alright, salamat po ng maigit marami. Balitang bitbit mula kay Chris Lucas. Nagatid sa ating oras, 22 minutos makalipas ang 11 in the morning. Mahirap po talaga yung issue na yan. Oo, ay nako. Eh, alam po ninyo, yung binabanggit na dahil tumaas ang ganito, nagdulot ng paglobo ng inflation, eh, hindi po dapat mangyari ito kung meron pong ginagawang aksyon ang gobyerno ni Bongbong Marcos. Kung meron pong ginagawang aksyon, yung mga opisyalis ng ating pamahalaan, mag-isip kayo ng solusyon kung papaanong hindi po sisipa, hihirit at talagang makapagko-contribute itong mga binanggit ni Chris Lucas kanina para makuha natin yung 7.2% galing po ng 6.1% noong Agosto. Eh, ang target daw po natin between 2-4%. So less than double. Ha? Less than double dahil nasa 7.2% eh. Kung ang maximum target ay 4% at nasa 7.2% tayo, o di less than double, kulang 100% yung pong iiniakyat, itinaas nitong inflation na ito. Why is this happening? O sasabihin nyo na naman eh, kasi may problema sa ano eh. May problema sa gera. Ha? May problema sa presyo ng produktong petrolyo. May problema sa ganito, may problema sa ganyan. Kaya umaangat, tumataas, lumolobo yung presyo ng mga pangunahing bilihin at nagiging dahilan para mas higit na lumobo yung tinatawag na food inflation na contributory factor pagdating dun sa kabuuan na issue ng inflation. Ito pa, ulit-ulit na bumubulaga sa atin itong problema. Pero anong solusyon ba ang ginagawa natin? What solution is this government or this administration giving us, sharing with us? Bakit ba tumataas yung presyo ng bigas? Well, bukod sa low productivity, mahina yung ating ani. Ang tanong, bakit mahina yung ating ani? Eh, ang dami nating lupang pansakahan. Eh, may problema tayo sa irigasyon. Ang tanong, bakit mayroon tayong problema sa irigasyon? Eh, hindi ba meron tayong National Irrigation Administration to look after the welfare ng ating mga magsasaka by way of providing them yung mga irrigation facilities, dami natin tubig eh. Oh, so bakit may problema? O eh, sasabihin siya, eh, naku, itong problema na yan, hindi naman, minana lang yan ang administrasyon. Anak ng baka talaga, oo. Lahat na lang ng problema, minana ng administrasyon. Eh, ano bang nagawa na ni Bongbong Marcos sa unang close to 5 years ng kanyang administrasyon? Ano bang nagawa na? Eh, wala pong ginawa kundi mag-import. Kaya tayo nagkakaroon ng problema dito po sa ating supply ng pagkain. Dahil number one, may supply naman. Kulang lang. Yung productivity ng bigas ay hindi po kayang i-deliver yung pangangailangan ng around 118 million Filipinos, give or take. Dahil dyan sa 118 milyong kababayan natin, hindi naman lahat kumakain ng bigas. May mga sanggol dyan eh. Hindi ba? May mga sanggol. Oh, yung iba, baka yung mga elderlies natin, hindi na ganong kumakain. So, hindi lahat ng 118 million Filipinos ay kumakain ng bigas after isaing para maging kanin. Eh, ang kulang na kulang po sa atin, audit, parang yung nangyayaring impeachment dito kay Inday, lahat na lang ng baho, lahat na lang ng paninira, lahat ng sinasabing material to the impeachment proceedings na ipresenta na. Pero where is the audit? Pinagmamalaki yung Land Bank of the Philippines na account ni Mans Carpio. O eh, mahigit 1 milyong piso lang pala eh. Merong sinasabing double digit na milyones na winidro. Eh baka naman pera ng mama yun. Hindi ba? Eh puro trash yung pinuprovide sa impeachment. Wala kang makitang material na evidentiary material that would link Inday to these allegations. Ganyan tayo binubulaga eh. Ngayon, sasabihin, kaya daw po lumobo yung inflation, naging 7.2. Because of these contributory factors. Lumobo yung presyo ng pangunahing bilihin. Patuloy na sumisipa yung presyo ng produktong petrolyo. Patuloy na sumisipa yung presyo ng pamasahe, etc., etc., etc. Puro problema. Nasaan yung solution? Kaya mangyayari, since na tumaas yung inflation, baka ang nakikitang solusyon, utang tayo. So, kapag ka umutang, magkakaroon daw ng pondo, o di bumili tayo ng, mag-import tayo ng bigas sa Thailand para ma-field natin ng bigas ang pamilihan. Therefore, yung shortage ng bigas maiibsan, bababa yung presyo ng bigas sa merkado. O eh, tamang band-aid solution yan. Kasi kapag ka dinagdagan po natin yung supply, yung demand, eh kahit papano, mababalansin natin. Pero hindi lang naman yan yung issue. Pagdating dun sa rice productivity, bukod sa kulang yung produksyon, eh wala pong warehouses itong mga magsasaka na ito. Meron ka sanang National Food Authority, pero ano bang silbi? Imbis na bibili ng gobyerno sa mga magsasaka, yung pong mga bigas, para maibenta sa ating mga mamimili, anong nangyayari? Eh mga malalaking korporasyon yung bumibili ng ating mga bigas at iniimbak doon sa kanilang mga naglalakihang bodega, hihintayin na magkaroon ng shortage tsaka ilalabas. Ito pa ulit-ulit na eh. This is a recurring panluloko na ginagawa sa atin. Recurring, paulit-ulit. Ano bang pwede natin gawin when it comes to the discussion of rice production? Audit. Parati pong nasa numero eh. Let's do the math. Gaano kalaki ang contribution ng Region 1 when it comes to rice production? Gaano kalaki ang production ng Region 2 and all the other regions na nagko-contribute dito, dito sa productivity na ito? Then gawa tayo ng panibagong audit. Gaano ba kalakas kumain ng bigas si Johnny Gomez? Ay, ng kanin pala. Mahirap yan, baka hindi ako matunawan. Gaano ba kalakas kumain ng kanin si Johnny Gomez? So you plot. Ang National Capital Region, gaano kalakas kumain ng kanin? Ang Bulacan, ang Region 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Tapos pagbanggain natin. Ito pala yung ano, ito pala yung kailangang production. Ito yung kailangang production, tapos ito yung consumption. So meron kang challenge in between. Paano natin ipo-provide yung X number of tons of rice to accommodate yung pong requirement ng ating mga kababayang Pilipino? So, meron kang problema. Gawa ka ngayon ng hypothesis. Ano ba pwede natin gawin? Dagdagan kaya natin yung abono? Magbigay kaya tayo ng abono? Or ang dami nating nakatiwangwang na lupa, ano kaya bilhin ng gobyerno yung mga nakatiwangwang na lupa mula sa mga big landowners at subukang i-distribute dito sa ating mga farmers para yung kanilang kinikita, eh wala silang kahati na big landowners. Ang dami pong solusyon eh. Ang importante lang na-identify mo, ito pala yung challenge. Ang challenge natin, ito yung production na ibinibigay sa atin taon-taon. Ito yung required consumption na nangyayari taon-taon. Yung in-between, ito yung gawa natin ng solusyon. Let us try to bridge these gaps. Di ba? Rocket science ba yun? Alam po ninyo, kahit high school students, maiintindihan yan. Pero wala kasi dyan ang negosyo. Ang negosyo, the more challenge na nararamdaman ng ating mga kababayang Pilipino, eh nagkakaroon po ng pagkakataon ng gobyernong mangutang. That is the real problem. Yan naman talaga yung problema eh. Dahil yung production, consumption, etc., etc., the in-betweens, pwedeng gawa ng solusyon yan. Pero very, kumbaga yung ibang mga taong gobyerno, tuwan-tuwa sila kapag may problema ang bayan. Kapag kinakailangan nating mag-import, kapag kinakailangan nating mangutang, dahil ang kanilang ibibigay na solusyon, ayuda. Magbabalik pa ang palatuntunan, ha? Diyan lang kayo. Makalipas po, binabardagol yung aking lalamunan. Makalipas ang ilang paalala.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Alright, last hura ng ating palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live ngayong umagang makulimlim ng Miyerkules. Papasukin muna natin, ito isang problema na naman. Ha? Dahil sabi nga nung ating mga kabayan, bakit ba natin pinuproblema itong El Nino? Taon-taon naman nararamdaman natin. Alam po ninyo, kaya natin pinuproblema ito dahil marami po tayong nakikita na mga reports na magiging matindi yung epekto ng El Nino. At yung kawalan ng aksyon pa rin ng pamahalaan, ito po yung ipinangangamba ng ating mga kababayang Pilipino. Kaya nga yung aking tanong, nasaan ang Pangulo? Nako, manonood daw po ng F1. Si Chris Lucas, may bit-bit na balita. Magandang morning again, Chris. Please come in.
4: Pinapayuhan ng PAGASA ang taong bayan na maghanda sa matinding init sa mga darating na buwan para labanan naman ang posibleng matinding epekto ng Super El Nino. Ayon kay PAGASA Administrator Nathaniel Servando, posibleng umabot sa 38.7 degrees Celsius ang temperatura hanggang March 2027. Paliwanag pa ni Servando na kapag isinama ang halumigmig o moisture, maaring umabot sa 45 hanggang 52 degrees Celsius ang heat index o ang temperaturang nararamdaman ng katawan. Matatandaan namang inutusan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Department of Health na pag-ibayuhin pa ang information campaign upang maihanda ang publiko sa posibleng epekto sa kalusugan ng matinding init. Patuloy pa rin ang pagsisikap ng pamahalaan na hikayatin ang publiko na maghanda, manatiling alerto at sumunod sa mga paalala ng gobyerno laban sa Super El Nino. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
3: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Chris Lucas. Magandang morning. Binabati po tayo ni Ma'am Kimura Dolores at yung ating Filipino community dyan po sa Japan. Si Boss Rico Rasyon, magandang umaga Sir Johnny. Guest po kayo kahapon nung dalawang ginagalang na mga propesora, si Inang Guro Sonia Rocco at si Secretary Corazon Alma De Leon. Oh, may nagtuturo rin si Secretary Cora ngayon eh, bukod dun sa Asian Institute of Management, si Vico Soto, estudyante niya dyan, eh meron pa rin po siyang pinagtuturuan ngayon. Good AM, Sir Johnny. Bye muna. I have something to do. Team replay. So, bye-bye daw for now. Sabi ni Ma'am Charito Cabrera Diana. Ito yung isa sa mga na-miss natin, Ma'am Joanne Steele. Sa kagaling. Sampu galing si Ma'am Joanne Steele. Ito, nagparamdam muli. Magandang umaga daw po sa atin. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante, eyesore nga totoo, no? Eyesore talaga ito. Yung fire truck sa Davao, 5 million lang sa Maynila. Multicab fire truck, 10 millions. Palyado. Magandang umaga raw. Nakikita po ninyo yung mga fire trike? Hindi fire truck eh. Fire trike. Mas maliit pa ito sa multicab, idol. Ha? Pero multicab, alam po ninyo yung multicab? Ito yung mga pyesa. I'm sure hindi ito yung ginagamit sa fire trike. Ha? Pero when we talk about multicabs, ito po yung mga sasakyan sa Japan na hindi na pinapagamit sa kanilang kalsada. Tapos ibinabagsak sa atin. Nung araw, makakabili ka niyan sa Subic, 3 ulo. For 100,000 pesos. May 3 sasakyan ka, kumpleto yan. May makina, may kaha, etc. Multicab, no? 3 for 100 pesos. Sa 100,000 pesos. Sa Cagayan, bagsakan din. Yung Port Something, dyan sa Cagayan, bagsakan din ng mga, ano, ng mga imported goods. Yung nakikita natin na fire trike ang tawag nila. The idea is to make use of this equipment. Papasok sa mga maliliit na kalye, maliliit na lugar, mga eskinita. Kasi nga hindi kayang pasukin ng fire truck. Pero hindi ba added gastos ito? If the idea is just to penetrate ito pong mga alis, itong mga maliliit na eskinita, and ginagawa naman natin na yan ngayon eh. Mahaba yung hose ng mga fire trucks na meron tayo. Tapos yung mga firemen ang silang pumapasok. Imagine, kung yung eskinita ay maliit, tapos papasakan mo pa ng fire trike. Dahil ang idea, ito yung makakalusot. Eh, kasino na yung lamang tubig nito? Oh, eh kapag ka naubos po yung tubig na gamit-gamit ng isang fire trike, paano siya makakabuelta para umikot at kumuha ng tubig kung napakasikip at, you know, sidecar lang yung pwedeng pumasok doon sa eskinita? I really don't know kung bakit ganito mag-cost analyze yung ating mga iba sa mga taong gobyerno. Ha? Hindi mo maramdaman yung beauty of the idea, hindi eh. Dahil wala akong makitang maganda dun sa idea, sablay. Number one, it is not cost efficient at all. Sirain ito eh. O hindi ba yung nakita natin, merong sunog, ginamitan ng fire truck, hindi tumatakbo yung fire trike, anong nangyari? Sinasalok ng balde para ibigay mano-mano, pamatay sunog. See? Hindi ko nakita, hindi ko maintindihan kung saan kumukuha ng maliit na nga yung utak ninyo, hindi nyo paggamitin. Okay? Maliit na yung utak ninyo, hindi nyo paggamitin. Pinaalala sa akin Pinaalala kay Johnny G yung issue ng fire trike. Ayoko sanang pag-usapan yan eh. Boss Jaime, Samoya Bernante. Ayoko sanang pag-usapan dahil talagang wala po akong sasabihing maayos at wala akong sasabihing maganda. iisa yung papasok sa kukote ng ating mga kababayang Pilipino, may kumita. May kumita. Dahil number one, hindi ginamita ng tamang study. If we are going to cost analyze itong project na ito, sablay. Sablay talaga, sablay na sablay. Pero papaano po itong naitawid? Magkano yung isang fire truck? Sige nga. Ay nako, Mamenchi Ime, magandang umaga po sa inyo. Always watching DZRJ Radyo Bandido, si Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Narciso, gandang matibag na umaga, maestro. At tropang JGL, only arrest warrant na naman. Sabi po ni Architect Angelito Castillo Pilias. Good morning, Sir Johnny. Sabi po ni Ma'am Shirley Uyang, nakikinig si Boss Randy Santisas. Mamamayan muna, hindi mamaya na, sabi ni Ralph John Piñaranda. Ito po yung ano, yung mamamayan muna, hindi mamaya na. Ito po yung programa ni Secretary Cora Alma De Leon noong siya po ay nanilbihan bilang chairperson ng Civil Service Commission. Okay? At she adopted that program mula dun sa naunang chairperson na kanyang pinalitan. At siya po ay talagang natutuwa dahil she was able to continue itong napakagandang plano. Dito po nagsimula yung walang noon break, walang lunch break, walang noon break, walang merienda, yosi, coffee break sa mga taong gobyerno because of this project, no? Mamamayan muna, hindi mamaya na. Okay. Tapos yung kanyang programa ngayon, bago ang lahat, mamamayan muna. Ma'am Leti Frias, good AM, Sir Idol. Ito lang masasabi ko po. Baka type lang ni Ping, si Sir Alan. Nagbibiro lang po si Ma'am Leti Frias. Salamat po. Magandang hapon, sabi ni Ma'am Ena Gray. Excuse po ako dyan. I'm spending our own money. Walang nakaw. O yan, di ba? Gumagamit ng sariling pera, nagbubunot ng sarili, anong tawag dito? Yung nag-uunat ng sariling buto para magtrabaho? Para gamitin yung naipong pera? Eh, ang problema nga, yung naipong mong pera, kapag ka tinamaan tayo ng inflation, ilalabas mo pa rin. So, dagdag na biktima. Eh, si Ma'am Ena Gray, alam po ninyo, napakalaki ng puso nitong ating kabayan na ito. Yung kanyang mga trabahante, dyan po sa area ng Rizal, eh, Nobyembre pa lang, pasensya na, Ma'am Ena, maikwento ko ito, ha? Nobyembre pa lang, pinadadalhan niya na ng mga balikbayan boxes at mga bonuses. Dahil ang kanyang iniisip, yung kanyang mga trabahante dito sa Pilipinas, para hindi na po makipagsabayan dun sa Christmas rush, kaya maaga magpadala ng bonus si Ma'am Ena Gray at ng kanyang mga pasalubong. Dahil ayaw niyang nararamdaman nung kanyang mga trabahante na pupunta, for example, sa grocery, wala ka nang mabili. Nabili na ng maraming mga may pera. Yung mga nabibili, pinagpilian na. Okay? Imagine, no? Meron kang kakarampot na pera gusto mong gamitin para sa iyong pamilya. And yet, pagdating mo, wala na. Nabili na ng mas may pera pa sa iyo. So, kung ano yung mumo, ito yung pinagtsatsagaan. Eh, ganito po ka troublesome ang pakiramdam ng isang taong walang pera. Troublesome ang pakiramdam ng ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan. Kaya nga, pag issue ng inflation, naku, yung nasa ilalim ang talagang tinatamaan. Dahil wala naman silang kapangyarihan to hoard. Wala eh. Hand to mouth. Itong mga tao na ito. Sumisweldo ka ng 755 pesos? O, magkano'ng natira? 5,000 piso? Saan may sisingit yung bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa bahay? Eskwela ng mga bata. Tapos magkakaroon ka pa ng pagsipa sa presyo ng pangunahing bilihin. Sasabihin sa atin na naku, hindi natin kayang pigilan yung presyo ng goodies pagsapit ng Disyembre. Hindi natin kayang pigilan dahil sumasabay, may pera si Juan de la Cruz. Tama yung sabi ni Idol Aye. Tapos magkakasakit ka pa. Kaya, alam po ninyo, nakakasama ng pakiramdam yung nababasa mo na lumolobo yung utang ng gobyerno samantalang wala ka namang nakikitang progreso. Yung pagka sinabi mong productivity ng isang bansa, kahit pa umuutang pero nagkakaroon po ng development at nakikita mo masaya yung ating mga kababayang Pilipino dahil nararamdaman nila na meron kang administrasyon na gumagawa ng paraan to provide for and by the public. Eh sa atin wala eh. Puro pagsirit at pagsipa pataas ng presyo. Saan ka pa lulugar? Ha? Saan ka pa lulugar? Eh, there is one way to check if a country is progressive. Tama po yung sinasabi ni Ma'am Shirley Uyang. Madagdagan ko, Ma'am Shirley. Kapag kayong mga mayayaman at yung mga politiko ay nagko-commute, one way to identify a country that is progressive, kapag kayong mga mayayaman ay hindi gumagamit ng sariling sasakyan. Nagko-commute, nag-MRT, nag-LRT. Bakit? Because they trust the system. And they are willing to cut costs. Kasi nga, alam nila na maganda naman yung sistema. So bakit ka pa magdadala ng kotse? Kukonsumo ka ng ilang litro ng gasolina from and to your house or to and from your house. Mag-uwian. Pagkapapasok ka pala, di from, di ba? From your house. Oh, bakit ka pa kukonsumo? Kung meron kang subway, kung meron kang LRT, kung meron kang MRT na epesyente ang takbuhan. Kung meron kang sasakyan, o di iwan mo dun sa mall. Tapos sakay ka ng MRT mula North Avenue, baba ka ng Buendia, baba ka ng Ayala, baba ka ng Magallanes. O tapos meron kayong shuttle, company shuttle, dadalhin po kayo dun sa inyong trabaho. Ang laking savings niyan. Malaki yung savings, yung gas money, saving time and energy. Malaki yung savings, pero not in the very near future dito sa ating bayan. Dito kasi sa atin, hindi lang yung sistema ang palpak, yung mga politiko palpak to the highest level. Gawing minimum wage ang sweldo ng mga politicians. Sabi po ni Ma'am Shirley Uyang, inumpisa na nga nila, edi ituloy ang barangay at SK election. Anong kasunod? Hanggang national election, di rin itutuloy. Mananatili lang daw po yung pangungulimbat sa kabanang bayan, sabi ni Ma'am Joanne Steele. Good mong impeachment ni Sara,

0: at mansyon. Yung mga governor ng Bangko Sentral ito, puro kawatan at kurap ang yayaman niyan. At panay ang kuha sa kaban ng bayan. 10 million ang bayad doon sa bawat fire trike. Yung trike patrol, million din po ba yung halaga? Puro shortchange ang alam ng gobyernong ito. Okay, ginurgur daw tayo, sabi ni architect kanina. 17 pesos and 50 centavos ang retail sa tindahan. Ang alin ito, Idol? Yung kape? Kape ba yung ating binabanggit? Okay. Tingnan natin yung mga nagbigay ng kanilang mga pahayag. Dami kong namis, pati yung mga nag-private message, mga nag-chat, hindi ko na nabasa. Lahat na lang mahal, dapat wag naman. Okay? Hindi ko na idiretso itutuloy ha, yung aking pagbabasa. Basta sabi niya, lahat na lang daw ang mahal. 9554. Okay. Galing kay Boss Totoy Mola, is the economy stupid? Yun yung tanong ni Boss Totoy Mola. How can the economy be stupid? Ang alam ko, kapag ginamit mo yung termino ng stupid, it's an adjective para sa tao. Boss Totoy, ha? Oh, yun. Kanyang tinatanong. Ha? Is the economy stupid? Or, pwede rin sigurong ibig sabihin ito, may problema ba yung ating ekonomiya? Tinatanong eh. May problema ba yung ating ekonomiya? Punong-puno po tayo ng problema. Number one, ang daming bansang pinuntahan ni Bongbong, zero investment. Ha? Wala pong nakuha. Ang daming bansa. Puro pakikipagkamay. Okay? Puro pakikipagkamay at press release ang ating naramdaman. Pero yung direct foreign investments, wala. Wala pong pumapasok na investment dito. Okay? Kaya tayo puro utang. Kaya tayo puro utang. Tapos yung inuutang, kinukupit pa, kakarampot yung ginagamit kung meron man para sa pagpapalago ng ekonomiya ng ating bayan. Lot of nonsense yung fire trike, sabi ni Boss Franco Teves. Okay. Good day, sir, at mga ka-JGL. Anong nangyari? Nawawala ang signal nyo sa ere. Nawawala daw po tayo sa ere. Sabi ni Kalipi ng North Caloocan. Alam po ninyo, masanay na kayo. Parati naman eh. Ha? Okay. Good AM, JGL. Galing kay Anonymous Legion. Komento ko lang sa sitwasyon natin ngayon. Wala na tayong aasahan pa kundi ang ating mga sarili. Total naman, nilalabag nila yung batas. Bakit hindi natin sila labanan gamit ang... Okay, hindi ko pwedeng banggitin on air. Pero ang description na binabanggit ni Anonymous Legion, katulad nung nangyari yung mga estudyante sa Nepal, sa Indonesia, na mga... Anong tawag dyan dun sa grupo nung edad na yan? Mga... Ang naaalala ko lang kasi yung edad ko, alpha. Ha? Oh, basta yung mga ano, yung mga young adults. Kundi ako nagkakamali, ha. Oh, may termino, may classification 'yan eh. Sila yung gumawa ng paraan to overthrow their government. At ito nakita po ng buong mundo. And you know, iniisip ng ilan sa ating mga kababayan, baka ito yung solusyon. Iniisip ng ating mga kababayan, what will happen to the Philippines if this group of individuals ang silang manaig para magkaroon ng pagbabago. We will cross the bridge when we get there. Wala na po akong oras. Salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay ngayong Midweek Wednesday dito po sa Johnny Gomez Live. Ako po si JGL Pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

iimbestigahan ng Department of the Interior and local government ang nangyaring sigawan at murahan sa pagitan ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio at ilang kapitan ng barangay noong October 5. Matatanda ang nawi sa murahan ang open forum ng questioning Respicio ang mga opisyal ng barangay ukol sa paggamit ng pondo mula sa tobacco excise tax na nakalaan para sa mga lokal na magsasaka. Inakusahan din niya ang ilang opisyal ng pagharang sa mga magsasaka upang hindi makadalo sa naturang pulong. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Bicrimulya na nais niyang paimbestigahan kung positibo ba o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang Vice Mayor dahil anya, kaduda-duda ang mga ganitong asal ng isang elected official. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Pinabulaanan ng Palansyo ng Malacañang ang ulat na nagbitiw na sa pwesto si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakausap niya mismo si Aguda at itinangging nag-resign na siya. Sabi ni Castro, nagpadala pa si Aguda ng litrato kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na nagpapakita na subsub siya sa trabaho. Samantala, sinabi ni Aguda na nananatili siyang nakafocus sa kanyang trabaho. Partikular na tinututukan ni Aguda ang hosting ng Pilipinas para sa ASEAN Summit na gaganapin ngayong Nobyembre. Sabi ni Aguda, mahalaga na patuloy na epektibong magampanan ng DICT ang tungkulin nito sa pagsusulong ng mga regional engagement sa teknolohiya at innovation, kabilang na ang ASEAN AI MSME event na gaganapin naman ngayong Linggo. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Humihingi si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio ng refund kay Interior Secretary John D. Crimulla para sa isang drug test na isinagawa ng isang prominenteng hospital na nagkakahalaga ng 28,000 pesos. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Respicio ang resibo ng kanyang drug test. At tatanda ang sinabi ni Crimulla na nais niyang ipadrug test ang Vice Mayor dahil ika ay kahinahinala ang naging aksyon nito sa isang open forum kung saan ay sinigawan ni Respicio ang ilang barangay opisyal. Naging viral sa mga social media platform ang nasabing video. Hinamon din ni Respicio ang kalihim na agad siyang samahan sa ospital upang magpadrug test at nang ika ay magkaalaman na kung siya nga ba ay gumagamit ng illegal na droga o hindi. Habang isinusulat ang balitang ito ay wala pang pahayag si Crimulla kaugnay sa drug test ng Vice Mayor. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na nakatutok na ang Department of Health sa hinihinalang pneumonic plague incident sa Russia. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tumutugon ang Pilipinas sa mga kinakailangang hakbang upang matugunan ang posibleng panganib sa kalusugan. Pagtitiyak ni Castro, sinusunod ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization at gagawin nito ang anumang kinakailangang hakbang. Sabi ni Castro, naka-alerto na ang mga local health authorities sa bansa kaugnay sa panibagong banta sa kalusugan. Una nang naiulat ang pagkamatay ng isang laboratory worker sa Siberia na nagtatrabaho sa isang institusyong nagsasagawa ng pag-aaral tungkol sa plague at iniimbestigahan ng mga otoridad ng Russia kung pneumonic plague ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

kinuyog at ginulpi ng mga residente ang isa nilang dating kapitbahay na hinihinalang sanhi ng sunog sa Barangay Central, Quezon City, Martes ng hapon. Ayon sa kapitan ng barangay na si Rosa Magpayo, pinaghihinilaan ng mga residente na ang lalaki ang nagpasimula ng sunog sa kanilang lugar. Kinilala bilang si Alvin ang naturang lalaki at naniniwala ang nasangkot din uman ito sa ilang insidente ng pagnanakaw ng kable sa lugar. Agad namang naitakbo sa ospital ang lalaki at kasalukuyan ang nagpapagaling. Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang dahilan ng sunog at kung magkano ang kabuuang pinsala. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.

tahasang itinuro ng Palasyo ng Malacañang ang mga political destabilizers kung kaya bumagal ang paggalaw ng ekonomiya sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang political noise, ang kanilang mga intensyon, kasinungalingan, mga fake news at mga paninira sa administrasyon ang dahilan kung kaya naapektuhan ang ekonomiya. Sabi ni Castro, walang ibang intensyon ang mga kritiko kung hindi ang pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod dito, sinabi ni Castro na nakadagdag din sa problema ang krisis sa Middle East, pati na ang iba't ibang uri ng kalamidad na tumama sa Pilipinas. Base sa ulat, nasa 2.3% lamang ang economic growth ng Pilipinas sa second quarter ng 2026, mas mababa kumpara sa 2.8% na naitala noong first quarter. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Narindigan ang palasyo ng Malacañang na walang gagastusin na pera ng bayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa panonood ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Formula 1 Grand Prix na gaganapin sa Singapore. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung dadaluman ang Pangulo sa naturang karera, hindi ito nangangahulugan na pababayaan na niya ang kanyang tungkulin na manghikayat ng mga foreign investors na maglagak ng puhunan sa bansa. Paliwanag naman ni Ambassador Medardo Antonio Macaraeg, personal na imbitasyon mula kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong ang pagdalo ni Pangulong Marcos sa F1 at sa nakatakdang dinner doon kung kaya walang gastos ang gobyerno sa tiket. Isinagawa ang paglilinaw kasunod ng mga batiko sa social media kaugnay sa posibleng paggamit ng pondo ng bayan ni Pangulong Marcos. Iginiit ni Macaraeg na magandang pagkakataon nga ang F1 Grand Prix para makasalamuhan ng Pangulo ang iba pang world leaders at business executives. Nasa Singapore si Pangulong Marcos mula October 7 hanggang 11 para sa 5 araw na working visit. Kasama sa mga dadaluhan ng Pangulo ang Forbes Global CEO Conference, pakikipagpulong kay Prime Minister Wong at pagbisita sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute, pati na ang F1 Grand Prix. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV. At syempre, sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin, problema at suliranin, kaguluhan, pandaigdigan, dulot po ng ilang mga bansang nagkakaroon ng mga digmaan, pagtaas po ng mga produktong petrolyo, pati na po, ika nga yung mga sinasabi pang mga sakuna, no? Dulot po ng mga dilubyo, kagaya po na itong mga sinasabing matinding El Nino na nakakaapekto rin sa ating bansa, ano? Sa dami ng ating mga pinagdadaanan, nako, Diyos ko, sa totoo lamang, ano, ang inuuna ng administrasyon o ng gobyernong ito ay pamumulitika pa rin. Dahil isinusulong po nila, siyempre naman, ano, nakikita kasi nila rito ay oportunidad at pagkakataon para maisulong at maitulak nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng

At napagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring kasalukuyan ng mga umiiral na mga isyo to sa PIN ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Aba, kung ilang po bang mga maleta at expandable envelope at envelope, pati na po mga paper bag na sinasabi po ang codename may basura at ika ngayon laman ay totoo niyan ay puro limpak-limpak na pera, pero malamang literal kaya tinawag na basura ang codename niyan ay dahil yung mga tumatanggap ang maituturing literal na mga basura ng ating lipunan. Ano po? Ang tanong ay ilan po bang mga ganyan ang mga dahilan ng kanilang natatanggap para po sa kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na at samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Oh, my God.

Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman. Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules. Gitnang araw po ng linggong ito, midweek na naman po tayo, ikapito, sa buwan po na Oktubre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Napakarami pa rin po natin tatalakayin, ano? At pagkakasyahin natin yan sa loob ng 2 oras ng ating programa. Tayo po ay kani-kanina lang ay nakamonitor po dito sa pagpapatuloy nga po. Hindi lang kami naka-hook up, ano? Pero nagpapatuloy po ang ating pagmamonitor dahil di pa po tapos ang pagdinig dyan, kasalukuyan dyan sa Senado, no? Ito po ang maituturing ng lumalabas sa ika-35 na po na araw ng pagdinig dyan po sa impeachment court sa Senado. At humigit kumulang 875 million na po ang nagagasto sa kaba ng bayan para dyan po sa pagdinig na yan, no? At ang sinimulan po kanina ito na alas 10 ng umaga at ang presentasyon po ngayon araw na ito ay ang mga bank representatives, no, ng ilan ng mga banko at ang mga insurance policy mga companies, no, insurance companies, no, kung saan daw na meron daw pong mga halimbawa yung pong mga banko, no, kung saan meron pong transaksyon ang ating pangalawang pangulo o ang kanyang asawa, no, ang kanyang esposo na si Attorney Manscarpio, di ba? Pati naman doon sa insurance ay ganyan din, ano? Kung sino man sa kanilang dalawa, mag-asawa, ang kumuha ng mga insurance policy kahit para sa anak nila, parang ganun, ano? At kanina, ang inabot po natin bago tayo magsimula, no?

pinagagalitan po si Congressman Lordan Suan, di ba? Pinagagalitan ng presiding officer kasi po hindi ho ma-identify nung Manulife, no? Manulife Insurance, ikalawa po ito sa insurance company na naipresinta na si Ms. Malu Salanggit. Apo, no? At yun po kasing pinipresinta sa kanyang mga dokumento ay hindi ho niya ma-identify. Lumalabas, wala siyang kopya, pati po yung prosecution na attorney na nag-a-assist sa kanya ay hindi ho sila magkatugma, no? Parang nagtataka yung prosecution na nag-a-assist na ano ba sinasabi ni Congressman Suan, di ba? Kaya mukhang napansin niya ni Presiding Judge Senator Chis Escudero. At sabi eh, tayo nga ay nagmamadali in order to expedite, ano, the proceeding para mapadali ang ating ginagawa dito. Eh dapat pala yung kopya mo na lang ipinakita mo sa kanya. Okay, ganun. 'Di ba? Kaya pumunta pa doon si Lordan Suan, ano, si Congressman Lordan Suan para ipakita o ibigay sa kanya yung kopya ng kanyang binabasa. 'Di ba? Binabasa lang naman. Guided siya no sa kanya mga tanong, ano, hindi kagaya ng mga abogado sa depensa. Kitang-kita niyo naman, ano, may bullet point pero sila po ay nagtatanong batay po sa kung ano po yung mga pangyayari, kung ano po yun na yung literal na binabanggit ng hindi kailangan basahin. Di ba? Sa bagay, hindi naman ata na nagpa-practice doon si Congressman Suan, matagal-tagal na siguro, no? Bagamat siya isang abogado, pero siyempre, mas lamang na siya isang kongresista. Di ba? At yun na nga, tayo ay tinatawag na rito, kaya napitawan na po natin ang pagmamonitor ng pagdinig, no? Pero di bale, kung saan tayo huminto na dito sa ikalawang testimonya ng insurance company ng Manulife na si Ms. Malu Salanggit, ay yan po ang ating babalikan bukas. Di ba? Ano po? Samantala, kanina po, ang naipresinta po ay dapat ay 21 no, na mga testigo, di ba? Pero ito po ay makikita natin sa panig pa lang po ng mga representatives ng iba't ibang bangko, apat na po doon ang hindi na po pinatawag, no? Apat sa mga bangko, no, ang hindi na po pinatawag, at humigit kumulang po ay siyam po, kabuuan siyam na po ang napresinta. Kasi nakapresinta po ng 2 Tagalan Bank kahapon, ano po, at ngayon ay 8 ang naipresinta, no? At ito po ay yung pong si AUB branch ng Toril, ha? Ito po ang Asia United Bank na si RC James Gonzales, di ba? Pagkatapos sinundan po ito ng PS Bank na si Miss Irene Joy Ishida, no? At sinundan ng Metrobank na si Nina Ferron Aguilar, ayan, ng Davao Ecoland Branch, ano po. At ang Security Bank na si Leslie Cham, ayan, ano po. Ayan, itong Leslie Cham, medyo may napansin ako sa tinatanong, ha, ni Senator Lacson, ano po. At ang sumunod ay ang BPI, opo, na si Mau Galvez, yeah, si Mau Galvez ng BPI. At ang PNB naman ay si Julius Parian, no? Julius Parian. Tapos yung sumunod ay ang BDO na si Mario Cerillo de Mesa, no? Doon na ho nagtapos. At apat po sa mga taga-bangko rin ang hindi na po pinresinta ng prosecution dahil sapat na daw po yung kanilang naipresinta sa dami nito mga bangko na ang kabuuan po lahat-lahat ay siyam, no? Siyam po na bank representatives, kasama na po yung 2, na yung 2 po sa pinisinta kahapon na Tagalan Bank, no, na si Eunice Sumatra at saka si Land Bank Raquel de la Serna. Yan po yung mga pinisinta kagabi, di ba? So ngayon, eto na siya, di ba? Kanina habang po pinipresenta yun sa mga bank records, siguro naman nasaksihan niyo po yung kanilang mga pinipresenta, no? Kung titingnan natin, napakaliliit po ng mga amount considering ito po ay Vice President, no, ng Pilipinas, no? At yung pinipresenta pang account, lalo na yung sa mga time deposit, kung mapapansin nyo, hindi nyo maiisip, ano po, sa isang politiko na kagaya niya na
ng ating pangalawang pangulo na halos ilang taon po ang pinagbatayan nung presentasyon, no? As far as 2000, parang kailan ba to? 2012, mga ganon, di ba? May ganyan, ano? Yung iba'y 2022, di ba? Updated na balance, parang ganyan. Kung titingnan nyo, hindi nyo aakalain, ito isang politika, o isang politiko, di ba? Kasi malulula kayo kung tutuusin yung mga politiko po, lalo na dyan sa Kongreso, no? Nung kanila pong mga sinasabi na ang kanilang mga sal-end ay hindi lang dumoble, tumriple sa loob ng tatlong taon. Itong tatlong taon na nakalipas, di ba? Ano po? So in other words, di ba? Saan ka makakakita na ang sal-end nila ay lumobo ng sobra, hindi lang nagdoble, triple o quadruple pa nga, ano? Eh, ang ekonomiya naman natin ay hindi ganoon. Di po ba? Hindi yung nagtutugma. Eh. Di ba? Hindi nagtutugma. So, parang sila lang ang talagang kumaldo. Di ba? Ano po? Pero ang ating mga kababayan, ang reklamo tayo, mahina ang ekonomiya. Kahit sino po negosyante ang ating mga kausap, eh, talagang maangal na apektuhan ng kanilang negosyo, no? At wala sa isip nila na maglabas ng puhunan o magdagdag ng puhunan o lalo na umutang sa bangko para magdagdag ng puhunan dahil nakikita na nila na mukhang namomblema na nga sila. Ngayon pa lang, ayaw na nilang dagdagan pa ang kanilang problema. Yung iba naman ay tuluyan na nagsara. Diba? Tuluyan na nagsara, hindi na talaga po kinaya. No? Kaya dyan, makikita natin, buti pa sila. Diba? Diba? Ang akin lang naman po napansin ay yung pong mga pinasinta kasi authenticated record po yan, ano, ng bangko. Na kung tutuusin ay hindi dapat nga ipinipresinta sa publiko dahil sa bank secrecy law, pero kung ito po ay impeachment court at may exception po yan, ano, dahil parang korte na nga siya, umihingi na yan, wala pong magagawa ang mga pribadong bangko kundi sumunod, no, dahil pinasusumpi na po yung mga record, eh, di ba? Kaya lang tayo po eh parang naisip lang natin na bakit kakaiba ang ating pangalawang pangulo na hinahanapan nila ng million-million o 4 na bilyon pa nga kung tutuusin na sinasabi nila. Aba eh wala po doon sa actual na records, no, ng bangko, no. Kaya kanina ako ay napaisip talaga na kaya pala kahit na pala ang gusto sana, no, ng panig ng proceed ng depensa at maging po ng presiding officer ay tila baligtad, no, na bakit uunahin yung ipresenta yung AMLA hindi muna yung mga bangko kasi mga bangko ang nagre-report sa AMLA, tama? So bakit hindi muna niyo ipresenta ang mga bangko bago yung AMLA? Ito pala ang dahilan. Hindi talaga magtutugma. Diba? Kasi lumalabas, nahuli na rin ang isda sa bibig kahapon pa lang, ano, doon sa cross-examination nitong executive director na si Ronel Buenaventura ng AMLA, na aggregated nga naman kasi yung kanilang figure, no? Kada report ng bangko, yung pasok, yung labas, pinaplas lang nila yan. Kaya talagang lumolobo po ang resulta, di ba? Lumalaki po ang total, di ba? Kaya ngayon na pinresenta po yung mga nagre-report sa bangko, yung pinipresenta po nila ay actual na po na halaga na meron doon sa kanilang record. At hindi po ito yung mga tinatawag, siyempre lahat ng report, di ba, yung transaction, in and out, ano po, aggregated, pag pinag-plus-plus mo, talagang lolobo yung amount, tama? Pero yun eh, kailangan kasi nilang gawin araw-araw na mag-report. Lalo na po kung yung transaction eh lalagpas ng 500,000, di ba? Yan eh, antimano kailangan nila talagang i-report sa AMLA, di ba? At yan nga ang tinatawag na sila'y bahagi kasi bilang CTRs, ano po, yung covered transaction report na tinatawag, no? At kung may makita silang kakaiba o lagpas 500,000 na transaction, obligado naman nilang i-report bilang STRs, no? Yung tinatawag na suspicious transaction, di ba? Ano? Pero sabi nga, yan eh, talagang nire-report sa AMLA. Ang AMLA po ang kikilos
pag nakakita sila nung pattern na ano po, o kaya yung nakakita sila na medyo abnormal na transaksyon, at yun na po ang babantayan nila, di ba? At pag binantayan nila, makikipag-coordinate na rin sila sa bangko, at ang bangko ay hindi po pwedeng sabihin na sila iniimbestigahan ng AMLA. Ano po? Pwede siguro mag-inquire lang, no, ang bangko kung meron pong kakaiba doon sa transaksyon ng kanilang kliyente. Dahil nga, alam ng AMLA, yung personal po na pagkakakilanlan ng mga bangko sa kanilang mga kliyente, dahil siyempre nga naman, bago ka makapagbukas ng bank account, ano, o makabukas ng account, eh, mayroon yung policy na KYC o Know Your Client, di ba? Kaya nga kung hindi kami refer ng kaibigan mo, doon mo nagbabase yan, ano? O kaya, inaalam, dahil magsasubmit ka rin po ng mga dokumento mo ng iyong negosyo, eh. Kung ikaw ay corporation, yung SEC, o Securities and Exchange Commission, na mga dokumento ng inyong kumpanya, ay isusumitin mo, anong klaseng kumpanya yan, anong ginagawa nyo. Kung single proprietor ka naman, yung DTI na papeles mo, no, ng single proprietorship ng iyong kumpanya ang isasubmit mo sa iyong kwan, sa iyong bangko, di ba? Kung ordinaryong depositor naman ito, halimbawa lamang po, ano, mababa lang po ang involved dyan, ano, kaya kailangan dyan ay valid ID, di ba? Ngayon nga, tinatanggap na po yung isa na lang na ID natin, yung national ID natin na hanggang ngayon ay hirap na hirap tayo makakuha ng plastic na kopya. Di ba? No? Sino sa inyo na nakakuha ng national ID? Di ba? Ano po? Pambirang buhay yan. Dapat po, ipamigay na lahat yan eh. Di ba? Mumalpak pa nung itong huli na eh. No? Agad na naman po ang layunin. Kasi kung titingnan natin sa ibang mga bansa kasi, pag sinabi po magpresenta ka ng ID, isa na lang po yun. Lahat na. Diba? Lahat na andun na. Ang security, social security service mo, lahat po nasa iisang ID na po, at yung pagkakakilanlan mo ng ikaw ay yung iyong nationality, no, ng iyong bansa. Wala hong tatalo sa atin kasi pag tayo hiningan po ng valid ID, aba ang gagawin po natin, ilalabas po natin yung ating wallet, no, yung wallet na lalagyan lamang ng ID. Meron tayong hiwalay na wallet lalagyan ng ID. Na pag binuksan mo, lalad-lad po, lalad-lad para credit card. Lalad-lad po isang mahabang plastic. At napakaraming ID doon, SSS, di ba? Pag-ibig, mga lahat, ano? At sasabihin mo na doon sa humihingi ng valid ID, pumili ka riyan. Anong gusto mong ID? O, ayan. Gusto mo discount card? Marami rin kami yan, no? Di ba? No? Dahil yung discount card, di ba? Yung mga mall, Robinson, SM, meron na rin po, di ba? Nasa parang credit card na plastic dam, no? So, na, talagang ang minsan kung titignan mo, ang wallet, yun na lang ang laman, di ba? Tapos ang laman na pera, sandaan. Di ba, alam yung GCash naman na card. O, oh, di ba? Pero di, ibig ko lang sabihin yung ID, ha? Diba? Kaya ho isinulong yan noon, lalo-lalo na po nung pandemic tayo, di ba? Mapunta tayo sa ID. Kasi nga, yun nga, wala tayong sapat na pagkakakilanlan at kukuha ka lang ng sedula, no? Sa Quiapo o sa Recto, madali na yan. Meron ka na pong pagkakakilanlan, ano po? Kaya lang, hindi ho yan sapat dahil napakadali pong kunin, di ba? Yung mga sedula, naalala niyo noon, ano? Pero yung pinaka-national ID, wala tayo. Kaya, nung nagkaroon ng pandemic, no? Lalo tuloy ito nakitaan ng kahalagahan. Dahil nga sa pagkubra ng ayuda. Di ba? Sa pagkubra ng, ay pagkuha ng ayuda. Wala akong problema pag member ng Four Piece kasi rehistrado ka na, tama? Sa DSWD. Ang problema ngayon, lahat kailangan mong ayudahan dahil lahat apektado ng pandemya, di ba? Ng pandemic, di ba? Ng COVID-19. O paano yan, di ba? Lalo na, paano mo malalaman ngayon na itong binigyan mo, for the record, nabigyan mo na, bumalik, iba na ang sedulang dala, di ba? E paano mo madedetermina nga naman, ano? Kasi ang national ID, nakalagay doon ang address mo, so matetrace nila kung sa loob ng address na yan, ilan kayo, tama? So hindi pwede magkaroon ng double claim, di ba? Kukunin mo yung ayuda mo, tapos pupunta misis mo ron, sasabihin, kukuha rin ako ng ayuda, sasabihin ngayon ng DSWD, eh, nandito sa record namin.
Ah, nagpunta na ang mister mo. Kinuha na yung para sa inyo. Kaya hindi ko maiiwasan po yung pong ganyan pagdodoble-doble, di ba? Kaya ko nga sinubukan ng Administrasyon Duterte no, no, na isulong ng mas mabilis yan, di ba? So, ngayon, ito, awa ng Diyos, kung pumasok tong administrasyon na ito, parang natenda, no? Na, hindi ko na ituloy, eh, di ba? Hindi ko nabigyan ng importansya. Kaya ito tayo, ang sitwasyon natin ay paramihan pa rin ng ID. Ganun talaga. So ito na. So lumalabas po kanina, no? Kumbaga dun sa mga presentasyon ng itong mga bank records na to, no? Eh makikita po talaga na sabi ko nga, kaya pala ang gusto ng prosecution ay mauna nang ipresenta ang AMLA. In fact, bagong AMLA, si Trillanes muna. Di ba naalala niya? Si Trillanes muna, tapos AMLA, tapos mga bangko na. Tama? Again, di ba? Yun ang order sana ng kanilang presentation, eh, di ba? Kaya lang, yun nga, yung sinasabi ni Senator Chis bilang presiding officer, no? Na why will you put the cart in front of the horse? Paano mauna ang karitela sa kabayo? Di ba kung tatawagin niyo ang dating Senator Trillanes kanya at ang susunod ay AMLA, hindi ba ang pag-uusapan ay yun mismong records ng mga bangko? Hindi ba nararapat? Unahin niyo muna mga bangko o yung mga insurance policy dahil ang iniisip ng presiding judge ay kahit po ang depensa, no, naiisip na nila na dapat mauna talaga yan. Bakit? Kasi ito ang factual record, eh, di ba? Kasi hindi naman magdadagdag bawas po ang bangko sa sasabihin nila. Kagaya nung pag sinabi may account number, tinatanong mo yung bangko, ilan po bang account meron ang mag-asawang ito? So, bibigay niya, di ba? Yung mga dulong number lang naman na account, di ba? Tapos sasabihin din ng bangko, yung pong apat, okay, yung dalawa, wala na po, close account na. Kailan close? Sasabihin din niya, kailan sinara, di ba? At magkano po yung bawat savings account ba yan o checking account, di ba? O sinasabi po yung halaga, hindi yun niya pwede itago yun, eh. Di ba? Yung as of now, anong balance niyan? Parang ganon, ano? At hanggang yung accumulated, yung laman mismo nung current accounts o yung checking account tsaka yung savings account, tama? At kung may time deposit, magkano? Di ba? Ganon, ano? So doon yung makikita ngayon, personal ito, sa Pangalawang Pangulo, at tsaka sa mister niya, kay Manscarpio, tapos kung involved man yung mga anak sa time deposit, hindi sinasabi yung mga pangalan ng mga bata, no? Pero magugulat ka, no? 600,000. Ha? Ang time deposit o 1.2 million na time deposit. 800,000, 900,000. Kiniisipin mo, teka lang, parang ordinaryo lang tong tao na makikitang parang tayo-tayo lang to. parang ordinaryo po yung halagang pinag-uusapan versus dun sa inaakusan nila sa Pangalawang Pangulo na nangharbat ng pondo ng bayan. Di po ba? Kaya ngayon, hindi dati tuloy mapagtugma yung naunang press con dahil hindi na unatuloy si Trillanes. Di ba? Siya mismo ang umatras, di ba? Kasi nga, mako-cross-examine siya rin. Di ba? Payag na nga po ang depensa. Naalala niya, sabi ni Attorney Sheila Santos, magulo lang po ang prosecution. Paiba-iba sila ng gusto nilang ipresenta. Dahil siyempre nga nung paghahandaan nila, di ba? Pero okay lang po. Kung yan po ang gusto nila, wala akong problema. Nakahanda po ang depensa. Di ba? Tapos kamukat-mukat mo, bigla nag-tweet. Di ba? Nag-post si Trillanes at sabi daw niya, kay lead counsel, Congresswoman Debbie Luistro, alisin na ang pangalan niya doon sa mga listahan ng mga testigo. Pagkatapos doon sa press con, sinisisi niya ang presiding officer Chief Escudero na ayaw daw siyang pagtestigohin. Saka nakakita, dam pala sinungaling na. Sarili niya salita niya, isipin niyo po 'yon, ha. E ngayon napagtanto ko, ngayon napresenta na po yung mga bangko, no, na talagang actual na mga records ng mga halaga ng accounts ni Manscarpio, yung accounts ng Pangalawang Pangulo, at kung meron mang time deposit pati yung sa kanya mga anak, hindi ho ganoon kalalaki. Hindi ho talaga masasabing
presyo o halaga ng flood control. Kasi parang kung makikita mo talaga, tapos ang pinag-uusapan pa taon, ilang taon, ano po. At lumayo ka pa doon sa nung vice mayor siya at lahat, ano. Parang teka, parang hindi ho nagtutugma, di ba? Kaya pala yun ang gustong gawin ng prosecution. Na di balit mauna na si Trillanes na kahit umatras siya, di ba? Kahit umatras siya, unahin natin ang AMLA. Tama? Pero hindi rin ho, eh, nangyari, dalawang araw po tumistigo ang AMLA at na-question ng mabuti ng depensa na kung tutuusin ay parang nagmamadali pa itong mga ilang senator judges, ano? Sa pag-presenta ng depensa, no? Eh, naipakita sa taong bayan, no? Bagamat ayaw nila sigurong kilalanin, eh, naipakita po na kaya pala lumobo ng ganyan. In fact, nung bago pa umalis o ma-dismiss ang testimonya o ang testigong si Executive Director ng AMLA na si Ronel Benaventura, attorney pa man din yun, ha? Ay pinag-add-add ni Chis Escudero, di ba sabi niya? In-add-add ko, oo, lumalabas eh, kulang pa. Hindi umabot doon sa gusto niyong palabasin na 6 na bilyon o 8 bilyon, di ba? Kaya hindi pa rin maintindihan ni Chis Escudero yung inireport ng AMLA doon sa Committee on Justice noong April 22, 2026. Diba? Nung tinawag nila itong si Executive Director Ronel Benaventura, nakauupo lang ha, sa kanyang upuan noong April 12, diba? Ka-appoint lang sa kanya, diba? So parang doon pa lang nung bago siya paalisin ano ni Senate Presiding Officer Chis Escudero, inad-ad niya, sabi niya, eh hindi pa rin hutugma eh. So saan galing po yung inyong mga figura o yung inyong data? Kung yan ang sinasabi niyo ni report ng bangko at na-establish din po ni Attorney Mark Binluan ng depensa na kaya ito lumobo dahil ito'y aggregated at dahil yun din ang bilin o kabilin-bilinan ng chairman ng Committee on Justice na lead counsel ng depensa, no? Na si Attorney Congresswoman Jerby Luistro na mag-submit ang AMLA ng aggregated figures. Diba? So therefore, hindi nagpali yan. Ang matindi ito, no? Itong matindi talaga. Kanina kasi, mula po nung nagtestigo po itong AMLA, dito na po pumasok yung mga tamang hinala, no? Itong mga TH, no? Hindi ko trying hard, ha? Tamang hinala netong si Risa Ontiveros, no, na ipinipilit po yung donasyon daw o kung ano man na natanggap ng pangalawang pangulo, no, sa China, di ba, at sa ibang bansa, no, sa ibang bansa, kasi lumabas daw doon sa AMLA may mga report galing ng China o galing ng anong bansa, parang gano'n na. Tapos eto naman si Bam Aquino ay ganun din. Yun daw pong tapang at malasakit na ito po ay isang foundation na binuo, no, ng ating pangalawang pangulo. At kung tutuusin, kasama yata dyan sila Senator Bongo o si Senator Robin Padilla na sabi nga kahapon, teka lang, bakit nyo binabanggit yung tapang at malasakit? Eh wala naman yan doon sa AMLA. Wala naman yan doon sa ano, di ba? Eh ang nagsingit po nun si Bam Aquino, itinuro pa nga niya na kaya ko to tinatanong kasi yung pinresenta kamo kanina ni Attorney Mark Binluan patungkol sa pagtatanggihan niya ng China, no, sa kanya ng China mismo, no, na wala silang binibigay na anumang suporta financial sa sino mang politiko ng ating bansa, no. Kaya nga, nung binalikan ni Attorney Mark Binluan, sinabi niya, wala naman hong nakalagay doon na tapang at malasakit. Na huling-huli si Bama, no? Na talagang pinasok niya yung issue na yan. Di ba ba? Para po ito ay imbestigahan at yung China naman ni Risa Ontiveros na siya ngayon, di ba, naglabas po ang National Security Council, maging ito pong si Defense Secretary dating Maltese citizen.
Gibbon Teodoro, na sinasabi rin niya na paiimbestigahan niya kasi may ano yan sa security natin, no? Kung tumatanggap ng donation ang pangalawang pangulo o ang kanyang kumpanya sa China, ha? Ito naman yung sinasabi nga, no, na yung isang foundation na kaugnayan niya ay tumatanggap din ng donasyon mula sa China, di ba? Mainit niya si Teodoro, eh, di ba? So ito ang tanong. Kung ito ay insinuasyon galing mismo sa mga senator judges at nagiging mitya o nagiging starting point ng isang investigation, una, sa totoong buhay lang, ang NSC o National Security Council, maging ang Department of National Defense. Hindi ba limpak-limpak po ang kanilang mga confidential at saka intelligence funds? Tama ba? So, kikilos lang sila dahil nalirinig nila doon sa mga senador. Tama ba ako? Samantala, eto ka, yung narinig po netong si Senator Risa Ontiveros at ito si Bam Aquino, maging si Kiko Pangilinan, ay ang mga kumpanyang tulad po ng GenCorp, di po ba? O di kaya yung Calye 88, di po ba? Ano po? Pero ang SEC o SEC mismo na tumistigo na dyan sa Senado ay nagsabi nga na wala sa record nila ang pangalan ng ating pangalawang pangulo bilang pagmamay-ari, nagpapalakad, nagpapatakbo ng mga kumpanya na yan. Wala siyang kinalaman dyan. Pero hanggang ngayon, tinatanong nila yan sa mga bangko, yung Calye 88 o Kale 88, yan pang tab sabi nila, di ba? Ano to? Calye, Kale? Kale 88 daw. Eh maliwanag, di ba narinig nyo naman na yung mga tinawag dyan ng prosecution, kagaya po ng SEC, di ba? O ang ombudsman na nagpresenta rin ng SALN ng ating pangalawang pangulo, bagamat doon sa SALN nabanggit ano, na may source of income siya doon sa GenCorp. Tama? O pero nung pumasok ang SEC na tinatawag din dyan sa, ng prosecution, eh nagsabing maliwanag no, na wala siyang business interest dyan. Wala ang pangalan niya dyan, wala dyan sa tinatawag na dokumento o general information sheets, no, GIS ng mga kumpanya. Dahil siyempre yung structure ng kumpanya, isusubmiti po yan sa SEC at ang SEC ay member din po ng Anti-Money Laundering Council, di ba? So, dikit po yan eh. Kaya kung titingnan natin kung yung SEC na siyang may hawak po ng mga dokumento para ma-identify ang isang tao, kung meron siyang pag-aari o di kaya ay isa siya sa mga nagpapatakbo ng mga kumpanya na yan o kung ano man ang interest niya dyan, ay magre-reflect sa mga dokumento. Tama? Nagsabi na nga po ang SEC, wala. Wala. Yung AMLA na kanilang presinta na si Attorney Buenaventura, nagsabi din na, no, na hindi naman komo po lahat po ng akin pinipresinta rito ay data lang po, numbers lang po yan. No? At inamin din rin yung aggregated, kaya nga lumobo ng ganyan. At inamin din niya na walang determinasyon ito na may maling gawi o maling ginawa. Di po ba? Napakalinaw, di ba? Kaya nga ngayon na pinipresinta na po itong mga bangko na actual records, aba, eh talagang hindi ho ito mapapalaki pa dahil yan na pong actual records. Di po ba? At dito natin makikita na kaya pala ang gusto nilang ipasok sa isip ng taong bayan ay yun nga pong malalaking mga halaga. Pero ngayon na hinuli nila ang bangko, hindi ngayon nila rin maitali. Di ba? Hindi nila ngayon maitugma. Tumagal lang sila doon sa BPI. No? Doon sa BPI, pinipilit nila, no? Ito maganda, no? Kasi meron daw account doon sa BPI kung saan ang ating Tatay Digong ay meron pong time deposit, no? Umabot po ito ng mga nasa 40 million, no? 40 million, ano? At may isa pa ata na nasa 55 million. So all in all, mga nasa 98 million. Well, kung titingnan natin, ilang taong pong politiko ang Tatay Digong? Halos 20 taon yata siya mayor ng Davao, ano? Di ba? At tapos naging pangulo pa, di ba? So kung titingnan natin, kung aakusahan niya ng korupsyon ng Tatay Digong,
malinaw na hindi siya marunong mangurap. Anong klase yan? Sa tinagal-tagal mo dyan sa pwesto, eto, nakuha mo. Wala sa kalingkingan yan ng mga bagong congressman lang na naupo for the past 3 years. Ilang maleta na po, bilyon-bilyon na nakuha nila. Ikaw, 20 taong ka ng mayor by it. At ito lang ang pera mo. Diba? Lumalabas, ginawa niyang yun nga yung sinasabi na joint account sila ng pangalawang pangulo. Hindi pala ng kanyang anak si Sara Duterte, no? Dahil nilinaw ni Attorney Michael Poa. Kasi sumulat pala siya dyan sa BPI nung panahon na nag-uumpisa na ang impeachment, no? Dahil ang ating pangalawang pangulo ay wala rin clue, clueless siya. Wala akong naaalalang account na joint kami ng tatay ko. Kaya pinasulatan niya ang BPI. Maraming salamat naman kay Risa Ontiveros dahil binasa niya. Yung ayaw kabasa, yung ayaw palabasin ng prosecution, binasa ni Risa Ontiveros. So humihingi ng kopya si Atty. Michael Poa, at doon pa lang humihingi. At ang ating pangalawang pangulo na nga ang involved, ano, na nag-i-inquire kung tungkol doon sa account na yan, lumalabas, hindi ko pinagbigyan ng BPI. Kaya sa paano nakakuha ng kopya si Trillanes? Yung po ang gusto niya ipahiwatig kanina ni Attorney Michael Poa. Ibig sabihin, hindi kahit sino ay pwedeng mag-inquire at i-entertainin ng bangko. In fact, yung account na yan, sabi nga po ng ni Attorney Michael Poa, malaki ang kaibahan, baka hindi naintindihan kanya ng iba, no? Pagka po joint account kasi may tinatawag na end, di ba? Halimbawa, pangalan mo, end, yung asawa mo, gano'n, ano? At meron ding end or, di ba? Ano po? Yun naman, ang ibig sabihin ng end or ay ang kaibahan, dalawa pa rin ang pangalan nyo nando doon. Ang end, hindi po pwedeng mag-transact ang isa nang hindi alam yung isa. Halimbawa, cheque, no? Ang cheque ng end or, pag sinabing end or, isa sa amin ay pwede nang pumirma riyan, di ba? Pero pag sinabing end, no? End lang ang nakalagay, eh dalawa dapat ang pipirma riyan. Ganon, ano? So maliwanag, di ba? Ngayon, ang tanong, paano kung ang iyong time deposit na binuksan ng Tatay Digong dyan na account, alimbawa, ang nakalagay po, Rodrigo Roa Duterte and or Sara Duterte, Sara Duterte and or Sara Duterte. Ang ibig lamang pala sabihin nun, nakalagay lang ang pangalan ng pangalawang pangulo, pero ang bukod tanging pwedeng maglabas ng transaksyon ay ang Tatay Digong. No? Ibig sabihin siya, may-ari ng account, pwede siyang pumirma nang wala ang pangalan ng pangalawang pangulo. Pero kung ang pangalawang pangulo ang pipirma, hindi pwede. Galing, ano? Pero pagka siya lang, pwede. Nang hindi na niya kailangan ipaalam kahit nandun pa ang pangalan ng kanyang anak. Di po ba? Apo, so lumalabas na yung account na yan na sinasabi pagka daw nagkakaroon ng 30 days lang, no? 30 days na tinatawag na leeway ng time deposit niya, kumikita ng interest yan, no? At every maturity ng 30 days, kung inire-roll over lang yan, depende sa instruction ng may-ari, o di kaya, pagka hindi, ay mag-i-issue ka ng manager's check, ibibigay mo sa kanya, no? At pag hindi niya nagamit yung manager's check, pwede niyang ibalik yan sa'yo. Di ba? Ganun yun, ano? So lumabas kanina, eto na, dito sila nagka-interest. Hindi ba eto, parang lumalabas, gawain ba ng mga politiko? Parang maang-maangan sila, no? Bakit? Kasi nga naman, ang deklarasyon ng SALEND, ito po ay dapat, will be na yearly basis, ang cut-off niya ni December. Tama? December, no? Kaya pag sinabing cash on hand, magkano ang pera mo sa bangko, di ba? Kung magkano ang pera mo sa bangko, yun ang idideklara mo. Sa April. Sa April pa po ang deklarasyon. Di ba? Alam ko, pag sa gobyerno, mahabo pa ata ito ng June. Di ba? Nang pagpapile nila ng SALEND. So, eto ka ngayon. Kung ang cut-off ay December,
So kung ayaw mo maideklara yung halaga na yan at nagkataon na i-issue sa iyo na manager's check, eh lalabas talaga sa account mo yan. Tama? Wala. Ano yung dideklara mo? Wala doon. Tama? So pag pinasok mo yan ng January, no? Pag pinasok mo ng January, doon siya uli mag-a-appear ng January, ah, hindi na po covered yan dahil ang cut-off December. Eh. Tama ba? Oh, ngayon, ang tanong, ito po ba pwedeng sinasadya o hindi? Hindi mo yan masasagot. Bakit? Kasi hindi naman po illegal yan. Kasi regular po, alimbawa, ikaw mismo may-ari ng time deposit. Tapos every, halimbawa, 30 days o 60 days, no? Ang ginagawa mo dyan ay nagkakaroon ng maturity, kumita yung pera mo, di ba, nadagdagan naturalmente. Tapos papaikutin mo, i-roll over mo ulit. Tama? I-roll over mo ulit. Pero ang gusto mo mangyari, siguro hawakan mo muna yung pera mo, no? Kaya ang demand mo, sige, pag nag-mature yan, i-issue mo sa akin yan. Di ba? I-issue mo sa akin via manager's check. Kasi yung iba ang ginagawa, halimbawa, sasabihin mo, sige, merong kakanya, halimbawa, kagaya niyan, 40 million, no? Na naka-time deposit. Tapos pagpalagay natin, may kita yan ng 50,000 pesos. Halimbawa po, sa isang buwan, halimbawa, isang rollover yan. Ha? So okay, so ang mangyari, kung bago i-rollover ulit yan ng another paper, another parang iba na naman po ang account number noon ano sa time deposit. Dahil matured na, eh, di ba? Ang gagawin nung bangko, ipapasok muna niya sa account mo yan. Na? Mag-reflect sa savings account mo yung 40 million. 40 million, 50,000. Dahil kumita ng 50,000. Tama? Tapos pag sinabi mong iwan mo na sa account mo yung 50,000 yung kita, ibalik mo yung 40, i-roll over mo ulit. Pwede yon. Kung yan ang instruction mo sa bangko mo. Kasi pagka nag-mature na yung 40 million, saan pupunta yan? Diba? Eh kailangan mo i-renew. Mag-i-renew ka bagong papel na naman. So yung pera, ipapasok niya ngayon sa iyong account bago niya ilalabas ulit. Nakuha niyo pa. Otherwise, pag sinabi mo naman, sige, i-roll over mo ulit. Sige. So bago niya gawan yung bagong papel, ililipat muna niya sa savings account mo kasama yung interest sa 50,000, 40 billion, 50,000.

bagong papel, edi ibalik mo uli yan, check-in na yan, pasok natin ulit, di ba? Legal po, wala pong mali doon. Wala pong mali doon. Ano? Kaya lang, yun nga yung sinasabi, kung natataon po ng cut-off ng December yan, na nag-mature siya, o ano magagawa natin? E, yun ang mature niya. Tama? O ibinigay na yun bilang MC. Di, wala na doon yun. Di ba? Ano magagawa natin? Ito po yung sinasabi po natin na kung halimbawa kayo din, ha, nagkakaroon din po kayo, kung meron man kayo mga negosyo, meron po ang mga accountant nyo, tuturuan po kayo para magkaroon kayo ng tax rebate. Di ba? Di ba? Halimbawa lang, ano, yung mga expenses nyo, kaya nga mahalaga na pag kayo may mga binibili, kumakain sa labas, yung mga resibo nyo, itago nyo, no? Di ba? Itago nyo. Bakit? Yung iba nga, ang style nila, pag di mo kailangan ng resibo, sila ang humihingi. Halimbawa, yung katabi mong mesa ng pagkain, yung restaurant. Pag napansin niya na hindi mo kailangan ng OR, iba nagpapa-issue ng OR, di ba? Okay, bilang preba na kumain tayo dito, halagang 6,000 o 8,000 ang kinain natin, parang ganyan, ano? Ang ginagawa kasi ng iba pag nakita nilang hindi mo hinihingi, hihingin nila kasi ang balak nila, dalawang bagay lang. Either i-reimburse nila yan sa kumpanya nila bilang representation. Halimbawa, sila ang mga ahente ng kanilang negosyo, no? Namamasukan siya bilang salesperson. Tama, halimbawa, pwede niya itong i-reimburse sa kumpanya niya. Halimbawa, ito, sasabihin niya sa accounting department nila, ito, pinakain ko yung mga kliyente namin. Ay, kliyente natin, no? Yung hawak kong account, pinakain ko sila dito sa Manila Hotel. Eat all you can kami. Inabot kami ng itong bill. Ito, di ba? Kin-credit card ko yan. Kaya ito yung resibo. I-reimburse sa'yo ng kumpanya mo. Di ba? O kaya, yung nga, itatax rebate mo siya, pwede. Pa-file mo. Di ba? Ile-less yun doon sa dapat mong bayaran buwis. Di ba? Kasi papasok yun bilang expenses mo. Tama? O yan ba, illegal yun? Hindi po illegal yun. Yung ba, pandaraya sa pag-iiwas ng pagbabayad ng tamang buwis? Hindi. Hindi po, kasi bahagi yan ng iyong expenses. Ang illegal kung gumawa ka ng peking resibo. Ha? Gumawa ka ng peking resibo at nire-reimburse mo sa BIR bilang expenses na hindi naman nangyari. Peke eh. Peking resibo eh, di ba? O kaya nga, di ba? Kaya nga nung tayo ay nagkaroon na po ng reform sa taxation natin at naging computerized na po yan, mahirap na pumandaya. Bakit? Eh, ma-check po nila dahil yung mga binili mo na supplies na pwedeng i-rebate, no? Ile-less bilang expenses, maka-counter-check po nila kung yung kumpanyang yan ay really exist. Kung totoo nga na may ganyang kumpanya at nag-deliver sa inyo ng ganyan at ikaw'y bumili talaga, parang gano'n, ano? Kaya so on and so forth yun. Kung ikaw naman may bumibili sa iyo, nire-resibuhan mo, yung resibo mo rin ginagamit din nila for tax rebate. Ganun po siya. Kaya madedetect ngayon na, teka, bakit ito lang ang declaration ng bayad nyo? Eh, ang daming binili sa iyo niyan. Naka-resibo eh. Eh, diniklara niya bilang tax rebate lahat eh. Tapos ito lang ang binayaran mong buwis, tama? O, ito naman ang ipapakita mo ngayon. Ito yung naman mga binili namin. Kaya yung bayad kong buwis ngayon, bumaba din ang bumaba dahil meron akong legal na dahilan para magkaroon ng tax rebate o deduction. Tama ba? So itong paraan ng banko, wala pong illegal dito. Kaya pinibigyan po ng kanotasyon ng illegality na parang tinago yung nilabas yung pera tapos binalik para hindi madeklara sa salin. O di ba? Eh, ba't masama ba yun? Eh yun ang proseso ng banko eh. Dumating ang December, nag-mature yun, yung pera mo, tama? Eh paano mo i-deklara? Lumabas na. Tama ba? O edi pinasok mo uli ng January. O edi papasok yan 1 year ulit hanggang December, tama? O eh, paano mo nga ibideklara kung yun illegal naman na ibinigay sa'yo bilang MC? Tama? Binigyan nyo tuloy ng idea yung mga nangongolekta ng maleta na with the bad intent. Di ba? Na pwede pala natin gawin yun. Di ba? Nagkaroon sila ng idea as if naman hindi nila ginagawa yan. Di ba? As if naman hindi nila ginagawa.
'di ba? Iyan yung mga legal na

0: paraanan na ano po, at hindi yan pinagbabawal kahit sa bangko, no? Gusto pa yatang palabasin na parang may kontsabahan na nangyari. Wala pong ganyan. Di ba? Talaga, kabalibasa ang dudumi ng isip nila. Dinadamay pa nila yung matitinong tao sa totoong buhay lang. Naku, inabot na po tayo. Ang bilis ha, ng isang oras ng ating programa. Pero di bali pa, ipagpapatuloy natin itong ating talakayan. Samantala, padaanin lang natin saglit itong ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pagbabalik po inyong kakampi, huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download Radio Garden for free. On your mobile devices, search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at syempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo. Sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Naku, maraming salamat po talaga. Pero bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng mga opinion, kahit pa-shoutout o papati, ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa air. At kung hindi ko man po mabasa sa air ang inyong mga mensahe, dala na po ng kakapusan ng oras dahil sa dami ng ating pinatalakay, ay huwag po kayong mag-alala dahil po may kasiguraduhan po garantisado na aking pong mababasa dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin, isa-isa ang inyong mga komento, inyong opinion, at talagang sadyang hindi maiwasan na mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At lalo naman, ano po, ako po ay nabubusog na katatawa mag-isa. No? Dala po ng inyong mga biro. Di po ba? Sa totoong buhay lang, sabi ko nga, itong mga tipo ng klase ng mga komento ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong-lalong, hindi kakain ng mga suka yan. Ha? Di ba? Pero bago natin ipagpatuloy po, ha, yun pong ating nasaksihan dyan sa pagdinig. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit alam na po natin ang maaaring maging resulta niyan dahil ipinakikita naman talaga nila, lalo na po yung mga kumikiling, no? Ang mga senador na nagpalit ng threshold, di ba? Kitang-kita sa kanila mga pagtatanong, no? Talagang hinahanapan nila ang ating pangalawang pangulo ng dahilan para siya'y ma-impeach. Imbis na pakinggan nila yung mga sinasabi ng mga witnesses, at yun ang kanilang kunin na pag-aralan ng kanilang magiging desisyon. Ano? Gumagawa sila ng sarili nilang konklusyon. Kagaya nung Kalye 88, di po ba? At saka yung sinasabing GenCorp, no? Susmar Joseph. Eh, kumbaga, kaya nga tumindig na kanina itong si Attorney Sheila Sisson eh. Kasi pagka po ang mga senador judges po ang mga nagtatanong man sila sa mga testigo o kaya sa panig ng prosecution, no? Meron na po silang declaration of fact eh. No? May narration of fact na po. At saka fact and law. Bakit? Eh kagaya na, lalo na pag mga tulpo nagtatanong, sasabihin kaagad nila na etong mga perang to pumasok sa account ng ating pangalawang pangulo. Ay yung Kalye 88 na kumpanya niya, di ba? Yung Gencor kumpanya niya. Eh sinabi na ngang hindi, di ba? Sino may sabing hindi? Eh di syempre yung SEC, di ba? Securities and Exchange Commission na may hawak o depository o repository ng mga dokumento na pina-file, no, ng mga kumpanya, no? Yan ang lisensya nila, di sila kumukuha, di ba? SEC. Diba? Para mabigyan ka ng lisensya, mag-operate. No? Dalawang bagay po pag kayo nagtayo ng negosyo. Either sa SEC ka magpaparegister bilang corporation kung kayo ay corporation. Dati nga, namiyandan silang batas ngayon. Dati kasi, bago ka makapagtayo ng corporation, at least lima kayo. Dapat lima. Diba? Lima. Lima o higit pa. No? Hindi bababang lima. Ngayon, kahit dalawa lang kayo, pwede na. Di ba? Ibig sabihin, kahit dalawa lang kayong mag-asawa, pwede kayong magtayo ng korporasyon. Di ba? Linamiyandahan niya. Sinabi nga Presiding Judge Cheese Escudero. Di ba? Linamiyandahan na po yun. Di ba? At alam din ng SEC yan. No? Dati, hindi ka pwede maging korporasyon kung di kayo more than five. Di ba? So, ito yon. Pagka kayo single proprietor, isa ka lang, magtatayo ka ng negosyo, doon ka sa DTI, kukuha ng iyong permit. Di ba? Dahil single proprietor ka Enterprise, di ba? Hindi ka naman corporation, di ba? So, ito nga po siya, no? Ang netangan ng records niyan, pagka corporation, ay SEC. Di ba? At maliwanag din naman, tinawag pa nila yung TILJEPS, di ba? Aba, kasi nga kung meron mga itong kumpanya na kanilang pinaghihinalaan ay pumasok sa bidding o na-awardan ng proyekto o project na galing ng gobyerno, siyempre, pera ng gobyerno yan, kailangan dadaan ka ng PhilJEPS, di ba? May bidding, no? Kung kagaya nun, local government sa Davao City, hindi lang sa Davao City, kahit saan po, no? May bids and award committee, di ba? Pero siyempre, yan yung back na tinatawag, bids and award committee. Pero po yung hope na sinasabi, yun po yung head of procurement na entity, na head of procurement entity, which is yung mayor, no? Yung mayor ng lugar, di ba? Kaya kung titingnan natin, yung hope, bagamat siya lang ang pumipirma ng mga dokumento, at hindi lahat ay kanyang pinipirmahan dahil tapo, wala na po siyang nagawa bilang mayor kung lahat ay pipirmahan niya, di ba? Kaya nga meron siyang appointed, halimbawa, city administrator na talagang pumipirma para sa mayor. Tama? Okay. Ngayon, may panuntunan siyempre ng sinusunod. Pag may nakita yung city administrator na parang may problema to, kakausapin niya ngayon bills and award committee. No? Halimbawa, naka-encounter ng parang may irregularidad to. Tama? At sasabihin niya yun doon sa mayor. Na, mayor, parang may problema to. Na, bakit? Ano yan? Di ba? Mga ganun po. So, ibig sabihin, hindi nakikialam ang HOPE o ang Head of Procurement Entity sa mga gawain ng Bids and Award Committee. Hindi po pwede yun. Di ba? Kaya naliwanagan naman no, ni Mayor Baste nung kanilang ipinatawag. Pamene nga, pati mga senador, di ba? Nung tinawag si Baste. Dahil nakita nila, aba, parang tama siya. Tama siya. So eto na, no? Lumalabas, tumindig po kanina itong si Attorney Sheila Sisson. Kasi nga, kung sabi nga niya, kung ang problema kasi dito, sabi niya kay presiding judge, kung yung prosecution ay direkta ng pinaparatangan ang ating pangalawang pangulo. Halimbawa, itong mga account na to, o itong mga pondo na to, ha? Ay pumasok sa kanyang account, di ba? Dapat may di umano ka, allegedly, di ba? Dapat may ganyan. Ano? Eh kanina, in fairness, si Attorney James ng Depensa ay tumalima naman sa sinasabi ni Attorney Michael Poa. Di ba? Na yung mga pinoproduce mong record na yan, hindi mo pwede akusa sa ating pangalawang pangulo na may determinasyon na talagang kanya yan. Tama? Hindi mo pa nga napapatunayan. Di ba? So, meron kang allegedly. Tama? Okay. Ang tanong, paano mo sasabihin yan doon sa mga senator judge, lalo na mga Tulpo brothers, na direkta nang inaakusahan ng pangalawang pangulo? Di ba? Sasabihin niya doon, ba't di nyo chinek yan na pumasok yan sa negosyo ng pangalawang pangulo? Negosyo niya? Direkta na agad? Di ba? Kaya sinasabi na ni Attorney Sisson, bakit pa tayo nag-hearing dito? Di ba? Kung ngayon pa lang, eh ganyan na mismo ang senator judge ay magparatang, ganyan na. Hindi man niya dinirekta kasi hindi mo naman pwedeng gawin yun sa senator judge. Patama lang pwede. Di ba? Na teka lang, hindi ka naman makapag-object pag nagsalita o nagtatanong ang mga senator judge. Pwede ka bang sa panigan ng depensa, with all due respect, Your Honor, di ba? Kagaya ni Attorney Poa kanina, no? May kinorek siya, di ba? Nagkaintindihan sila ni Senadora Risa Ontiveros. Kasi pag hindi mo ginanon, ang perception kasi, ang atake nila ay may determinasyon na. Nama, kagaya nun, magtatanim ka ng paghihinala sa taong bayan. Tapos eto na, ang administrasyon, plano ng kasuhan ng pangalawang pangulo at ang kanilang naratibo na ang ating pangalawang pangulo, kung noon pa ay may transaksyon na sa ibang bansa, o trader yan, lalo na parang ganun ang dating, no? So ano siya, Manchurian candidate. Tingnan nyo nga naman, ano po. E sa totoo lamang, ito ay korte, hindi po ito investigative body. Di po ba? Sa totoo lang. Na? Kaya ang determinasyon ng isang senator judge kung sino yung uupo dyan sa witness stand at magte-take note ka riyan, o may mga staff ka na nagte-take note, hindi yung sasabihin ni Risa Ontiveros na ano ito, privilege speech na sasabihin niya. Nung nagsalita dito yung AMLA, nabanggit yung nag-remit, yung remittance galing ng China. Ha? Ganun, ano? Na pumasok sa isang kumpanyang pag-aari ni Man Scarpio, tiningnan ng aking opisina, pinagmalaki pa niya, tiningnan ng aking opisina, saan ka nakakita? Ano to, Senate inquiry lang? Tiningnan ng aking opisina? Ha? At napag-alaman ko, yung tatlong kumpanyang yan ay state-owned o partner ng gobyerno ng China. E sa totoong buhay lamang, ang China po, lahat halos ng mga kumpanyang na itayo dyan, hindi pwedeng walang partnership ang government nila. Kaya nga, makikita nyo, napakamura no, ng Shein. Yung mga damit sa Shein. At kung ano-ano pa, di ba? Kasi may subsidy ang gobyerno nila. Talagang tinutulungan po yung mga negosyante. Ganun po siya at tutulungan kung paano mapapamura yung kanilang mga produkto, no? Mapapadali ang paggawa, mapapamura ang pagkakabenta, sa anong paraan. Ipinagsasama-sama na po sa isang compound ang lahat ng manufacturer para dyan sa particular na produkto na yan. Nakuha niyo, kaya siya mura. Pinull together na hindi yung ito ang gumagawa nandun sa Laguna. 'Di ba? Etong supplier mo ng ganun nandun sa Tondo. Hindi ganun. Siya pinagsama-sama na niya. Oo, subsidized pa. Subsidized ng gobyerno nila. Parang kumbaga kulang ka sa puso, susuportahan talaga ng gobyerno. Kaya papaano niyo sasabihin walang kinalaman ang mga kumpanya na mayroong partnership sa mismong gobyerno nila, eh ganun sila eh. Di ba ganun sila? So eto ka, ang Pilipinas, lalo na limbawa, nung panahon, o hanggang ngayon naman siguro, no, kung bumibili sila sa atin ng nyog, buko, no? O pinya, o saging, no? Halimbawa lang, ha? Ibig bang sabihin nun, sasabihin ng Defense Secretary, traitor ang ating gobyerno dahil nakikipag-transact sa China. Ayun, direkta yun. Ha? Government to government yun, ha? O papaano ngayon kung company? May kumpanya sa China nagka-interest sa mga durian. Ah, di ba? Ano ba? O eh, yun naman. Kumbaga, pero yung kumpanya na yan, o oh, eh, meron siyang partnership sa Chinese government. Natural. Di ba? O ano ito, hindi mo na pwedeng entertainin ito? Eh, ang relasyon is strictly on the business level. Palitan kayo eh, ng kalakalan. O baka naman meron kang gustong bilhin naman sa kanya. Diba? Ganun yun eh. Diba? Parang palitan kayo ng kalakalan. Ano? Eh kung nagkataon sa'yo, bibili siya sa'yo ng ganyan. Eh kung iba background check mo yan, talagang hindi may iwasan na merong bahagi ng kumpanya na state-owned. Diba? Yung may partnership with the government. Diba? Sa totoo lang, mas dapat nga mapanatag ka eh. Bakit? Eh kung may partnership ng government nila yan, hindi pwedeng loloko-loko yan. Legal yan. Diba? Kasi pwede mo i-report sa gobyerno nila eh. Di po ba? Mas panatag ka pa nga na ang katransaksyon mo, hindi ka tatakbuhan yan. Babayaran ka talaga yan. Di po ba? Basta maayos mo maibigay yung order nila. Huwag naman, di po ba, ano po, sumunod ka doon sa kung ano man yung agreement nyo. Di ba? O hindi yung ibig sabihin, nakikipag-transact ka sa China, eh ano na, parang may bahid na na katraydoran o ano. Anong klaseng pag-iisip yan? Di ba? Utak nyo nasa talampakan na. Sumobra na kayo. Kaya tayo hindi umangat eh. Kaya hindi ho tayo umaasenso eh. Di ba? Kaya yan po, no? Tingnan nyo kung titingnan. Eh, nalagpasan na nga tayo ng Vietnam. Di ba? Sa totoo lang, tayo nagturo sa kanila magtanim ng bigas, tayo na bumibili ngayon sa kanila, sa kanakakita. Di ba? O kaya, yan po yung ating lang ibig sabihin. Yung Senado ngayon, bilang isang impeachment court, sa aking pananaw, umakto kayo bilang impeachment court, bilang senator judges. Hindi kayo investigative body. Hindi kayo nandito sa isang Senate inquiry na pag may nabanggit na ganun, i-research ng opisina mo at dadagdagan mo. Ngayon, nag-iisip ngayon yung, ano, yung prosecution na ano, nung ini-interview sila, mga reporter naman, hindi ko rin maintindihan kung ano talaga ang abot ng isip nila, yun daw po lumabas na impormasyon mula sa AMLA na may remittances galing ng China. Ha? At ayun daw po kay Senator Risa Ontiveros, hindi ba parang may mali doon? Ha? Isa ito parang pagta-traitor o ganyan. Sasama nyo ba yan sa impeachment? Eh para naman para mga siraulo rin ito. Dahil bakit? Tapos na po ang impeachment na i-file na po sa Senado. Hindi po yan pwedeng dagdagan. Hindi po pwede as we go on. Di ba? As we go on, idagdag natin to. Hindi po ganyan yan. Kaya nga may grounds. May, kundi para na tayong wild, wild west. Di po ba? Halata-halata na po kayo sobra. Ganito po yan, ha? Dito niyo makikita kung sino talaga ang desperado at hindi. Kung ang panig ng prosecution ay kumpiyansa na talaga matibay ang kanilang mga ebidensya. Halimbawa lang po, okay. Hindi ka na maghahanap ng karagdagang pang i-demanda dahil narinig mo lang, oh, sabi ng AMLA, meron daw remittance galing ng China. Imbisigahan natin yan, ipasok natin dito. Hindi pwede yun. Di ba? Lumalakad na to eh. Di po ba? Hindi din pwede ikonsidera yan ng mga senator judges sa kanilang pagdidesisyon. Bakit? Nandun ba yan sa complaint? Wala. Kung ano lang din nandun sa complaint, yun ang hinahanap mo. Hindi yung karagdagang impormasyon na nakuha mo, ang mabigat, malabo pa yung nakuha mo kasi kahuli-hulihan, nasabi din ng AMLA, Executive Director, na hindi ho yan ibig sabihin kahit remittance galing sa ibang bansa ay meron na pong bahid ng katiwalian. Diba? Na meron pong tinatawag na irregularity o merong semblance of illegal business. Wala eh. Kaya nga sabi nila, bago kami mag-imbestiga, inoobserbahan muna namin. No? Kaya nga ang sabi, di ba, napag-usapan doon sa AMLA na ang bang lumalabas ba, kayo ay uma-action pagka yung tao ay nababasa nyo sa dyaryo, napapanood nyo sa TV, na nai-involve o nilalabas sa media na di umano ay sangkot sa drugs o di umano may drug money, may may ganitong ginagawang kaya may perang pumasok, mga ganyan. Tinitingnan nyo ba yan? Ang sagot ng executive director hindi naman po lahat. Meron po tinitingnan namin pero hindi yan nagiging bakayan ng aming pag-iimbestiga. Kasi kung maalala niyo ba, binasa niya ron yung mga media report na inuugnay, kita niyo kung gaano sila kamalisyoso, magpapasok sila ng hinala na inabot ng 4 billion. Ha? Ang AMLA report. Kasi aggregated. Pinlas-plas eh. Tapos, papasukan ng mga report galing daw sa media na maaaring dung galing yan. Eh di ba, trilyanes sa trilyanes yan. Ha? Galing kay Sammy Uy, galing kay Gamire. Di ba? So parang, teka lang, hindi mo pwede na di ba? May record na nga eh. May pinagbabatay official record. Di ba? Atas lalo na ngayon, dumating ang bangko. O ano ngayon yan? Papano ngayon to? Diba? Kaya lalo lang sila bumabalik doon sa punto na yan na sila talaga ay wala pang napapatunayan at pumupunta na sila sa ibang aspeto na maaaring pwedeng kasuhan na lang. No? Kasuhan na lang ng ano? Yung pagte-trader sa bayan. Kamu na, i-involve pa ang Department of National Defense pati na ang National Security Council. Eh sa totoong buhay lang, dito niya makikita kung gaano kababa ang uri ng kanilang mga pagkilos. Bakit? Eh kung ikaw yung National Defense, halimbawa, Department of National Defense o National Security Council, hindi ba insulto ito na marinig mo lang sa isang impeachment court na sinasabi ng senadora na pinag-aralan ng opisina ko na may tatlong kumpanya yung pinanggalingan ng remittance. Ito po ay ang ganitong pangalan, ganyan-ganyan, na meron ding partnership with the Chinese government. Di ba? No? Paglalagay ng Malaysia yan, di po ba? Ikaw po National Security Council o kaya Department of National Defense, papatulan mo yon? Siyempre, makikita, dahil dyan, anong silbi ng iyong confidential funds o intelligence fund? Hindi nyo na monitor to. Kung may katiwalian nito, hindi nyo nakita to. At it took an AMLC report na hindi nga validated pa. May walang ang kaso na sinampang AMLC. Sabihin, walang pagkakamali. Tapos ikaw ngayon magsasabi na sisilipin namin yan, iimbisigahan namin yan. Eh, Diyos ko dahil, ang lalaki ng mga confidential at intelligence fund niya, di gumana. Napaganan yung at napadalan yung tatay digong namin sa dahig. Eh. Di ba, no? Pero yung itong pagmamonitor na to, di ba? Kumbaga, sa papatulan niya, sinabi na isang senadora na gusto rin tumakbo sa pagka-presidente na hindi maakit sa 1% ang kanyang survey. Di ba? Papatulan niyo talaga na ibisigahan namin kasi seryoso yan. Na may nag-remit pala sa kumpanya ng pangalawang pangulo. Teka, ba't niya inugnay agad? Di pa nga napapatunayan yan. Eh, ikaw ang Defense Secretary o ikaw ang National Security Council, maglilabas kayo ng ganitong pahayan. Di ba? So parang, asan yung prestige na tinatawag? Di ba? Kasi dapat ang dating dyan, so far, wala kami na monitor na ganyan. Di ba? Ano po? Lumalabas, ginagawa niyo yung trabaho niyo. Di ba? Eto hindi. Nakarinig lang kayo ng ganon. Hindi, patitingnan namin yan. Paibisigan namin yan. E teka lang, bakit hindi niyo rin yan gawin doon sa mga nakatanggap ng maleta? Yung mga nagdakaw ng billion-billion sa bayan natin. Ha? Wala kayong balak? Di ba? Ano po? Kasi ba, ano ba ang duty niyo for the country? For the people. Corruption ang issue. Mga politician. Halimbawa, ano to? Internal ito, ha? A National Security Council ka, eh. Di ba, magkakaroon tayo ng epekto sa national security natin? So, it entails an investigation. We have to look into it. Di ba, ano ba? Di ba? Ganun din sana, no? Ang DND, di po ba? Diba? Dahil it will eventually lead to chaos, 'di ba? So bago pa magkaroon ng kaguluhan whatsoever, kami syempre, hindi kami papayag na may mga corrupt politician. So mag-iimbestiga kami, tama? O ito na lalo. Oh, kung DND Secretary ka, National Security Advisor ka ng National Security Council. Sa totoo lang, ang Vice President naging member ng NSC. Hanggang ngayon, ha, di ba? National Security Council. Tapos, kung titingnan natin, paano kung NSC ka, AFP ka, PNP ka pa? PNP Chief, halimbawa lang. O DILG, Secretary, sama mo na ang DOJ. At ang Ombudsman, pwede rin. Apo, alam ba, sama mo na lahat yun. Pati yung NBI, dalang mo sa'yo mag-aresto nung ngayon. Imatibag. Sama mo na, the law enforcement, eh, di ba? Sakop ng DOJ. Sige, sama mo na lahat yung nabanggit ko. O, hindi ba kayo kikilos ng kusa? Kung gaano kayo ang NBI kaganadong imbisigan si Gracioso, tama? Ha? At habulin si Lord Alan Velasco na dating speaker, na nung nagsiwalat ang 18 Marines, hindi niya yung ginawa. Hindi niya yung ginawa kay dating Speaker Martin o sa kung sino mang kongresista o senador na binanggit ng mga dating Marines. Hindi niya yung ginawa. Nahabulin natin, imbisigahan natin. Baligtad pa. Ah, eh, sila nang paparatang. Kailangan nilang patunayan niya. Ah, ganon. Ito mga Marines na mga tauhan ni Saldico ngayon, sila ang kailangan maglapat. Eh, may preba na nga. Eh, may video, may litrato. Ha? May mga text messages sila ni Saldico, ang codename niyan, basura, pero maleta ng pera yan. O di ba kayo interesado talaga investigahan? Eh mga politiko to, active ha? Active na mga politiko, congressman, senador, no? Presidente, yung mga involvement. Hindi kayo interesadong investigahan? Di ba? At tinabanggit ko nga, tataas nun, ano? MSC, PNP, AFP, DOJ, DILG, DOJ, nasa ilalim niya, NBI, tama, okay. Lahat na matataas na mga departamento, ombudsman, ano, wala rin kayong balak investigahan na ang Pangulo, ayon sa atin nga, ay gumagamit ng illegal drugs. Wala rin kayong balak investigahan yan. And it entails national security. Di ba? Epekto po yan ng taong bayan na tatamaan, eh, di ba? O sana all, consistent po ang ating Pangulo, ha? Oo, sa pag-a-attend niya ng Grand Prix F1 sa Singapore for the fifth time. Andun siya, alis yata ngayong gabi, no? Working visit daw sa Singapore, di po ba? Ba't ba natataon yan, ano? Pero pinagtatanggol siya ni Jose Clare Castro, eh. Inimbita naman daw kasi. Inimbita daw ng presidente ng Singapore, no? At linggo naman daw, ano po, talagang iba-iba lang po ang tao. No? Kung noon nabwisit na tayo, lalo na sa issue ng empathy. Naalala niyo si Pinoy? Ha? Yung tatawa-tawa siya, hindi niya, kala ko nagbibiru lang, eh, di ba? Na hindi talaga pala niya alam ano ba yung empathy. Naalala niyo yan? Di ba? Eh kaya pala ganyan, wala siyang pakiramdam, no? Kaya pala nung nagkaroon ng hostage crisis sa Luneta, no? Ng isang disgruntled na pulis na nire-request makausap siya, ang dating Pangulong Pinoy, tapos na sana yun, eh, kung pinagbigyan, ano? Di ba? Eh, hindi nga nangyari yan, no? Nagpulong pa sila kumain malapit sa Ross Boulevard nung restaurant na kinakainan din namin. Masarap ang siopaw doon, malaki, di ba, no? Hanggang nagkagulo-gulo na doon sa bus, tama? Apo, di ba? Tapos ang media noon, media pa si Erwin Tulfo noon, eh, meron palang TV doon sa loob ng bus. Tapos nag-report siya kung anong gagawin ng mga pulis. Kaya yung tuloy hostage taker, napapanood na pala sa media yan, sus Marianong Garapon. Tapos naalala ko yung operation, no? Ito pala ang SWAT natin. May hawak na maso, pinupukpok yung pintuan ng ano, ng bus, di ba? Pag ganun niya pumasok yung maso, hindi pa niya mahilay. Minitawa. Di ba wala namang balak pumatay ng tao yung hostage taker, eh. Gusto lang maglabas ng hinaing dahil siya illegally dismissed na police. May injustice po na nangyari sa kanya. Kaya nga hinihiling niya, gusto kumakausap ang Pangulo. Eh, dati kaboboto lang nun kay Noynoy, kapapanalo pa lang niya nun. Eh, kung ikaw malaman mo ang hostages puro mga taga Hong Kong, mga banyaga, eh hindi mo sosolbin yun. Hindi ka pwede ba sa telepono na lang? Ha? O, kausapin ko. Hello? O. Patrolman, ano ang pangalan mo? Ha? O. Ako nga. Ako. Ba, gusto mo raw ako makausap. Sir, kasi ganito. Diba? O, ganito na lang. Para walang masaktan. Ibaba mo na lang yung armas kung sumuko ka. Lahat ng mga nandiyan dyan sa bus, pakawalan mo. O, para maniwala kang ako ang kausap mo. Ha? Kakaway ako sa iyo dyan. Ha? Malayo man, ha? Kakaway ako. Hindi na ako lalapit. Kasi yung mga security ko, hindi ako papayagan. O, ito ako sa telepono. Ayan. Kita mo ako? Opo, sir. O, sige. Makakasiguro ka na hindi ka nila sasaktan. O, ang instruction ko, huwag niyong poposasan yan. Kunin niyo lang, huwag niyong poposasan. Tapos! Wala sana namatay ron. Tama? Kaya nga nung huli, lumabot sa buong mundo yan, naparatangan siya na wala nga siyang empathy. Kasi nung umikot-ikot siya ro, matapos yung pangyayari, hindi yata alam ng mga tao, ganyan siya talaga, nakangisi pa eh, di ba? Akala ng iba, oh, ba yan? Matapos yung ganun sakuna, nakangisi siya, pag ganun-ganun lang, ano? Nasundan pa yan sa Yolanda eh, di ba? So yung empathy wala ron. Kung noon nga nagagalit na tayo ng ganyan. Kasi ang taong walang empathy, walang pakiramdam. Hindi mo nare-relate yung sarili mo sa kapwa mo. Nakuha mo? Kasi minsan hinahanap natin na kung ako yan, mahihiya ako. Tama? Kung ikaw, eh hindi ikaw siya. Diba? Eto, mas malala to. Opo, dahil nga sa takbo na ekonomiya natin na bagsak, may panahon ka pa sa F1, ha? Talaga lang, ha? Kahit imbitahan ka pa ng Singapore, ha? In the guise of working visit, ha? Eh, for the record, 47th foreign trip na po yan ng Pangulong Bongbong Marcos. 47. Diba? So, ano po ang mga naging resulta ng mga working visit o pag-aalok ng negosyo? 47 beses na magkano kaya nagastos ng gobyerno? Ni hindi pa gumana ang Maharlika Investment Fund dyan. Ano nangyari, di ba? Kaya very consistent. Basta every ganitong petsa na may F1 sa Singapore, alam na alam kasi yan ang presidente ron na talagang giliw na giliw siya sa sakyan, ano? At sa mga banda, di ba? Kaya, maimbitahan nga, no? Di ba? Pero kung tutuusin, ito'y pagsubok na kung may empathy, o delikadesa, i-turn down me yun eh. Pupunta ako dyan pero hindi sa F1. Baka sabihin kasi nila, yan lang ang pinunta ko riyan. Diba? Pupunta ako pero hindi ngayon. Huwag muna. Kasi mahirap ang bansa namin ngayon. Napakarami namin problema. Oo. Pass muna ako. Diba? Total, nag-uusap naman tayo. Pwede naman ang komunikasyon eh. Diba? So, ang akin lang, wag naman nandaanin sa working visit. Tapos nagkataon lang may F1, Linggo naman. So parang kami dapat talagang puro kami taga-intindi. Kami ang kami taga-intindi, taga-unawa, no? Parang pagpasensyahan na natin, no? Parang yung mga senador na iipit na sila kasi may mga kaso sila na kung di sila aayos, sabi nga ni Trillanes, wag kang loloko-loko kasi kundi dapat nakakulong na yan eh. 'Di ba? So pagka ganyan pala, anong unawain na lang natin, kawawa naman. Ay hindi ho, tapos na kami riyan. Tapo, ang gusto namin makita yung mga naninindigan. Kaya mas okay pa si Jingoy, no? O si Robin Padilla na handang makulong. Kanina nga nagpunta pala ang Matibag sa Senado. Bakit kaya? Kaya umugong-ugong po usapin na baka may hawak na naman ICC warrant yan. Para kanino? Baka kay Bongo? Kasi wala po si Bongo kanina sa hearing. Diba? So, ewan ko. At si Leandro Libiste, may warrant of arrest na. Apo. Pero ang nanay niya, wala. Si Loren, ano? So, ito ay pagpapakita siguro ng sample, no? Added pressure siguro, no? Eh, syempre, kung ikaw ang ina, anak mo si Leandro, tama? O, inisyo ng warrant of arrest. Plunder yan. Tama? So, alam niyo na, di ba? So, pagka may dahilan para ka tumupi, no? talagang gagawin at gagawin para sa iyo. Di ba? Ganun po yan, di ba? Kaya nga sabi ko nga, kung kahinat na nito, papunta doon sa conviction, hindi na ako kami magugulat. Hindi kami magugulat. Ang sistema lang ay ganito. Dahil patuloy tayong nanonood, nagsusubaybay sa bawat pagdinig, ano po? Yung alam mong lolokohin ka sa kabila ng lahat, tama? At least napanood mo, tama? Napanood mo kung paano tayo binaboy. Yun lang po kasimple. Di ba? Kasi hindi mo napanood, hindi mo tiningnan, hindi mo obserbahan. So wala lang, di po ba? Binaboy tayo, ginago tayo, pero hindi mo nalaman paano nila ginawa yun. Hindi kagaya na napanood mo kung paano nila binago yung threshold at ipinipilit nilang hindi namin binago, 2/3 pa rin. Grabe, no? Para lang yung mga spokesperson ng prosecution ng mga kongresista. Ha? Smoking gun na to. Smoking gun. Diyos ko, asan? Asan na smoking gun nyo? Lahat ng ito, kagaya nitong presinta, kaya nga sinasabi ko na sa inyo, kaya pala pinagtatalo-talunan nila noon nung sinabi ni Terry Redon na may conflict of interest pala dahil nagtrabaho pala sa Davao, sabi ng ating pangalawang pangulo, pero hindi mo masasabi nagtrabaho dahil wala palang ginawa kung wala na sweldo, di ba? Bahagi ng impeachment. Di ba? Conflict of interest. Pero wala sa kanya yun, natural, di ba? Pero eto nga, ang sinasabi, no? Kaya pala nung nagsabi yung Terry Redon na ang susunod po namin ipipresenta ay ang dating Senador Quillanes. Okay, nagtaka ang presiding judge. Ang ititistigo ba niya ay patungkol doon sa mga... Kasi ano to di ba? Unexplained wealth, di ba? So ang ititistigo ba niya ay patungkol doon sa mga bank records o mga ano? Ang sabi ni Redon ay oo, di ba? Kaya ang sabi ni presiding judge, teka, hindi ba dapat ay unahin ni munang ipresenta yung dahilan ng pagtetestimonya niya? Yung mga banko muna at yung insurance. Di ba? Kasi ang sabi niya, ipresenta po namin ay si dating Senator Quillanes at susundan po ito ng AMLA representative apo, tapos yung mga banko na at insurance. Kaya nga sabi ni Chief Escudero, di ba? Teka, are you putting the cart in front of the horse? Inuuna mo ba ang karitela kaysa sa kabayo? Ano ang titindigan niyang testimonya kung mauuna siya? Samantalang ang itetestimonya niya ay patungkol doon sa mga records ng banko at insurance. Kaya naman pala hindi pwede yun kasi hindi sila magkatugma ng hawak-hawak ng mga dokumento. Yung dokumento palang hawak ng sundalong kanin, pampreskon lang. Pampreskon lang, walang objection, ha? At walang scrutiny. Ba? Wala pong cross-examination. Wala kang sagutin. Ibig sabihin, wala kang pananagutan. No? Ang problema, hindi ka na senador. Wala ka na pong immunity. No? At hindi po yung freedom of speech. Lalo na, dinamay mo mga prominenteng tao, sila Sammy Uy. Di ba? Yung mga ganon. Kaya ito po talaga, dapat talaga to makaranas po talaga to eh. Di ba? Dahil hindi po yan titigil. Malakas lang ang loob. Ang tao malakas po ang loob. May kasabihan, nakasandal sa pader. Di ba? Naalala ko tuloy doon, pabalik-balik. 16 times, ano? Nung nawala sa atin na Scarborough Show, ano? Di ba, inuusig siya ni Enrile noon? Kasi umaten si Enrile, doon sa command conference diyan sa Malacañang kay Pinoy bilang presidente siya, di ba? Nagulat siya, ba't ginagawa nito dito, di ba? At yung pala yung buong pagmamalaki, kaya pala, no? Siya pala ang envoy, no? Siya pala special envoy o ano ba ito? Back channel, ano? Kinuha para mag-back channel to, parang ganyan. Kaya nung pagbalik sa Senado, hindi nakatiis ang Senate President Enrile. Ba't di ko alam niya? Diba? Nagpa-back channel ka, bit-bit mo ang Senado. Baka alam na mga kausap ko sa China. Alam, senador ka. So, baka alam may bas-bas ng Senado. Yang ginagawa mo, tama? Kaya nung nandun sa Senado, privilege speech. Ba't tumayo si Enrile? Diba, bumaba siya ron. Nag-privilege siya, inquiry, sabi niya. Ayaw sumagot ni Quillanes. Diba? Ayaw sumagot. Kaya nagsabi na siya na the Senate President might expose our national security. Ganyan pa ang kanyang sinabi. Kaya sabi po ni Manong Johnny, ano sabi niya? Nobody. I answer to nobody. Nobody can stop me from talking or speaking of what I will say. Di ba? Ang ginawa nung kanin, tumalikod. Ang about things, ano? Umalis. Kaya sabi ni Senator Enrile, he cannot take the hit. Di ba? Nag-walk out palayo. No? Naalala ko talaga dati. Ganon din ang ginawa ni ngayon may kongresistang De Lima, no? Nung pinisintan niya dati sa Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon. Naalala ko lang to, ha? Si Edgar Matobato, no? Edgar Matobato, kalaunan dumating naman si Arturo Las Cañas na nung una nagtatalo pa yung dalawa, di ba? Dahil pareho sila nag-claim na magkasama sila sa DDS o Davao Death Squad. Ang problema, kung nagpapayabangan yung dalawa, hindi sila magkasundo. Di ba? Ano ba? Iba ako yung kwento. Pero isa kayo magkasama kayo, pero magkaiba kayo ng kinikwento. Ano ba? Di ba? Na pagpapasikatan eh, no? Kung sino mas magaling. Parang ganun. Eh, nung huli, nahuhuli na, di ba? Nahuhuli-huli na ng konti. At parang mistula, nag-aabugado na, no? Si Senator De Lima para doon sa dalawa, di ba? Di ba, nung pumasok si Alan Peter Cayetano, sinabi niya yan, na bakit ba parang ganito, yung nangyanyari, gano'n, ano. Pumasok si Terianes, ah, di ba? Numating pa nga sa punto, pinapatayan na ng mic si Alan Peter Cayetano, hindi kita papopormahin. Naalala niyo yun? Ako ba pala yung papanood niyo ulit yung maibalik niyo? Doon lumabas. Na ito pala orchestrated, no? At nung hindi na rin matiis, aba, si De Lima, tumalikod. Umalis, di ba? Kasi interpellation, tatanungin eh, di ba? Ikaw nagdala niyan eh. Ng mga testigo niyan, therefore eh, di ba? So nung tinatanong, saan mo ba nakuha to? Paano ba nangyari yan? Ganito. Nung di makati, umalis. Umalis din. Ay, buhay. Ganun talaga po. No? Kaya nga, kung makikita natin, nga, atin lang nababalik tanawan. Ano po? Ang ibig lang po natin sabihin, pagka po ang tao ay consistently sinungaling, lahat na po lang lalabas sa bibig niya ang pagdududahan niyo. Diba? Sa totoo lang. Diba? Apo, diba may kasabihan, pag ang tao sinungaling, sa 10 sinabi niya, 11 dyan ay mali. Diba? 11 dyan, di totoo. Sus Mariose, 10 ang sinabi, 11 di totoo. So, eto na nga. So, kaya nga yung sabi ko kanina, na-obserbahan ko nga. Kaya nga tumindig, ano? Etong si Attorney Sheila Sison, patama na rin doon sa mga senator judges. Kasi paano mo sila pitigilan na ang Rafi Tulfo at Erwin Tulfo kung i-address po ang witness, no? Na paano yun, yung account na yan, hindi nyo nakita. Kagaya sa AMLA, no? Pumasok pala yan sa kumpanya ng pangalawang pangulo. Pumasok pala kay Pipi Sara. Saan pumasok kay VP Sara, eh well-established po ng SEC na wala siyang bahagi man lang. Saan man? Sa Kalye 88? O di kaya dito sa GenCorp na ito? Pero ang bilang Senator Judge, ang salita mo, pumasok sa account niya. Parang pinagnakawan na tayo. Parang ganyan. Sus Marianong Garapon, eh yung lantarang nakawan ng maleta eh. Sa flood control, hindi nyo matukoy. Diba? Inaantig namin kayo. Kayo ito matatapang eh. O naging blue ribbon chairman pa man to si Erwin. Ano ba? Diba? Ganun ba kasigasig na ginawa niyong imbestigahan, ipatawag itong 18 Marines? O protektahan namin kayo. Dito lang kayo. Magsabi lang kayo ng totoo. Eh hindi eh. Kayo pa nangunguna magsabi na ay mga sinungaling niya. Sinungaling kasi pati kayo binanggit. Yun ba yun? Imbis na, sige, papuntay mo rito na mapatunayan kung wala ako kinalaman dyan. Diba? Bakit ganun? Kasi baligtad po eh. Lalo na the more na ikaw ay inakusahan na isa sa nakatanggap ng maleta, edi all the more, papuntay mo nga yan, mga yan dito, harapin ko. Oh! Diba? Kumbaga, ang lumalabas, kitang-kita yung pag-iwas. Diba? Ayaw niyong matuloy ang pagdinig. Kasi bakit? Pagka ho nagkaroon ng konfrontasyon face-to-face, At yung nag-aakusa sa inyo ay magsalita at sabihin harap-harapan, "Sir, nagdala ako sa bahay niyo." 'Di ba? Ganito, meron pa nga kayong ganito. I-describe yung bahay mo. 'Di ba? Yung mga ganon, ano sasabihin mo? "I will cite you in contempt." Ganun agad. Hindi nyo na pagsasalitain. Parang kanina, napuna ko lang. Sino ba yung tinatanong kanina? Mabalikan nga natin sa YouTube. Kung di ako nagkakamali, kung di yung BPI, BDO po yan. Ano? Tumayo doon si Senator Lacson. Naalala niyo? Ewan ko kung naalala niyo yung kanina, ha? Kung kayo nakapanood, no? So may tinatanong siyang account number. Sabi niya, itong dalawang account number na ito, sabi niya, ito ba ay pag-aari kanya nila ni ganyan, ano? Sabi niya, nung hindi pa sumasagot yung taga-bangko, "Let me check," sabi niya. Habang chine-check pa, kasi may mga pumasok na account dito, ang lalaki ng halaga, million, pero lumalabas, ibang mga pangalan eh. Yan, may nag-remit na ito ang pangalan, may nagpasok, ito ang pangalan, ganyan, di ba? Tapos yung sinabi nung ano, nung yun yung tinatanong niya na bakit yung account number meron J sa dulo. Yun yung pinaliliwanag ng bangko na hindi isang account lang yan. Yung may J sa dulo, ID yan. Yung kada kliyente may ID. So, halimbawa, ikaw, may ID ka, may ID number ka, tama? So, pwede ka magbukas ng multiple account. Halimbawa, dalawang savings account, isang foreign account, no? May checking account ka, fall under one ID. Yun yung ID mo. Yun yung may code na J sa dulo, parang ganyan. Ano? So, nung tinatanong niya, ewan ko kung napansin niyo yun. Nung tinasabi na niya na meron dalawang account dito sa banko niyo, kaya lang meron sa pangalan ganito at pangalan ganon, ito mga pinasok na pera ganito, di ba? Eh, nung sinabi po ng banko, "Teka, tingnan ko po kung sinasabi niyo." "Ah, hindi bali na. Gumanon siya eh. Gumanon siya. Hindi bali na ho. Hindi bali na. Okay na. Umalis siya eh." Kung interesado ka doon sa tinatanong mo, napaisip tuloy ako, ano to, nabigyan ka ba? Nabigyan ka ng bank account number na hindi nagtugma doon sa kaharap mong banko at nung kinokompronta mo, kinaalam mo sa kanya na ito ang bank account number, ganito, kaya lang may ibang pangalan na nagpasok ng ganitong million, ganito, ganon. Eh kung gusto mong klaruhin yan, di dapat tinlaro mo. Eh ba't nung klaklaruhin na nung taga-banko, teka lang po, tingnan ko po doon sa aking record, bigla mo iniwanan eh, hindi bali na ho, okay na ho. Bakit? Nasunog? Mali? Mali ang naibigay sa iyo? Kasi in the interest of truth. Una, saan galing yan? Meron yan. Sino nagbigay sa inyong account number na tinatanong mo rin sa tao? Ngayon, nung klaklaruhin ng tao, binirahan mo ng layas. Di bali na ho, okay na po. Di ba? Pati yung AMLA, di ba? Yung tinatanong niya, tapos yung sinabi, hindi pala taga-AMLA yun. Yung thanks for the confusion, hindi siya sabi niya. Inaklaro niya. Tapos biglang thanks for the confusion. Yun yata yung sa land bank kahapon. Tama? Yung kinaklaro niya yun. Ganun din, ano? Imbis na klaruhin mo talaga, binitawan mo. Bakit? Dahil ba yung hawak mong informasyon hindi nagtugma ron? At kalaunan, magiging question na naitama, alimbawa naitama, no? Ang question pa rin, saan mo nakuha yung maling impormasyon mo? KST? Di ba? Ano po? Kaya sa totoong buhay lang, naging inquiry na po sila, di ba? At pinapatulan naman ng ekekutibo para magkaroon na naman ng ibang problema ang aming pangalawang pangulo, no? Pero ang sabi ko nga, okay lang, gawin nyo na yung gusto nyong gawin. Ganyan po talaga eh. Hawak nyo ang bit eh, di po ba? Pero hindi ho kayo nakatataka sa kasaysayan kasi nakamasid po ang buong sambayan ng Pilipino. At nagmamasid, kahit wala kami magawa, nakikita namin kung paano ninyo tarantaduhin, gaguhin, salaulain ang aming konstitusyon, no? Pero may araw din kayo. Ang tawag po dyan, yung sinasabi nga ng aming tatay dito, meron pong day of reckoning. Sa ayaw at sa gusto nyo, gulong ng palad yan. Darating at darating. At pag dumating yun, di rin nyo matatakasan yan. Yun po. Diba? At lahat kami, saksi. Diba? We are all witnesses. Nakita namin kung paano nyo ginawa yan. Nakuha nyo po. At doon kayo hindi makatatakas pagdating sa reckoning o judgment day. Di ba? Samantala, bago pa tayo tuluyang maubusan ng oras, nako, magandang gabi po ah. At tuloy nyo ha, ang panonood ng hearing, no? Kumbaga bukas meron ulit, no? Subaybayan nyo yan para mas maunawaan ninyo dahil hindi ho nila matatakasan yan. Yun nga press con nga po ni Jerby Luistro, sabi niya, yun daw pong pagkakaroon ng presentasyon ng AMLA, binindicate daw si Trillanes. Saan banda? Di ko maintindihan. Saan banda vindicated? Lumalabas nga, nung huli na nga, bago siya pinakawalan, pinlas-plas nga ni Senate Presiding Judge Cheese Escudero, eh. Hindi pa rin po nagtugma yung aggregated, bloated amount na nire-report dyan sa Committee on Justice. Eh. Hindi pa rin po eh. Tapos ngayon, pinasinta niyo itong mga bangko na actual na, na mga pondo na, Diyos ko, malaki na ata, 1 million mahigit na nasa isang time deposit. May 600,000, may 900. Diyos ko, sa totoo lang, eh yun ang accumulated na yan na pinagpapaplas na sa bangko. Eh kulang-kulang 10 million mahigit. Kaya kung tutuusin, para sa pangalawang pangulo na nagsilbi bilang politician, bilang politiko, at yung kanilang kinuhang mga account o records na yan ay para lang mag-lay down ng baseline at daw para ma-prove yung sinasabi nilang baseline at saka yung sinasabi nilang pattern, di ba? Actually, kaya ako nag-object ang oposisyon eh. Ang depensa. Kagaya nun, hindi naman po si Mans Carpio ang ni-impeach. Di ba? So bakit kasama dun yung records na yan? O pati mga anak ngayon, dahil may mga insurance, pinangalan pala ron. So may time deposit na ipangalan pala sa mga bata. So kung titingnan natin, yung impeachable offense mismo na kanyang ginawa, hanggang ngayon hindi nyo mapatunayan, hinihilan nyo na sa isang punto na ini-expose nyo itong kanyang mga na ginagawa na time deposit, na hindi naman masama, nakikita ka sa bangko, investment yan, eh, di ba? O stock market man, o kung ano man, the

at doon natin nakita, naku, edi lalo palang dapat pagkatiwalaan tong mga ito. Diba? Ang mga Duterte, no? Sa totoong buhay na. Hindi pa rin po nila napatunayan. But, ibig sabihin, huwag kayong bibitiw sa mga pagdinig para masubaybayan nyo siya. Na? Mahalaga po yan. At alam na natin kung ano man ang mangyari. At tayo umaasa pa rin, ano? Sa Korte Suprema pagdating ng huli ay maitama niya ang anumang mga pagkakamali na atin nasasaksihan pare-pareho. Samantala, maraming salamat. Magandang gabi po kay Ate Roxanne Costo. Magandang gabi po sa iyo. Si Ate Kimura Dolores, ganun din po. Maraming salamat po. At arigato gozaimas po sa inyo, pati kay Ate Delia Maing. Si Kuya Ramon Bier, ganyan din. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Ramon Bier. At ayan, sabi ni Ate Kimura Dolores, dito po sa Japan, may national ID. Kaya pag may ayuda ang government, diretso na sa banko at hindi na kami pipila. Opo, ganun po. Basta po meron pong national ID ang bansa, madali po ang distribution. At sa banko na nga po pumapasok. At yun nga pinakamadali ehemplo dito sa atin sa Pilipinas, yung member ng Forbes. Hindi tayo nahirapan ang Administrasyon Duterte magbigay ng ayuda nung panahon ng pandemya o ng COVID, no? Dahil rehistrado sila, eh. Di ba? Rehistrado. May record at may mga bank account yun na nakatali na sa DSWD. Kaya automatic pumapasok na lang doon. No? Hindi dadaan ng kapitan ng barangay. Wala pong ganyan. Di ba? Salamat po, Ate Kimura Dolores. Salamat po, Ate Kuya Leo Gutierrez. Salamat sa inyo ni Ate Flora Gutierrez. Salamat po. Ate Jennifer Rebis, ito ba ang impeachment trial na minamadali? Minamadali na kasi. Nagmamadaling mapatahimik ang mga Duterte. Yun na nga. Diba? Ano po? Salamat, Ate Jennifer Rebis. At regards kay Kuya Jimmy Rebis sa iyong ama, pati sa iyong anak. Ha? Kay Kuya Rick Orasyon, magandang gabi po. Kay Ate Susan Kua, ayan, sabi, Sir Bernard, sobrang pressure talaga ng admin. Kina Loren, may warrant of arrest na si Leandro. Ha? Sisiguruduhin talaga nila na lilipat si Loren sa majority. Hay, buhay talaga. Ayan na nga. No? Kaya history yan, history will judge them. At alam din yan ni Loren. Ano? Kaya yan, panoorin na lang natin. No? Salamat sa iyo, Ate Susan Kua. Ito si Kuya Boy Paraabras. Magandang gabi rin po sa iyo. Si Kuya Patrick De Los Santos, good evening, Sir Bernard Kakampi. Always listening and in agreement with your analysis. Now, maraming salamat sa iyo, Kuya Patrick De Los Reyes. At kay Kuya Boyd Beltran, ganun din, magandang gabi. Kuya Joe Guevara, kay Kuya George Rabal, kay Kuya Leslie Salenga, maraming salamat din po sa iyo. Magandang gabi po. At si Kuya Arnel Ople, maraming salamat po. Si Ads, ayan, ano po. Ang sabi niya, good evening po sa lahat ng kakampi. Nagtataka lang po ako kung bakit. Pati yung hindi impeachable years ay ipinipresenta ng prosecution team. Sana lang ho na hindi maging stupido ang karamihan sa mga senador to note that. Ayun ang baseline kasi daw. Eh, no? Kaya pinapayagan ng presiding judge. Pero tama ka, Kuya Ads, ha? Yun nga ang itinindig ni Attorney Sheila Sisson dahil may mga senator judges na, no? Kitang-kita ang pagkiling nila, no? Direct na kinuha ng pangalawang pangulo, pinasok sa account niya. Wala pong ganun determinasyon. Pati si Kiko Pangilinan, di ba ganun? Pati po ito si Risa Ontiveros, di ba? O si Pam Aquino na biglang isiningit yung tapang at malasakit, di ba? Ipinasa pa sa defense attorney, pero wala naman pala doon. So, ibig sabihin, nakikita po yung kanilang motivasyon. Na? Kaya, ganun po talaga. Basta tayo wag bibitiw sa katotohanan. Ha? Salamat, ha? Ads. Kay Ate Gloria Ong, maraming salamat po. Kay Rick Oracion, Kuya Boyd Beltran, kay Kuya Patrick De Los Reyes ulit. Ha? Salamat po ulit. Nako, magandang gabi talaga. At sabi po niya, ha? Sabi ni Kuya Rick Orasyon, naglagak na daw ng bail si Congressman Libiste ng 97,000. Ako, sana nga. Ano? Pero wala naman siya rito. Nasa ibang bansa po siya. No? Ayan, maraming salamat. Ha? Ako, naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Pero di bali po, ha? Magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Siyempre, dito lang po

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio.

0: kami ang inyong abogado ng masa.
1: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
0: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
1: Nang
0: Ang Buhay at Batas.
1: Libreng payo ng abogado.
0: Solusyon sa problema mo.
1: Dito lang sa
0: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Diba? Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Huwebes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan nakikinig, nanonood at sumusuporta o sumusubaybay sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan. Marami pong salamat at sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi, sa lahat ng dako o sulok ng mundo, kalaki po ang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ayan. At siyempre, si Dom Pepot, maaga po siya ngayon. Medyo
3: salamat sa Diyos.
1: Natraso ang ating gising dahil po medyo napuyat tayo sa sa pagdating ng aking anak, yes, kapatid at apo. Ayan, at inihatid po namin sa kanilang tinutuluyan o tutuluyan na sa BGC.
3: Yes.
1: Ayan, mga kaibigan. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagtalakay, Dong Pepot.
3: Yes.
1: Bumati ka na ba?
3: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama po tayong gamamit sa 8 ng maga.
1: Alam mo, itong mga nasa prosecution, itong mga nasa kabilang kampo, sabi nga, at dito sa kabilang kampo ni dating Vice President, ni Vice President Sara Duterte, at siyempre ng kanyang ama, na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Diba? Halatang halata po, kitang-kita natin na puro kasinungalingan yung kanilang mga aligasyon, kanilang mga bintang, nabubuko po eh. Ha? Katulad na nga lamang nitong kay Gracioso, yan pala po ay isang pangkat eh. Ha? Na talagang sinasabi nga na yung pangkat na yan, simula pa kay Bicoy, ha? Kay Las Cañas, kay Matumato, ha? At ngayon ay mayroong Gracioso, ha? Madriaga. Puro pala mga tanim witness yan. Ano ha? Aba, mukhang tinalo itong si Queen of Tanim Witness, Risa Honteveros, di ba?
3: Yes.
1: May kaso ito eh sa
3: Ethics
1: Committee. Ha? Ito pong si Senadora Risa Honteveros. Pero bakit tila nananahimik?
3: Hindi umuusad eh.
1: Bakit po yung kay Barsaga? Sandali lang. Ha? Sibak agad, inalis nyo sa pagka-kongresista ang inihalal ng mamamayan ng
3: Das Marinas.
1: Ikaunang distrito, unang distrito, fourth district sa Das Marinas, Cavite.
3: Yes.
1: Sandali lang ha. Pero itong si Risa Honteveros, noon pa yan eh. Tila nung nagdaan pang taon o dalawang taong nakaraan na. Pero kay Barsaga, mabilis ha.
3: Yes.
1: Pag po sa kampo ng kalaban sa politika, ang bibilis nilang maghanap kung ano ikakaso, ha? kakasuhan, sasampahan ng kaso, na kahit sablay, yung kasong kanilang ikakaso, doon sa kalaban sa politika, wala silang pakialam kasi ang kanilang ipinatutupad ay bending the law. Mm-hmm. Yan na po ngayon, ha? Yes. Yan na ngayon ang nakikita ng taong bayan na umiiral na batas na kapag kagusto nila, kahit i-bend the law, okay lang. Pero kapag sa kalaban sa politika, hindi pwedeng i-bend the law. Mm-hmm. Di ba? Kailangan sundin ang sinasabi o idinidikta ng ating batas.
3: Yes.
1: Ganyan po, mga kaibigan, nakikita natin yung karumihan, yes, ng labanan sa politika.
3: Double standard.
1: Hindi po katulad noong nadaang mga panahon na ang ating politika ay pinanonood natin ang tagisan ng mga talino sa pamagitan ng mga debate,
3: yes,
1: diyan po sa Plaza Miranda. Siguro po sanggol pa lang itong si Don Pepot, ha?
3: Mm-hmm.
1: Ako po ay nasa FEU na.
3: Yes.
1: Tumatakas po tayo pag alam natin na may mga
3: debate,
1: gagawing debating sa politika. Eh, tumatakas po tayo dyan. At doon nakita natin yung labanan ng halimbawa si Tolentino, yung yumaong dating senador Arturo Tolentino,
3: mm-hmm,
1: na sana siya ang maging presidente.
3: Yes, vice president siya noon.
1: O, dahil vice president po siya ni kinidnap di umano na Ferdinand Marcos Sr.
3: Yes.
1: Pero hindi po nangyari yung sinatawag natin the law of succession.
3: Mm-hmm.
1: Kung hindi, yan po nagsimula, hindi lang ngayon, kundi sinimulan po yan sa panahon ng yumaong revolutionary president Cory Aquino. Itinilaga, di ba?
3: Mm-hmm.
1: Ay itong si ano, si, sino nga ba yan? Gingo na ba yan?
3: GMA.
1: Kay GMA yun, yeah, eh. Basta,
3: si Laurel ang kanya, siya ang presidente.
1: Dapat si Laurel ang vice president, pero hindi po nangyari. Kaya nagalit din si Doy Laurel, yumaong Doy Laurel. Ano, ha?
3: Hindi natubad yung usapan.
1: Dahil yung partido niya ang ginamit,
3: yes,
1: ha? Ni yumaong Cory Aquino nang siya ay tumakbo sa pagka-pangulo. Ngunit sinasabi nila na nadaya daw po, mga, yes, kaibigan. Pero ngayon, nakikita natin, maging ito pong ikinukulapol at sinasabi na 41.7 million tinatawag na deposito, di ba? Nang tila mag-ama, ha?
3: Yes.
1: Mayor panoon si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at si Sara Duterte, di ba? Meron silang
3: joint account,
1: time deposit na joint, na 41.7 million dahil lumaki na po sa interest. Yung po ang original ay 40 million.
3: Yes.
1: Tumubo ng tila 1 million at yan po ay simula noong 2011. Ha? 2011 pa, hindi pa malay mag-presidente. Si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at maaaring bata pa, ha? Itong si Vice President Sara Duterte. Kasi 2011, ilang years na yan, kumbaga, 10, 20, mga 15, 16 na taon na.
3: Ibabawas mo ito.
1: Yan, mga kaibigan. Pero sabi nga, sa kanilang mga pahayag, sa kanilang mga akusasyon, bilyon-bilyon ang sinasabing deposito at ari-arian, di ba, ng mga Duterte o ni Vice President Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio.
3: Yes.
1: Kaya yan po ay walang katotohanan. Sapagkat lumalabas 41.7 million pati na po ang interest, ang naging deposito sa banko nito pong si Vice President Sara Duterte.
3: Time deposit siya.
1: At nakakalungkot isipin, ano, ha? Lahat puro kasinungalingan. maging itong witness ngayon na si Madriaga, na hindi pinaupo, si Gracioso, ha, nahalata mo namang puro kasinungalingan dahil sa blay, yung mga petsa, yes, ng kanya-kanyang sinasabi ng pagdi-deliver ng milyong-milyong halaga ng salaping nakasilid sa maleta, na siya mismo ang i-deliver, nag-deliver, na may kasama pang kakanin. Ha? Diba? Imposible naman, nasasama mo pa ng kakanin na parang gusto mong palitawin na so close to you kayo ni Vice President Sara Duterte, na may bit-bit ka pang kakanin kasama nung sinasabi mong milyong-milyong halaga, ha, na nakasilid sa maleta na i-deliver daw po nitong si Gracioso. Ha? Pero sumablay ka sa mga petsa na yung tinukoy doon sa sinasabi mong tagatanggap ng pera nito pong si Vice President Sara Duterte na si Jeffrey Tupas. Mga kaibigan, ha? Dahil sinasabi mo, ting magdi-deliver ka ng pera ay ibigay mo kay Jeffrey. Yan. Ano ang pangalan? Ibe, Jepoy. Jepoy, ha? O yan.
3: Jeffrey Tupas.
1: Kaya, yan mga kaibigan, eh, meron pala namang ebidensya na ipinapakita itong Jeffrey Tupas na nagpapasinungaling sa aligasyon nito pong si Gracioso. Meron po siyang ticket, meron siyang passport, meron siyang tatak ng immigration, ha? Na nung petsang sinasabi mo, siya ay nasa ibang bansa. Dalawang beses nawala siya, at nasa ibang bansa noong panahon na sinasabi nitong si Gracioso na siya ay nag-deliver at inaabot niya kay Jeffrey Tupas yung maletang naglalaman po ng salapi. Pero sa mga counter, affidavit, nito pong si Tupas ay nandoon po yung passport, yung ticket, at yung tatak ng immigration, di ba?
3: Nasa bansa talaga siya.
1: Talagang siya, at may mga video pa, di ba?
3: Mga picture din,
1: na siya ay nasa ibang bansa. So, paano ngayon? Ano ngayon ang gagawin ninyo? Buking na kayo ay nagsisinungaling at yung inyong mga pahayag ay isang malaking kasinungalingan, di ba?
3: Yes.
1: Dahil nga napapatunayan at may mga ebidensya na ipinakikita ang depensa habang kayo ay hanggang sa salita lamang na puro akusasyon, bintang, na wala naman pong kaakibat na ebidensya. Ayan.
3: E tita Carmen, ang PNP nga, sinagot siya. Sabi niya, hindi ko niya alam na demote siya, dismiss siya. Sabi niya, PNP, nagkapila ka pa eh. Oh, paano hindi mo alam?
1: Okay. Kaya nga, yun po, nakikita na natin ang kasinungalingan. At puro tanging witness ang ginagamit ninyo. Simula kay Bato-Bato, Las Cañas, buti na lamang umatras yung attorney Sabio, iniatras yung kanyang kaso
3: sa ICC.
1: Sa ICC. Hindi dahil sa siya ay hindi binabayaran itong si Sunny Trillanes na napag-alaman, ay siya palang scriptwriter, ha, nitong sina Mato-Bato, Las Cañas, Madriaga, Gracioso.
3: Bibigay pa yan.
1: Meron pala siyang ano tinatawag na access. Ang nagtataka tayo, kaya nga takantaka tayo, yan na ba ngayon ang trabaho ni Sunny Trillanes, di ba? Yung maging scriptwriter para labanan kung sino yung nagpabayad sa kanya, di ba? Para, o umuupa sa kanya, para labanan kung sino man ang nakaupo sa administrasyon. Pero ngayon, tila di umano, ha? Ay ang kasalukuyang administrasyon ang nagbabayad kay Sunny Trillanes o ang dating senador Antonio Trillanes III, di ba? So, yan po ngayon ang istorya nitong si Trillanes na kung meron dapat na makasuhan, o maimbestigahan at makasuhan at makulong kung kinakailangan ay ito pong si Trillanes. Tandaan po ninyo, ha, yung 16 na beses na pabalik-balik na ayaw niyang ipakuha ang notes ng kanilang pinag-uusapan diyan po sa China at nagkaroon ng senaryo na stand-off na kailangang walang aalis sa dalawang barko ng China at ng Pilipinas. Ngunit binunot ang barko ng Pilipinas sa dahilan na ito ay sira, kailangang ipagawa. Eh, kasi sila, siya ay sira. Hindi ko iaalis yun, di ba? Dahil yun ang usapan, di ba?
3: Kung mag-pull out, sabay dapat.
1: Eh, hindi po eh. Paano naman mananalo China kung nag-pull out ang China? Mm. Eh, ang usapan kung sino ang mauna. Oh, ngayon, nauna ang Pilipinas. Kaya agad-agad, nagpatayo ng mga structure ang China sa Scarborough Shoal. Tanda na kanila ang Scarborough Shoal. Yes. At ngayon, yan din ang maaring gawin sa mga isla ha, na kanilang minamanmanan sapagkat tila may natuko sila o may napag-alaman sila na may mas malaking deposito tayo ng langis sa ilalim ng dagat dyan sa parte ng Palawan. Mas malaki kaysa dun sa Malampaya oil, mga kaibigan. Yes. Oh, so, kaya ikot sila ng ikot, ha? Dahil meron silang vested interest. Mm. Alam naman po ninyo, pagdating sa China, sa mga Chekwa, tuso ang mga Chinese. Pero, hindi ko po dine-generalize, hindi ko lahat. Dahil meron tayong katabi na Chekwa din, ha? Chekwa din po, may lahi din Chekwa, pero ang masasabi ko, eh, ito po naman ay lumaki sa Pilipinas at ang ugali ay ugaling Pilipino. Yan, mga kaibigan. Pero tayo ay may pag-uulat mula kay Chris Lucas, kiskisan sa pagitan ni SILG Remulla at Vice Mayor Respicio tumitindi. Okay, Chris Lucas, ano ba yung tumitindi na yan? Ibalita mo.
3: Yung kiskisan?
4: Yung kiskisan sa pagitan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Reyna Regis Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Sa pinakahuling ulat, sinabi ni Remulla na kanyang iririmit o ipadadala kay Respicio ang halagang 28,000 pesos na siyang halagang nagastos ng Vice Mayor para sa kanyang drug test. Matatanda ang humirit si Respicio ng refund kay Remulla para dito. Lumabas naman kahapon ang resulta ng nasabing drug test at nagnegatibo si Respicio sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Kaugnay nito ay kinongratulate naman ni Remulla si Respicio sa pagiging drug-free, subalit sinabi nito na natural na may sayad sa utak ang Vice Mayor. Nag-ugat ang bangayan ng dalawang opisyal nang sinabi ni Remulla na nais niyang ipadrug test si Respicio matapos ang sigawan na naganap sa regular session ng Sangguniang Bayan ng Reyna Regis Isabela noong October 5. Habang isinusulat ang balitang ito, ay wala pang pahayag si Respicio kaugnay sa pag-remit ni Remulla ng nagastos para sa drug test na ginawa sa isang prominenteng hospital. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chris Lucas. At naku naman, ano ba naman itong mga politiko natin? Ano ba naman itong mga humahawak ng kapangyarihan at posisyon, di ba? Eh bakit pumapatol kayo?
3: Puro bangayan eh.
1: Eh bakit naman ninyo inaakusahan ng drug addict na wala naman kayong katibayan? O ngayon, nagpa-drug test, ito pong Vice Mayor ng Abra, ha? O, ano nga ba yung sa ano?
3: Mercedes.
1: Ha? O, nagpa-drug test. Napatunayan na siya ay hindi gumagamit ng anumang uri ng droga sapagkat pati buke. Nagpa-test siya. O, so, tama lang siguro na i-charge sa'yo.
3: May utang ka ngayon.
1: Jan, DILG Secretary John Vic Remulla, yung kanyang ginastos para patunayan na walang katotohanan ang iyong mga bintang. Yan, ako, Maria.
3: 28,000 daw ang gastos.
1: Walang asukal, oo. Kaya, Yan po parang mga bata eh, ha? Mm. Mga asal bata. Pero ang hindi nating matarok ay ito pong ating DILG Secretary. Bakit masyado kayong mga maninipis? Ha? Masyado kayong, tawag dito, sensitibo. Mm. Ha? Eh, yung tao, eh, kalayaan naman namin magsalita eh. Yes. Diba? O kung katulad ng ginawa mo, kung walang patunay, o pinatunayan naman ni Vice Mayor Respicio na hindi siya addict. Mm-hmm. Eh ikaw, anong patunay mo na addict yung iyong akusasyon kay Vice Mayor mm-hmm. Respicio? Para kayong mga bata, di ba? Mm-hmm. Parang hindi kayo karapat-dapat sa iyong tungkulin na hinawak ang bilang kalihim mm-hmm. o kasama po sa gabinete ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Kaya malaki-malaki po ang pagkakaibe ng matandang Marcos sa batang Marcos. Mm-hmm. Sapagkat yung matandang Marcos, pag nagsalita po yun, kahit pasabihin ninyong diktador, kahit ano pang iakusa natin kay yumaong Pangulong Marcos Sr., eh wala pong mga napatunayan eh. Mm-hmm. Diba? Doon sa inyong mga binibintang. At yung inyong ibinibintang noon na magnanakaw ang ating yumaong dating Pangulong Marcos Sr., yan po ay gawa-gawa ng mga magkasabwat na di umano ay makakaliwa at liberal party. Mm. Diba? So, natapos na po tayo dun sa istoryang yon. Ngayon, ito naman pong batang Marcos, yes. Itong Marcos Jr. ang ngayon ay tila nagagalit ang sambayan ng Pilipino sapagkat sa labis na kahirapan na pinapasan ng taong bayan. Mm-hmm. Diba?
3: Yes.
1: Dahil wala po kaming nakikita, walang nakikita yung ating mga kababayan na mga malalaking proyekto, mga programa ha, na magbibigay ng hanap buhay sa ating mga maliliit na mga kababayan na walang kakayahan, di ba? Mm-hmm. Para mabuhay ng komportable, yes, o disente. Ha, dahil wala pong binubuksang programa ang kasalukuyang administrasyon. Puro po press release. Yes. Puro sabi, kung natatandaan pa natin, ha, na sinabi sa unang SONA ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., 6 milyong pabahay,
3: yes,
1: ang aking gagawin.
3: Mm.
1: Sa pangalawang SONA, 3 milyon na lang. Eh ngayon, sa balita po ni Chonayu, 50 pamilya ang inilipat sa pabahay. Mm. So, 50 pabahay lang.
3: Mga LGUs na pabahay pa yun.
1: Ano ba yan? Sus Mariano, garapong walang asukal. Lumalaki ng lumalaki. Tumitindi ang laki ng ating utang.
3: Yes.
1: Utang ng utang ng utang na ninyo. Mm. Kami ang nagbabayad.
3: Mm. Diba? 19.61 trillion na.
1: Tapos, walang pondo. Ha? Mga pondo sa mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno, pondo ng PhilHealth. Hanggang ngayon, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ibabalik yung kinuha ninyo o kinuha ni Recto, ni Batman, Ralph Recto na ngayon po ay naging executive secretary na ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Wala pong bumabalik. At inalisan pa.
3: Mm-hmm.
1: Ng pondo sa halip na dagdagan ang subsidy para lumawak ang mga mapaglilingkuran ng PhilHealth na mga may sakit nating kababayang mahirap o mga naging empleyado na dapat ay magbenepisyo sa PhilHealth.
3: Yes.
1: Wala po. Ha? Oh. At yung iba pa rin mga tinatawag na proyekto, yung katulad ng railways,
3: mm-hmm,
1: at saka yung
3: Subway
1: natin. Subway, ha?
3: Usog na usog nakala yung natin, pecha na pag
1: nakala natin ay itutuloy na yung Subway. Tuwan-tuwa na tayo, ha? Mm. O dahil mababawasan yung traffic, dahil mababawasan ang mananakay sa mga pampublikong sasakyan, mm, sa mga tinatawag na transportasyon na mga jeepney, bus, di ba? O, mababawasan. Kaya mababawasan din po ang traffic. Eh, pero hindi po ganyan. Hanggang ngayon, wala pa rin. O, yung mga tren na dapat isa rin sa para mabilis na pag-usad ng ating ekonomiya, dahil yes, kung mabilis ang transportasyon, pag-ayout ng mga kalakal, magiging mas mabilis po ang pag-ikot ng ating ekonomiya,
3: yes,
1: na ngayon ay tila unti-unti na pong palubog, mm, ng palubog. Hanggang sa isang araw, bumagsak na po ang ating ekonomiya na magbibigay ng isang malaking dagok sa bawat isang mamamayang Pilipino. Si Chona Yu, may pag-uulat. Ano naman to? Boxing? Ano to? Palace President na Rocky, mm, nakipagsuntukan kay Pacquiao. Chona Yu, ibalita mo.
5: Suot ang boxing gloves, buong tapang na umakyat ng ring si Polish President Karol Navrotsky para makipagsuntukan kay National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa Ilorde Gym sa Sukat, Paranaque. Base sa Facebook post ni Pacquiao, makikitang nag-stretching muna si Navrotsky bago ang laban. Nagpakitang gila si Navrotsky sa kanyang mga straight punch, two-punch combination na upper hook at iba pa. Sinabi naman ni Pacquiao na isang karangalan na i-train si Navrotsky. Enjoy naman ang fans sa panunood ng laban. Nasa bansa si Navrotsky para sa isang state visit. Ito ang unang pagkakataon na bumisita sa bansa ang isang presidente ng Poland. Layunin ng pagbisita ni Navrotsky na palakasin ang defense and security, trade and investment, agriculture, science and technology at tourism. Una rito, nagkaroon na rin ng bilateral meeting si Navrotsky kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Romel Madrigal, isunod po natin ang kanyang pagbabalita. 150 bagong motorsiklo, dagdag mobility sa pulisya ng Calabarzon. Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Mas mabilis na pagtugon sa emergency at banta ng seguridad. Ito ang layunin ng pagkakalob ng 150 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Calabarzon. Isinagawang blessing at turnover ceremony sa Camp Brigadier General Vicente Lim sa Calambas City, Laguna, kung saan dumalo bilang guest speaker si DILG Secretary John Bicrim Mulya kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. at PRO Calabarzon Regional Director Police Brigadier General Dominic Baca. Iginit ni Rimulya na dapat laging handa at mobilidad ang mga pulis lalo na sa mga lugar na masikip o mahirap marating ng malalaking sasakyan. Ani Rimulya, every policeman must be mobile, every policeman must be ready. Binigyan din ni Rimulya ang kalagahan ng Unified 911 bilang isang sistemang nag-organize sa iba't ibang responders, kabilang ang LGUs, PNP at Bureau of Fire Protection para mas mabilis ang pagtugon sa emergency. Ayon naman kay Police Brigadier General Bacay, ang mga motorsiklo ay dagdag capability ng PNP para sa mas mabilis at mas epektibong police response at crime prevention. Layunin ang programa na mapalapit ang serbisyo ng pulisya sa mga komunidad at makatulong sa pagbuo ng a more responsive, safer Calabarzon. Ako si Romel Madrigal, nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Very much, Romel Madrigal. Si Jojo Sikat, mayroon din pong pag-uulat. Senator Mark, saludo sa tagumpay na ipinamalas ng mga Pinoy athlete sa Asian Games. 20 years sports roadmap isinusulong. Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Binati at pinuri ni Senator Mark Villar ang delegasyon ng Pilipinas sa 2026 ASEAN Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos magtala ng bansa ang ng pinakamalaking medal haul sa loob ng 60 taon na may kabuang 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso. Ayon kay Senator Villar, ang kahangahangang performance ng mga atletang Pilipino ay isang malaking karangalan para sa bansa at patunay na likas na husay at potensyal ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Nauna sa medal campaign ng Pilipinas sina Kalyos Idrael Kaloyulo na nag-uwi ng 2 gintong medalya sa men's floor exercise at men's vault. Namantalang si AJ Obiena na muling nagkampiyon sa men's pole vault at nagtala ng bagong ASEAN Games record na 5.91 meters at Jesus Gabriel Yape na nagkamit ng ginto sa mixed individual virtual taekwondo. Nag-uwi rin ang Pilipinas ng 9 na pilak sa panguna ng Gilas Pilipinas Women's 3x3 Basketball Team. Carlos Paalam, Kurt Bryan Barbosa, Tatiana Kesha Mangin, Juliana Michael Candelaria, Luz Alexandra Enriquez, Jean Cloud Saglac, Marijun Adriano at Women's Sepak Takraw Team. Para kay Villar, ipinapakita ng lawak ng medal haul ng bansa na kayang magtagumpay ng mga atletang Pilipino sa iba't ibang sports kung mabibigyan sila ng sapat na oportunidad, paghahanda at tuloy-tuloy na suporta. Sinabi ni Villar na ito yung layunin ng isinusulong ng Senate Bill No. 2531 o yung mga panukalang Roadmap for Sport Excellence Act na naglalayong magtatag ng 20 years na pambansang balangkas para sa pagpapatupad o pagpapaunlad ng sports mula sa grassroots talent identification at training hanggang sa elite at international competition. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng Philippine Sports Commission, katuwang ang Philippine Olympic Committee at National Academy for Sports ng pangmatagalang Sport Excellence Roadmap upang palakasin ang grassroots program. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat, masipag po natin tagapag-ulat at National Press Club Director po, mga kaibigan. Ito nga po, babalik tayo sa ating tinatalakay. Ha? Ito pong mga witness ha? Na tila sinimulan sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi pa nga nakakaupo. Halos hindi pa umiinit ang fit sa pagkakaupo sa kanyang pagkakahalal bilang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Inumpisa na po ni dating Senador Antonio Trillanes na gibain ang dating Pangulong Marco ay ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte para po maipalit si dating Vice President Lenny Robredo. Yun po ang pakay niya noon eh. Ha? Nasirain, wasakin, gibain si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ipalit ito pong natalo na si Lenny Robredo o dating Vice President Lenny Robredo. Yan. At dyan, nagsimula na si Mato-Bato, si Las Cañas sa pag-uugnay kay dating Pangulo na sangkot doon sa tinatawag na EJK, mga kaibigan. At hindi lang yan, pati sa droga. Yes. Ha? Hinihilan nila pababa ang dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi po sila nagtagumpay. At ngayon, mukha silang mabibigo na naman ha? Na para mapagbagsak ang ating Vice Presidente Sara Duterte sa kanilang ginagawang mga script na puro kasinungalingan, ipinipresenta ay yung mga tinatawag na fake witness na katulad ni Madriaga na isa palang bilanggo, ha? At sasala po ito
3: kidnapping
1: ha? At ito pong si Gracioso na isa rin po palang sinungaling ng scriptwriter din ay tulad din ng mga scriptwriter sa panahon ng yumaong dating Pangulong Marcos Sr., liberal at makakaliwa. Ngayon, ang scriptwriter naman ay marami. Ha? May Dilawan, may Pinklawan, si Trillanes, ha? At ang Liberal Party. Yan, dahil ang Liberal Party, parang tila mga magkakakabit sila ng makakaliwa eh. Ha? Yung pong Liberal Party ay parang utak kaliwa din. Ha? Parang iisa yung kanilang ideology. Di ba? Na sinusunod. Propaganda-wise, basta yan, maisaksak natin sa isip ng taong bayan, kay totoo yan, kay hindi. Basta sabihin natin ang sabihin dahil ang paulit-ulit na narinig na kasinungalingan ay magmumukhang totoo sa bandang huli. So, yan po ang kailang purpose dyan. Makondisyon ng isip ng taong bayan ng ating Vice President Sara Duterte ay isang kurap o lustay na Vice President. Diba? Yan. Pero tila nagkamali rin sila itong prosecution sa pagbibigay ng tinatawag na pambansang stage kay Baste Duterte na kung sakali man na inyong mapabagsak ang ating Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng impeachment, aba, may hahalili din. Duterte pa rin. Ha? Na tila ngayon ay binubuo na at may mga grupo-grupo na itinatayo, ha? Na Baste Duterte for President. Yan, mga kaibigan. Kaya, at kung sakali man na ma-impeach ninyo o maging guilty sa impeachment na inyong pilit na isinusulong, ha, kahit puro kasinungalingan at hindi pinaniniwalaan ng taong bayan, ha, at isang pag-aaksaya ng salapi ng taong bayan. Ha, sapagkat maluwanag naman po na isang pag-aaksaya sa salapi ng taong bayan dahil ang hinahanap ninyo ay 125 million lamang. Ha? Samantalang, ang Confidential and Intelligence Fund ng Ombudsman, 500 million. Ng DILG, 500 million. Di ba? So, napakalaking ng disparity. Malaki po ang agwat ha? Sa halaga ng hinahanap ninyo sa Vice President at sa halaga ng Confidential Intelligence Fund ng iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at lalong higit sa Confidential Fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Na bakit hindi ninyo inuusisa? Yes. Saan ba na pupunta? Sino-sino bang binibigyan ninyo? Meron din bang piatos? Meron din pang kung ano-anong mga pangalan na hinahanap ninyo kay Vice President Sara Duterte na meron din dapat ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil hindi po pwede na ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga asset ng gobyerno na nagbibigay ng impormasyon, mahalagang impormasyon sapagkat yan ay maring magdulot ng panganib sa buhay ng mga asset na nagbibigay ng impormasyon sa sampu ng kanilang mga pamilya. Yes. Kaya ang inilalagay ay kung ano-anong mga aliases. Pangalan. At maliwanag naman, dahil confidential, ibig sabihin, sikreto, hindi pwedeng ihayag. Katulad din ng ginagawa ninyo na pagdibarge o paghahayag, pagbubulgar ng mga depositong salapi ng inyong kalaban sa politika. May ruling po ang AMLAC na binasa ni Attorney Mark Binluan nung nagtetestify itong si Beneventura na bagong hirang na AMLAC. Na bawal pala naman tumistigo ang AMLAC. Di ba?
3: Yes.
1: Bawal din mag-debarge ng mga deposito not unless with the permission ng may deposito at ng bangko.
3: Mm-hmm.
1: Yan, maliwanag po eh. Hindi naman pwedeng basta-basta kayo tira ng tira. May mga batas, may mga ruling ang bawat ahensya na inyong ginagamit para sa ikapagtatagumpay ng inyong masasamang hangarin. Kaya
3: nakikita
1: ng taong bayan na sablay ang inyong ginagawa na impeachment trial laban sa ating Vice President Sara Duterte at isang malaking pag-aaksaya ng salapi ng taong bayan na dapat sana sa halip na sa walang kapararakan, walang kakwenta-kwenta, na puro kasinungalingan ng mga aligasyon, ay inilaan na lang sana ninyo sa pagtulong sa ating mga nagdadaluhap, mga naghihirap na mga kababayan na halos walang makain, halos walang maipagamot, ha, o walang pampagamot, ha, at iba't ibang kahirapan na kanilang dinaranas dahil sa walang binubuksan ng na oportunidad ang ating gobyerno para makapaghanap buhay at magkaroon ng disenteng pamumuhay ang ating mga mahihirap na kababayan. Pagkatapos sasabihin ninyo, lumiliit ang bilang ng kriminalidad, nagkakamali na naman kayo, isa na naman sablay, isa na naman kasinungalingan ang inyong pinagsasabi sapagkat lalong dumarami ang mga drug addict na siyang dahilan kung bakit dumarami ang kriminalidad sa ating bansa.
3: Yes.
1: Pero tayo magbibigay muna po ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. Pakiusap po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, take it away.
8: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasaimpapawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Yan po ay alas 6 ano, ha? Hanggang alas 8 ng umaga. Si Chona Yu may pagbabalita, anak ni Dad, Executive Secretary.

0: at Paranaque City Regional Trial Court Judge Lailani Marie Dacanay Grimares bilang mga bagong CA Justices. Ayon sa PCO, ang pagtatalaga sa tatlong bagong mahistrado ay bahagi ng pagpapalakas sa sangay ng hudikatura at pagsuporta sa maayos na pagpapatupad ng hustisya sa bansa. Si Bersamin Emboscado ay panganay na anak ni dating Executive Secretary at dating Chief Justice Lucas Bersamin. Nagsilbi rin si Bersamin Emboscado bilang presidente ng Philippine Judges Association noong January 2026. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chone Yu. Bago po natin papasukan ang pag-uulat ni Romel Madrigal, si Don Pepot.
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe sa Facebook, pakishare po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakin po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakin po yung palatang ito ng pulso ng sambayana. May comment section kami dyan. Dyan yung padala yung mga mensahe sa Facebook at sa YouTube. Magpadala rin kayo mensahe at babasahin po namin Tita Carmen. Lahat ng mga mensahe yung pinapadala po ninyo.
1: Okay. At i-welcome lang natin na Don Pepot. Mm. Ang dumating na po na kapatid,
2: yes,
1: anak at apo ng inyong lingkod. Mm. Ang aking kapatid, Virginia Arceo Padilla.
2: Hello po, Tita Baby. Welcome back.
1: Ang aking anak na si Geraldine Arceo Plegaria. At ang aking apo,
2: yes. Welcome back, Ate Jay.
1: Si Jaja Sol, yes. Mga kaibigan.
2: Hello, Jaja.
1: Yan, mga kaibigan, ha? Mga bagong dating.
2: Yes, masayang bonding na naman ito.
1: Oo, inaaya pa ako . Na doon daw ako matulog dahil miss niya ang kanyang mami. Ayan, yes. Okay. So, balik po tayo, ha? May mga sinasabi po meron tayong palang isa pang pag-uulat. Si Santo. Si Romel Madrigal, Santa Rosa River, lilinawin ang legal na hangganan. Santa Rosa at Binyan, kasundo ang DENR o Department of Environment and Natural Resources. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Mas malinaw na hangganan at mas maayos na pamamahala sa Santa Rosa River. Ito ang layunin ng bagong kasunduan ng Santa Rosa at Binyan City Governments kasama ang DNR Calabarzon at Penrol Laguna. Lumagda ang magkabilang panig sa magkahiwalay ng Memorandum of Agreements para sa delineation ng legal easements sa paligid ng Santa Rosa River. Nilagdaan ito ni DNR Calabarzon Regional Executive Director Henry Adornado, Santa Rosa City Mayor Arlene Arcillas at Binyan City Mayor Angelo Alonte. Ayon sa DNR, itong kauna-unahang inisyatibo ng ganitong uri sa rehiyon na nakabatay sa Water Code of the Philippines at DNR Administrative Order 2021-07. Layunin ang delineation na matiyak ang tama at legal na hangganan ng mga easement sa tabi ng ilog na magiging batayan sa land use planning, pagpapatupad ng development regulations at infrastructure projects. Mahalaga rin ito sa flood risk reduction, waterway protection at public safety, lalo na sa pag-iwas sa mga sigalot na kaugnay ng mga instruktura at aktibidad sa tabi ng mga daluyan ng tubig. Inaasahang magbibigay ang proyektong ito ng mas malinaw na batayan sa pagpapaunlad ng mga lugar sa paligid ng Santa Rosa River habang pinangangalagaan ang ilog at kaligtasan ng mga komunidad. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po naman natin ang pag-uulat ni Jojo Sikat, Senator Cheese. Isinusulong ang panukalang bubura sa housing loan para sa mga biktima ng kalamidad. Parang mahirap yan. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Pinangunahan ni Senator Francis Cheese Escudero ang pagpasa sa ikalawang pagbasa ng isang panukalang batas na magpapatawad o magbubura sa mga utang sa

0: bahay ng mga pamilyang nasa lanta ng kalamidad. Dahil dito, mahigit sa 9.5 bilyon piso na hindi na bayaran ang housing loan ang mapapawalang visa o hindi na kailangan bayaran ng mga apektadong pamilya. Tinatawag bilang Residential Emancipation for Calamity Survivors Act na layunin ng Senate Bill No. 2508 na alisin ang obligasyon sa utang sa pabahay ng mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa ilalim ng Assistance Program for Calamity Victims ng National Housing Authority na ayon kay Escudero na isiyang tagapamuno ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement. Pinubura ng panukalang ito yung mga hindi nabayarang utang o obligasyon sa pabahay ng kabuanga ng utang, mga hindi nabayarang hulog, interes, multa at karagdagang sigil, at iniutos ang pagpapalabas ng Certificate of Condonation na magpapawalang visa sa lahat ng pagkakaprenda sa mga apektadong unit. Inaatasan ang Department of Human Settlement and Urban Development at NHA na isumite sa Kongreso ang isang detalyadong listahan ng lahat ng condone loans sa loob ng 2 taon sa ilalim ng panukalang batas. Binigyan din pa ng veteranong mababata sa mga probisyon na nagbabalik ng karapatan sa mga benepisyaryo na nawalan ng pabahay nang dahil lamang sa hindi pagbabayad o tiniling din na ibasura ang mga nakabimbing kaso ng pagbawi ng ari-arian at baliktad rin ang mga silang parangal o pagpapalayas sa mga pamilya ayon sa pagkakabanggit. Inaatasan din ng Senate Bill No. 2508 na ipinasa sa ikalawang pagbasa noong September 30 ang Register of Deeds na maglalabas ng magre-rehistro ng mga titulo para sa mga kwalipikadong beneficiaryo sa loob ng 60 araw mula nang ilabas ang Certificate of Condonation. Ako si Giorgio Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Ayan po, mga kaibigan, na may banta yung 32 milyong mahigit na bumoto sa ating Vice President Sara Duterte na kung sakali daw guilty ang mangyayari, na alam naman natin na imposibleng maging guilty, ha? O dahil hinohokus-pokus po maging yung pagbingwit ng mga boboto, halatang halata, ha? Kaya sablay na sablay kung sino man ang gumagawa ng script, dahil ang mga senaryo agad nakukumpirma sa isip ng taong bayan na yan ay gawa-gawa na script ng kasalukuyang administrasyon na tila ayaw mawala, na gusto ay manatili sa poder ng kapangyarihan, ngunit hindi mangyayari sapagkat di umano ang 32 milyong mahigit na bumoto kung sakaling maging guilty si Vice President Sara Duterte ay magpi-people's power di umano. O, di ba? Hindi natin masasabi sapagkat kung dumarating na sa sukdulan ang taong bayan, hindi man sa dahilan na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, kung hindi ang nakikita po natin ay puro bending dalo na tila ang mga may kapangyarihan ang nakakapangyari sa bansa at hindi ang ating batas. Yes. Na kapag kagusto nila, kapag ikaw ay kalaban, kapag ikaw ay naninindigan para sa katotohanan at para sa karapatan ng mamamayang Pilipino, gigipitin ka, aakusahan ka, sasampahan ka ng kaso, ha? At ipakukulong. Halos wala na pong natitira sa minority. Halos lahat ay may kaso. Ha? Yes. Si Bato, nagtatago dahil sa ICC warrant. Yes. Si Jinggoy Remulla, nakakulong. Ha? Senator Marculeta, nakakulong. Ha? Cayetano, kasalukuyang pilit na binibingwit sa tulong nitong si Pampilo Lacson, ha? Mm-hmm. O Senator Pampilo Lacson.
2: Ginasuhan na rin sa ombudsman yung ginakasuhan.
1: Si Bilyar. Ha?
2: May kaso na yung kapatid niya.
1: Lahat po sila may kaso na. Nakapagka hindi sila sumang-ayon sa gusto at kapritso ng kasalukuyang administrasyon, maliwanag pa sa sikat ng haring araw, sasama sila sa kulungan kay Senator Jinggoy Estrada na ayaw pa rin bumigay, ha? Hanggang ngayon, kaya ha, tila lalong pinabibigat, ha? Para nang sa ganun ay baka sakali kung masyadong mabigatan na ay bumaliktad na. Mm-hmm. Pero nananatili pong naninindigan ang ating Senator Jinggoy Estrada. Yes. At ito naman pong si Senator Marculeta, bagamat pinayagan na makapag-bail ng Sandigan Bayan, hanggang ngayon hindi nating alam kung siya ay nakalabas na o hindi, sapagkat hindi po natin nakikita, mm-hmm, ha, no, umaattend ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yes. Halos lahat may kaso na.
2: Si Loren Legarda.
1: Loren Legarda.
2: May nakambar.
1: Pati yung kanyang anak po na si Congressman Leviste, mm-hmm, may inisyo na po na warrant of arrest. Mm-hmm. Violation daw ng Public Act.
2: Mm-hmm. Ha? Service Act.
1: Eh. Oh, yan. Mga kaibigan, si Robin Padilla, meron na rin pong kaso. Yeah. Halos lahat sila eh. Parang tila ang matitira na lang ay si Senadora Aimee Marcos. Mm-hmm. Eh, pero ito pong si Senadora Aimee Marcos ang bunyag ng bunyag eh. Ha? Mm-hmm. Ang salita ng salita. At nagahayag na dapat ay isikreto na plano ng mga nasa administrasyon. Pero siya po ang matapang na nagbubulgar sa mga gagawin ng mga ambisyoso, gahaman at sakim sa kapangyarihan at salapi ng taong bayan. Ha?
2: Yes.
1: Ang siya po ngayon ay nangyayari o siya pong nagpapatupad ng mga bending the laws, mm-hmm, mga kaibigan. Kaya halos lahat po, kinasuhan na.
2: Yes. At kaya, si Chisco Dero naman at si Villanueva, pinapaalalahan na naman ni Trillanes.
1: Oh,
2: na parang hindi dating pwede. Ipagbabanta ang dating.
1: Hindi
2: eh.
1: Pwede raw na hindi, mm-hmm, kasuhan. Mm-hmm. Dapat kasuhan sapagkat meron daw ginawang kasalanan. Kaya ikaw, Trillanes, dapat ay kasuhan ka sapagkat lumilitaw base sa detalye ng mga dating sundalo, ikaw ang namamagitan sa pagitan ng ICC at ng kasalukuyang administrasyon na di umano ay siyang nasa likod ng pagkidnap sa pilitang pagpapadala sa The Hague, Netherlands sa atin dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa pangunguna ni dating PNP chief na ngayon ay na-demote bilang MMDA.
2: General pa rin, pero manager na.
1: Bilang general manager. Yan po, mga kaibigan, ha? Yung sinasabi natin na mga dapat, ha? Ay siyang nangyayari ay ang kagustuhan ng taong bayan at hindi lamang po ang gusto ng kasalukuyang administrasyon ang dapat ay siyang mamayani.
2: Kaya nanonood lang taong
1: bayan. Lumalabas po, mga kaibigan, na tila natatakot din eh. Mm. Ha? Tila takot din ang mga tulpos at ang iba pang mga senador at kaya kanilang tinututulan yun daw paulit-ulit na pagbasa ni Attorney Mark Benluan ng provision ng AMLAC, mm, na may parusa, mm, ha, ang sino mang magdidibald ng mga account, mm, ha, ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. At hindi lang yan, sa lahat ay bawal po, mm, na idibald yung mga deposito, bank account, ha, mm-hmm, ng sino man. Sapagkat bukod sa may batas tayo na Privacy Act, ay meron din pong ruling ang AMLAC. Kaya yan ay dapat sundin. Hindi pwedeng ipairal yung gusto kahit sinasabi nila na sometimes we have to bend the law. Ayon po yan kay Senator Judge Erwin Tulfo na siya rin pong nagmungkahi. Ha? Siya rin ang nangunang nagmungkahi na para babaan ang threshold vote from 16 to
2: 14.
1: Yan, mga kaibigan. Kaya puro bending the law. Yes. Ha? Sa susunod, kayo naman ang mabibending the law. Tingnan po natin yan pag dumating ang panahon. Sabi nga, weather lang.
2: Kung ano yung panukat mo, yun ay susukat sa'yo.
1: Akala ninyo forever kayo eh. Akala ninyo panghabang panahon ng inyong mga kapangyarihan. Wala pong panghabang panahon. Iisa lamang po ang panghabang panahon habang ang mundo ay mundo ay ang ating Panginoon Jesus o Jesucristo.
2: Amen.
1: So, babasa na po tayo. Opo, sabi opo ni Boyet Velasco, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Haji Evangelista, ano ba ito? Morning po, Tita Carmen at Sir James.
2: Sister Reverend Guhilde, nagpadala ng maraming icon.
1: Sabi ni Rick Orasyon, may kaso na si Congressman Leviste. Ibig sabihin niyan, Senator Lauren Legarda, stay in the minority. Kailangan ko, ako rin maninindigan ako eh. Ikulong niyo ko. Oh, kung mapatunayan naman na walang kasalanan, pagkatatapos sa 2020, tapos na ang kanilang termino eh. Yes. Diba?
2: Kesa mag-compromise.
1: Magkaka-eleksyon na tayo. Sino man ang manalo, siyempre re-reviewin yung mga kaso ninyo. Pari-review ninyo.
2: Yes.
1: Kung magtiis kayo, bayani naman kayo sa mata ng taong bayan. Dahil kayo ay mga taong naninindigan sa tama, yes, sa Diyos at sa tao. Manindigan ka sa tama. Sige.
2: Mula kay Mamboy ni Kalingasan, good morning po, Ma'am Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Rick Orasyon, ang coal, ano to, ang coal ay exporter ng banana chip sa Australia. Ang Kali 88 ba yan?
2: Oh, Kali 88.
1: Kali 88 ay exporter ng banana chip sa Australia, Amerika, Ukraine at China. Mukhang may umalis ng isang investor ng China. Ha? Umalis na sa Pinas. Sige.
2: Mula naman kay Sir Fernando Claros, good morning po Tita Carmen and Kuya James.
1: Sabi ni Romeo Sarudo Ulaybar, good morning po Ma'am Carmen at Sir James. Kita nyo, naalala ko na naman itong si Ulaybar Bersamin. Ha?
2: Amen.
1: Pangandaman. Yes. Ha? Yung 14 na ang tawag dito na mga dating sundalo plus 3. Yan po ang magbibigay liwanag eh.
2: Yes.
1: Sila po ang talagang may hawak ng bit na para lumiwanag yung hinahanap nating katotohanan pero tila binabaliwala at iniitsapwera sa kanilang script sapagkat mabubulilyaso ang kanilang mga ginawang
2: kaya pala po eh. Hindi palinaw eh.
1: Sige po.
2: Na naman kaya Sir Dennis Dennis Almohano. Good morning po Tita Carmen and Brother James. So nice. Live kayo sa RJ Studio ngayon.
1: Sabi ni Teresita Cruz, Agiling and Enagway are watching with you.
2: Thank you po. Mula naman kay Sir Andres Tevez, Aramco Petroleum Engineering, somewhat new that the main pool of oil and natural gas was beneath west of Palawan in the 1960s, drilling technology was not developed beneath mountainous seabed.
1: Meron tayo. Bukod sa malampaya, na halos naubos na yung pondo, pero wala pa rin nangyari na pagbabago sa bansa. Yeah. Mangyayari lamang po ang isang tunay na pagbabago kung tayong mga mamamayan ang kikilos at magbabago ng mga maling ginagawa ng mga kasalukuyang nakaupo at mga susunod pang uupo sa ating gobyerno, tayo po na mamamayan ang may kapangyarihan para baguhin ang mga maling ipinatutupad ng mga nakaupo sa posisyon. Sabi nga, sovereignty resides to the people and all power emanates from the people.
2: Yes.
1: So nasa ating po, ayon sa ating saligang batas, ang lahat ng kapangyarihan magluklok at mag-alis ng mga taong inilalagay natin sa posisyon na ayon po kay Yumaong Pangulong Noynoy Aquino, kayo ang aming boss.
2: Mm-hmm.
1: Ayon naman po sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kayo ang aming employer, kami ang inyong employee o empleyado.
2: Yes.
1: Na ang aming trabaho ay magsilbi, di ba?
2: Yes.
1: Para sa mamamayan, para sa bansa at para sa mamamayan Pilipino. Hindi po kayo ang dapat masunod, kundi ang kagustuhan ng taong bayan.
2: Yes. Mula kay Sir Fernando Claros, si John Vic ba ang boss ng kapitan na nakaalitan ni Atty. Respicio?
1: Oo. Sabi ni Randy Archaga Santisas, listening. Ha? Mm. Si Teo Rosal ay nanonood. Ito mawag sa akin si Teo Rosal eh. Gagalit eh. Sabi ko, isatinig mo yan sa mikropono.
2: Tawag ka na si Teo.
1: Benito Mangogat, hindi imbitado si BBM sa summit o meeting ng mga bansa at hindi rin imbitadong manood ng F1 racing car dahil mas inuna pa ng mga leader ang problema ng bansa kaysa manood kung ano-ano at hindi kapani-paniwala. Asan na to? Hindi kapani-paniwala na sagot yan ng gobyerno ng ibang bansa ang ticket para sa manood si BBM ng karera. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Napakamahal ng ticket para sa ganyang labanan ng sport, lalo na sa concert ng mga artista. Mahal ang ticket. Naku, eh kahit ba mahal eh, di ba? O sige, eh pagka gusto nila ho eh.
2: Yes. Mula ka sa Ramil Vergara, good ay po tita and tito. Bakit po ngayon ang gobyerno parang pabor sa mga magnanakaw?
1: Nga. Oo. Teka ha. Sabi ni Benito Mangogat, ang lie detector test ng MBI, naku, oo, parang namimili ito eh, ha? Ay pwede na palang manipulahin kahit na hindi ka nagsisinungaling palalabasin sa lie detector, ay sinungaling ka, gano'n nakatindi ang manipulation ng MBI. Director director ng MBI, ha? Marites Malibag.
2: Melvin Matibag.
1: Melvin Matibag. Pasensya na po, medyo makakalimutin na tayo, lalo sa mga hindi natin nagugustuhan.
2: Si Marites.
1: Ito pong si Director
2: Melvin
1: Matibag. Matibag. Ha? Matitipag ka rin, sabi ng mga kababayan natin eh. Eh dapat iupo din ito sa lie detector test. Dahil sinasabi niya, kapangalan lang niya, yung pangalan doon sa bahay sa US. Ha? Kapareho lang daw niya. At yung kanyang may bahay na si Ann, Congresswoman Ann Matibag. Ano ba yung totoo dito? Na tila may ghost project, tila wala, ayon kay Matibag pa rin. Diba? Kaya dapat iupo ka sa lie detector test para malaman namin kung lahat ng iyong mga sinasabi, ha, mga allegation ay totoo. Si Jojo Sikat may pag-uulat, Senator Judge Padilla, umalma sa madalas na pagbagkit ng pangalan ng dating Pangulong Duterte sa impeachment trial. Jojo Sikat, ibalita mo. Ayun nga naman, hindi naman.
0: Umalma si Senator Judge Robin Hood Padilla sa madalas na pagbangkit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. sa interjection o pagtatanong ni Padilla kay BPI Division Head Marvin Calves, pinuna niya na ilang beses nababanggit ang pangalan ni dating Pangulong Duterte at sa pananaw ng senador hindi naman kakaiba ang paggamit ng manager's check. Sinabi niya na mismong siya ay madalas na gumagamit ng manager's check dahil wala siyang checking account sa mga bangko. Iginiti Padilla na kahit anong bangko ay hindi basta naglalabas ng manager's check kung may kalokohan ang kanilang kliyente dahil karangalan at kredibilidad ng bangko ang nakasalalay. Tinanong ni Senator Jan sa bangko kung masasabi pang may kalokohan sa pagkuha ng manager's account ni dating Pangulo na ayon naman sa kinatawan ng bangko ay walang nasasaad sa kanilang dokumento.
3: Po, hindi po kayo naglalabas niyan pag alam ninyo siyempre na mayroong kalokohan.
4: Tama po, Your Honor. Opo, basta properly authorized po ang mga instructions to purchase a manager's check and at the same time po, equally important, properly funded po, nag-i-issue po kami ng manager's check.
3: Opo, di ba po, kasi sanay ako dyan eh, ilalagay mo eh, kung saan mo dadalhin yung pera, di ba po?
4: Opo, tama po, Your Honor.
3: Hindi naman yung ilalabas yun kung wala yun dun eh, di ba po?
4: Yep.
3: Tama po ba ako?
4: Yes po, Your Honor.
3: So, kanina pa po kasi nababanggit yung pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko alam bakit kailangan idamay pa dito yung matanda. Masasabi po niyan, may ginawa bang kalokohan yung matanda?
4: Not in the documents that we submitted for you.
3: Ilan po, maraming salamat po.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Isunod po natin ang tawag ng tila umaalma na, na si Ramon Yadaw. Yes. Magandang morning po.
2: Morning po,
5: hello,
2: si Ramon.
5: Good morning, James.
2: Apo.
5: Good morning. Alam mo, kala ko si Lenin Robredo, kaya si Rick Santiveros ang inihahanda ng Pangulo na makakatambal niya sa 2028.
2: Hmm.
5: Mas nakakakilapot pala yung hinihahanda niya, Tito Arme. Si First Lady pa na ang ilalaban niya.
2: Ganun
5: for
2: ba?
5: President. Siya for Vice President. Mas lalo nakakatakot siyang maging kung yan ang magiging presidente natin, Tito Arme. Wala tayong ano, wala na tayong susumpungan kung saan talaga papulutin ang Pilipinas niyan. Yun lang, Tito Carmen, mag-ingat na tayo para tandaan na natin yung tambalan na yan. Tito Carmen, niyahanda yan.
1: Isulat natin kasi minsan malilimutin ng taong bayan eh. Ha? Mm. Paulit-ulit na lang tayong nagsasabi na
2: maglista na.
1: Maglista kayo, pag-aralan ninyong mabuti, mag-research kayo sa Google katulad ng ginagawa ni dating Congressman Fernandez. Ha? Si Mr. Google. Kailangan din po mag-research para malaman natin ang katotohanan sa mga ginawa o ginagawa ng mga taong gusto muli ay manalo o tumakbo sa 2028 election.
2: Mabilis na yan, no?
1: Eh, pero
2: next
1: sabi
2: year,
1: ko nga,
2: yung candidacy.
1: Halos lahat ng mga kongresista na ayun po kay Baguio, mayor ng Baguio, Magalong, eh 90% daw sa mga kongresista, di halos lahat na. Di ba? Kaya kayo na mga mamamayan ng mga distritong kinakatawan ng mga sangkot o mga kawatan sa ating kabangyaman na nagaan yung akala mo, totoo-totoo na may malasakit sa bayan. Pero kung titignan natin silang mabuti, ay mga mukhang buwaya na nakabarong at nakamamahaling kurbata. Pati rilos nila, nagkakahalaga ng milyong-milyong piso.
2: Yes.
1: Diba? Oh, ayan. Sige, at meron po tayong panawagan.
2: Thank you, Sir Ramon.
1: Maraming salamat. Meron po tayong panawagan, isa pong nawawala, na pinakiusap po sa atin, nang humihingi ng tulong. Ayan po, siya po ay si Arnulfo Pilio Logroño II. Siya po ay nagdi-deliver ng tila pizza. At sinasabi, siya po ay nawawala, 10 araw nang nawawala, hindi nila makita. Pero ang huli daw pong nalaman nila, sabi nung asawa at ng magulang, ay nag-deliver sa isang bahay diyan daw po sa General Trias. Ha?
2: Cavite.
1: Oh, Cavite po. Ha? Beijing. Ha? Kung sino man yung governor ng kasi
2: Rimulya.
1: Governor Rimulya ba ang ano doon? Beijing po, Governor Rimulya, maging yung ating DILG secretary.
2: Rimulya.
1: John Vic Rimulya. 10 araw na po itong nawawala. Nag-imbestiga na ang MBI. Meron pong mga meron po silang mga detalyeng nakukuha ayon sa investigasyon na nag-deliver at hindi na raw po nakalabas ng bahay doon sa pinag-deliveran hanggang ngayon. Nananawagan po na ilitaw lamang yung sabi ng asawa, nakausap po natin na mailabas lang yung kanyang asawa, buhay man o patay, yun lang po ang mahalaga, hindi na raw po sila gagawa ng aksyon.
2: At nawabuhay pa nga.
1: Tayo yung nananalangin na sana ay buhay pa, sapagkat nagtatrabaho lang po ito.
2: Yes. Deliver lang.
1: Deliver lang ng maayos para merong ibuhay sa sarili at sa pamilya. Pero bakit ganun, di ba? Hindi naman niya kakilala, nag-deliver lang siya.
2: Hindi na nakalabas.
1: Hindi na nakalabas. Meron din daw balita mula sa mga nakuhang impormasyon sa mga kapitbahay na ito raw may-ari ng bahay ay tila mahilig maglaro o nagtuturo raw ng aso na mismo ginagamit ay tao. Na halimbawa pinapahila. Nakita ko yung picture Hila-hila ng aso yung tao. Pakakako ito, pinaglaruan din at na-disgrasya, ilabas na lang, di ba? Sapagkat kaawa-awa naman yung magulang at mga mahal sa buhay na nag-aalala. Kung siya man ay patay, at least, ano na yung kanilang isip na wala na yung kanyang mahal sa buhay. O ngayon, kung ito naman ay buhay, nasaktan o ano man ang nangyari, ilabas na lang at wala na raw pong pag-uusap, close case na. Ilabas na lamang yung kanilang mahal sa buhay na si Arnulfo Filio Logroño II, na ang palayo po ay RR, mga kaibigan. O kung sino man yung nakakakita po.
2: Huling nakakita
1: po,
2: dyan sa pinag-deliveran niya.
1: Pero sinasabi nga, yung huling meron silang ano tinang location ano?
2: GPS, naka-GPS yan.
1: Yung mismong ano ng picha, may location, dito yung nadidetect kung saan nagbabiyahe. Doon po huminto sa bahay ng pinag-deliveran. Kaya kung sino man po ang nakikinig, yung mga ganito pong mga sitwasyon, dapat hindi nating itinatago, dapat hindi nating inililihim, dapat tumutulong tayo sa investigasyon para nang sa ganon, yung mga kriminal, yung mga masasamang elemento, alam nila na may magsusumbong, may magsasalita laban sa kanilang mga maling ginagawa. So sana
2: krimen
1: po, yung mga nakakakita o nakakakilala o may alam,
2: bigay ng impormasyon.
1: Magbigay po sana ng impormasyon at mayroon
2: bang contact
1: po,
2: number?
1: May contact number po yung kanyang may bahay yata ito.
2: Ayan, yan.
1: Si Beverly Logroño. Pwede kanyang itawag at anonymous, di ba? Hindi na kayo, wag na kayo magpakilala.
2: Impormasyon lang ibigay niyo.
1: Tawagan po niyo si Beverly Logroño 0976-0717-920. Ulitin ko po, mabagal, para makuha ninyo yung tamang bilang ng numero. 0976-0776-0717-0717-920. 920. 0976-07-1792. Sana po, merong mabuting kalooban.
2: Matulungan natin sila.
1: Tulungan natin ang mga nagmamahal na, na mga mahal sa buhay. Nito pong si RR o Arnulfo Tilio Logroño II.
2: Nalangin din natin, makaligtas siya.
1: Sana ligtas, buhay pa ha. Yes. At kahit ano man ang kanyang kinasapitan, ilabas lamang.
2: Mm-hmm.
1: Okay, so tuloy ang basa.
2: Mula kay Sir Fernando Claros, Tita Carmen, kung ang katuwiran ng Korte Suprema ay wala sa posisyon ng isang Juan de la Cruz para tutulan ng desisyon ng Senado o Impeachment Court sa kanilang binago na batas, eh sino lang ang pwede? Ayun pong apektado, BP Inday Sara po, pwede mag-file ng defense.
1: Oh.
2: Pwede sila, may legal standing. Kasi ang naging question sa nag-file, walang legal standing at saka premature.
1: Mm-hmm.
2: Pero kahapon ng PDP laban sa panguna rin ng mga pamunuan at si Senator Judges Bongo
1: baka
2: at Padilla, nag-file din ang petition.
1: Baka antayin pa din yung
2: bundaran. Yun lang din, baka antayin pa rin matapos.
1: Para malaman kung ano ang pagkakamali. Mm-hmm. Dahil kung totoong sinunod nila
2: yung interpretasyon nila
1: at hindi nila sinunod yung sinasabi ng ating saligang batas, mm-hmm, maaaring may pananagutan, yes, sila. Base po yan sa sinasabi ng ating saligang batas. So, basa.
2: Mula naman po kay Sir Josepino Gutierrez. Good morning po, Tita Carmen. Brownout po kahapon sa amin kaya hindi ako nakapanood. Sa Indonesia na po yung sinasabing trabaho. Ha. Galing sa India, dumating po dealer ng shabu. Araw-araw may nauhuli.
1: Mm-hmm. Sabi ni Erna Gray, pati mag-ina ni Libiste, pinanggigigilan. Gusto talaga nila na maubos ang mga minority senators, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Eh talaga man nakakagigil eh. Eh ako nga po nanggigigil na eh. Ha? Dahil nga doon sa mga nakikita natin na puro bending the laws na para umayon, ha? Doon sa gusto nilang mangyari na sila ay manatili sa poder ng kapangyarihan at tumahimik ang issue ng flood control scam na ang taong bayan ay nanakawan ng 1.1 trilyong piso na siyang sinasabing pinakamalaki, pinakamangalawak na iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas.
2: Lala kasi Josepino Gutierrez, si manggagamit na lang ang walang kaso dahil kapatid niya, lahat ang may kaso na.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, very nice, Ma'am Carmen, Sir James. Kahapon ko pa naamoy ang chocolates galing state. Baka naman, Ma'am Carmen, gandang morning lahat.
2: Mm-hmm. Sabi ni Sir Emily Vergara, tita and tito, dapat siyang, ito, si Astrillanes at si Palaka ang ilagay sa bote.
1: Sabi ni Ray Urbano, good AM po, Ma'am Sir. Ramdam na po ng mga Pilipino ang mga pagtaas ng bilihin sa ating bansa, lalo ng gasolina at diesel. Pero ang gobyernong Marcos at mga kaalyado ay walang ginagawang solusyon. Iisa lang ang hangad nila. Ito ay pabagsakin ang mga Duterte at mga kaalyado nito. Bayan, hanggang kailan tayo magtitiis sa paghihirap na ito? Yan din po ang tanong ko sa ating mga kababayan na tila alumpihit. Ha? Hindi po mapakali. Maya-maya may mga kilos protesta. Pero sa halip na sugpuin ang kriminalidad ng ating mga law enforcer, ang binabantayan po nila. Ha? Hindi pa sapat yung mga tinatawag na mga binabakod nila.
2: Barbed wire. Container van.
1: Barrier. Container van. Hindi pa sapat. Yung mga pulis, katakot-takot po. Mm. Libo-libong mga pulis ang nagbabantay sa bawat papasukan papunta sa loob ng Malacañang. E paano natin masusugpo ang kriminalidad? Lalo dumarami dahil dumarami rin po ang naghihirap, nagbabaka sakali, ha, na makagawa ng paraan sa pagitan ng masamang gawain, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, Kaya dumarami po ang ating kriminalidad habang dumarami ang naghihirap po nating mga kababayan.
2: Mula kay Sir Jeans Dennis Salmuhano, mabuhay si Mayor Magalong. Sana sumali siya sa senatorial slate this coming national election.
1: Kawawa naman ang Baguio kung aalis siya, kung kakandidato ng senador. Kailangan natin maraming Mayor Magalong. Natandaan nyo yung Sub 44, nanindigan siya na by virtue of command responsibility, ang ating Pangulo ay isa sa dapat sisihin, isa sa dapat managot. Yes. O, sabi, si Malu Basilio, good morning po, Mami Carmen, Sir James, God bless po sa inyo. Maraming salamat, Malu Basilio.
2: Mula naman kay Rosalinda Villariza, good morning to you both. Nasaan na ba ang icons of democracy? Legacy ni Tita Korean, di ba? Kuwangko Aquino, pinsan ni Gibo, Kuwangko Teodoro. Legacy nila yung democracy, pero nagiging democracy na sa mga lawbreakers.
1: Eh, paano magiging seryoso ang ating defense secretary? Eh, multi-citizen pala eh. Pati anak niya, di ba? Pati asawa. Eh, multi-citizen, 150 million lang daw ang kailangan. Tapos,
2: nagagalit sa mga trader na Pilipino.
1: Unang-una kang tumatalikod eh. Tapos, inilagay ka defense secretary. Anong tiwala ang makukuha namin sa'yo? Anong malasakit ang makukuha ng taong bayan sa'yo? Para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan Pilipino. Eh, hindi ka naman, bagamat Pilipino ka, pero mas nirapat mo na
2: maging Maltese citizen,
1: di ba? So, sabi ni Romeo Choa, good morning po, Tita Carmen at James. Sino po ang reporter na hindi nalalaos? Post, Jojo Sikat.
2: Forever sikat din yan, sikat eh. Mula naman kay Sir Orto Hedge, tanggalin na po ang SK na corruption of minors. Nagiging playground ng abuso yung terorismo sa iba't ibang modus nila at operandi na ginagawa sa pagnanakaw ng pera ng gobyerno at sa Pilipinas.
1: Yes, ginagamit nila yung ating mga kabataang barangay chairman, di ba? O kabataang barangay para kumuha ng mga proyekto. Pagkatapos, sa kanila mapupunta o hahatian lang nila ng konting barya yung mga kabataang barangay chairman.
2: Mula kay Baltasar Elaine, medyo sumablay si Attorney Vic Rodriguez sa sinampan niya sa Supreme Court, Tita Carmen and James.
1: Hindi, maaga pa. Maaga pa para desisyonan. Yan naman ay ayon kay Acting Chief Justice Leonen, di ba? Maaga pa para ito ay aksyonan. Maring aantayin
2: kung talaga magagamit.
1: Magagamit nila yung pagbaba ng threshold vote sa from 16 to 14. Yes. At kapag yan ay ginawa nila, nako, eh baka may karampatang parusa. Di ba yung reclusion temporal?
2: Perpetual.
1: Hindi perpetual.
2: Reclusion perpetual.
1: Temporal nga eh. Reclusion temporal. Temporary dahil hindi naman pang habang panahon na katulad ng sa impeachment ng Vice President Sara Duterte. Panghabang panahon na hindi ka na makakaposisyon, hindi ka makakatakbo sa kahit anong posisyon sa ating gobyerno. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Attorney Corner ng ICC Judges, FPRRD must release immediately. Oo nga naman, kasi wala daw court order papers, maipakita ang Philippine Court Judges, meaning illegal detainee ang ginawa nila. Talagang illegal po. Una, sa pagkuha sa pilitan, hindi nila idinaan sa local court.
2: Yes.
1: Pangalawa, mayroon ding ruling ang
2: ICC.
1: ICC, yung ano, yung
2: Article 59.
1: Hindi, yung ano nila, yung kalimutan ko. Na sinasabi nga, kailangan idaan muna sa local court. May ruling po eh, di ba? Yung ICC meron.
2: Sa Article 59 yun eh.
1: Oo nga, yung ano, yung sinasabi na, okay, nakalimutan ko, eh mas makakalimutin itong aking julalay dito eh. Sabi ni Villamor Velasco, magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James. Sabi ni Benito Mangogat, ganyan talaga ang buhay sa Pinas. Lahat ng bagay, nagtataasan, nagtataka kami. Ni Don Pepot, kami na lang po ang hindi tumataas. Ha? Ang presyo, kasi magkakasabwat ang gobyerno, komunista, oligarchs, mga elite sa ibang bansa, may tax yan. Kaya kahit anong pagtaas, asa na? Kaya kahit anong pagtaas, hindi makukontrol ng gobyerno. Kasi nga, wala silang kikitain. Maaring makontrol ng gobyerno ang presyo ng ating pangangailangan kung gagamitan niya ng kamay na bakal. Pero kung suspended lang, ay walang bisayang kahit na magsisigaw ang mga mamamayan. Pilipino ay tatawanan lang yan ng gobyernong komunista. Kailangan po gumawa ng batas na katulad noon meron tayong price control. Mm. Ah, kailangan gumawa ng batas at hindi puro impeachment yung iniisip ninyo na mga mambabatas. Oh.
2: Yes. Bila naman kay Sir Bayani Ricarte. Good morning po, Tita Carmen and Brother James.
1: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Attorney Conti, kung sakaling makauwi si FPRRD sa Pilipinas, gugulo daw ang ating bansa. Eh di wow, takot lang kayo. Eh bakit gugulo? Eh kayo nga ang unang nang gugulo sapagkat nakikipagsabwatan kayo sa ICC at sa mga ilang alipores ng kasalukuyang administrasyon. Hmm. Alam naman ninyo eh, mga abogado kayo. Ha? Mga matatalino kayo. Imposibleng hindi nyo alam na dapat ay dumaan muna sa local court. Mm-hmm. Ha? Dahil yan ay batas sa atin at maging sa sinasabi nga natin na ruling. Mm-hmm. Ha?
2: Baka yung law complementarity. Na pag hindi kaya ng Pilipinas, sa kanila dadalhin.
1: Yun nga, kaya nga, ang ginagamit po ang ICC sa mga giyera, yes. Yung walang korte.
2: Wala nang korte.
1: Na meron naman tayong korte, yes. Na malakas, malusog.
2: Functioning.
1: Kita mo, kumikilos, nakita nyo, si De Lima, absuelto, yung yes. Ibang kaso, pero may isa pa yung kaso, ah. Nasangkot din siya sa droga, di ba? O sige.
2: Mula naman kay Ma'am Rosemary Sercuenya. Good morning po, Ma'am Carmen Sir James. Dati sa SOR, umabot sa 6 billion plus ang total amount ng accounts ni BP Sara. Eh bakit ngayon wala pa silang napapalabas na 1 billion?
1: Sabi ni Benito Mangogat, hindi dapat tayo magtiwala sa mga politiko na yan. Kahit sino pa sila sa Senado, Kongreso, Abogado, o anuman ang partido nila. Alam ko, in general, ang concern Pinas, White ay pribading lupain nga naman na pribadong lupain. Ako, asan ka na? Mm-hmm. Ng mga mamamayang Pilipino at not government. O talagang para sa lahat ng bansang Pilipinas eh. Mm-hmm. Para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Pero hindi ba tayo nagtataka bakit puro halos Pilipino Chekwa ang umuukupa ng mga malalaking lote sa bansa, maging dyan po sa Valenzuela. Ha? Mm. Sinasabi po na ang pinakamagagandang lote, lugar ha, na lote dyan po sa Valenzuela ay tila pag-aari di umano ng mga Gatchalian. At ang sinasabing pagpapalakad ng mayor ng Valenzuela ay tila hindi po nagugustuhan ng mga mamamayang o residente ng Valenzuela. Mm-hmm. Sige.
2: Mula kay Sir Chopi Libera Hermosa, nasa... Nandiyan na ba siya?
1: Si Led Nunasa, good morning po sa inyo. Pasarap naman si BBM sa Singapore. Sana nga Pinoy sa Singapore, murahin at sigawin siya para mapahiya. Huwag naman. Kasi Pangulo pa rin po natin siya.
2: Yes.
1: Siya ang kumakatawan sa lahat ng mga Pilipino kapag siya po ay nasa ibang bansa. Tulad din ng mga kinatawan ng mga distrito ninyo, sila ang kumakatawan sa inyong distrito. Diba? Sabi ni Jaime Samoya Bernante, dapat Ma'am Carmen Sir James, isa-isang tabi muna ang impeachment trial ni Vice President Sara. Harapin natin ang El Niño'ng parating, ang tubig kuryente, pagkain, tiyak tataas ito. Governments, are you ready na? O baka tayo lang pinare-ready. Eh sila, ready sila dahil na. May mga pera sila, may mga salapi. O pupunta lang sila sa ibang bansa. Yes. Di ba? Sino na naman na magtitis? Tayong mamamaya, wala tayong pamasahe. Pag pumunta ka sa bansa, gagastos ka doon. Wala tayo nga. Dito nga sa Pinas, pwedeng mangutang ka, wala kang mautangan dahil ayaw nang magpautang. Hindi rin nagbabayad. Di ba?
2: Mula naman kay Sir Led Nunasa, kala ng administrasyon na ito, pag naubos nila senador, nakalaban nila, okay na. Taong bayan, paano na? Antay ka lang. Antay lang kaya BBM sa mga taong tinatapakan
1: nyo. Hindi nga ba, naantay na lang nila yung desisyon sa impeachment trial? Yan na po ang balita ngayon. Pag guilty o ginawa nilang guilty dahil alam naman ng taong bayan na puro kasinungalingan, pati mga ebidensya, pati mga witness, ay puro fake. Hindi nga nakukumbinsin ninyo taong bayan eh. Sinasabi nila walang gustong maniwala na may kasalanan ng dating Pangulong Duterte dahil sa bawat witness na ipinipresenta, sablay eh. Mga dokumento, wala. Sablay din.
2: Walang personal knowledge eh.
1: Walang ebidensyang matibay na magpapatunay sa inyong mga akusasyon, aligasyon at mga paratang sa ating Vice President Sara Duterte para siya ay maipa-impeach ninyo na siyang gusto ninyo sapagkat ang pinakamahigpit na kalaban ninyo sa 2028 para sa pampanguluhan ay ang ating Vice President Sara Duterte. Pero kung magkamali kayo na siya ay gawing guilty, meron pong inihahanda ang taong bayan. Ito po ay si Mayor Baste Duterte. Ayan, mga kaibigan. Sige.
2: Sabi ni Ma'am Ena Gray, ang Pangulo na itapat sa F1 ang pagpunta sa SG para makapanood at tsak maraming namang kasama at maglulustay na naman ang pera ng bayan yan.
1: Sabi ni Shirley Uy, ang galing ni Senator Robin magtanong. Ako nga, hanga na kay Senator Robin Padilla. Siya lang yung nakakatumbog.
2: Sa pool eh. Sa pool.
1: Sa pool niya, yung tamang tanong. Di ba? Ena Gray, Sir James, what's your favorite color?
2: Verde po.
1: Naku, bigla ka naging verde.
2: Damit ng verde.
1: Nung isang araw, pulang kayo. Ikaw talaga.
2: Oh, favorite ka kayo pula eh.
1: Sige.
2: Una naman kasi rekurasyon. 7.5% na ang inflation. Tapos Pinocchio, naglili-uli ka pa sa Singapore, nanonood ka ng Grand Prix, gamit ang praise na state visit.
1: Eh ako rin, alam mo, Don Pepot, inaanak, ang favorite color ko, pula. Noon, dilaw. Tinapong ko na ang mga dilaw. Ngayon naman, itinabi ko na rin yung mga pula. Oh, dahil inawala yung kursunada ko eh. Nabali yung aking gusto eh. Dahil ang akala ko, susundan yung yapak ng kanyang ama. Pati ngayon ako, nasisisi. Dahil kinampan niya ko po ng matindi.
2: Ginastosan din yan. Sariling gastos yan. Sa paniniwala doon sa unity team.
1: Unity
2: kasi gusto natin pagkakaisa ng bayan eh. Ng taong bayan, mga leaders.
1: Wala pa nga isang taon, nagkawasak-wasak na. Susmaryoso.
2: Hanggang ngayon, bakbakan pa.
1: Sabi ni Rick Oracion, 7.5% na ang impression. Tapos Pinocchio nagliwali sa Singapore. Nanonood ng Grand Prix gamit ang praise sa state visit. Naku, Sus Mariano, garapong walang asukal. Paalam na tayo, Don Pepo, dahil nanggigigil na ako. Nanggigigil na ako sa inyong kasupangan. Nanggigigil ako sa inyong pagmumuka. Don Pepo.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat na kami. Ako po ni ko James Godyo. Lagi po sabihin. Lagi din piling ko niyo. Buta tama. Ganda sa song.
1: At ito naman po ang yung lingkod. Tita Carmen Ignacio. Pansamantala. Nagpapaalam at nagpapaalala. Ingat-ingat po tayo para sa 2028 election. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye. We'll be right back.
6: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests